0: 101 Dinugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran, kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran o kalambuan sa tuboran.
6: Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
7: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kumpuni. Panganim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lokal na opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pangpito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pangwalo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pangsiyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pangsampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Panglabing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Panglabing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuboran.

Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuboran. Tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning. Mag-welcome lang sa paghihigala ning lain nga Miyerkules sa Kabuntagon. Ning ato pagpalag-uban, ning ato tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sa giyapon paghihigala. Look at the live, nag-sibya live. Tuboran. From the heart of City U Tuboran Campus. Nanukanta sa labing lanog. Mas labing kusog ug mas labing tinaw. Nga naginusarang FM radio station. Ning ato nagmalambuon nga lungsod. Nga mo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 1 ang tinubdan, 98.1 FM, Bitsy Radio. Sige po, mga higala nyo, makauban na. Kini yung gwapong igsoon, gwapong silingan. Agap po, bring igsoon, po, bring silingan, mga higala. Apa na doon sa respeto, gwag mahal si CK Gon, Juriel Asindiente.

Y makiguban kaninyo mga kaigsunan sa gyapon hangtod sa alas 9 ka buntagon. Kung usbon balik sa igsun di mga higala, kining tibok ko sa kaoras nga tulumanon. Nga gisaba ko gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel City Jamante mga higala. So, ding tibok ko sa kaoras nga tulumanon. Sa gyapon, ato ibarangat niya kaninyo karon kining mga nagbagang balita mga kaigsunan. So, sa babarangat yung mga higala ng mga updates karon no? Sa mga dagko pang hitabo. Sa tayong nasod mga higala. Kahimtang karon mga higala sa produktos petrolyo. Sa kahimtang sa mga kaigsunan. Intahan po dito sa tuwa mga kaigsunan dito sa Mindanao. Egos linog mga higala. At the same time mga kaigsunan. Sa mga balita sa kalambuas lungsod sa Tuburan. Ato sa karong ipadangat mga higala. Karon tataan, pinagis ito pag search diri sa Tuburan Cebu The Spring of Success Facebook account or Facebook page mga higala, no? Kung sa'y mga activities o kung sa karoy mga higala ay mga updates, no? Labi na gyan kaya daghan na naginam-hinam karong gabi eh. Sa ato ang Liga ng mga Barangay Night mga kaigsunan.

sab may kalamigitas ba yung pagpalambo nito galungsod. May isgot-isgotan sa Gihapon mga higala, tagaan tag dakong panahon, dakong oras mga higala pag isgot-isgot niini mga igson. Update sa sab sa tuwang tuburano pag tinabangay ato sang isgot-isgotan karon mga higala no ning adlaw Miyerkules mga kaigsonan. Ingon man mga higala sa inyo ha mga greetings with shoutouts public service, feel free lang to type this comment section. Karon ato ning tagaan pagtagad mga higala. Boy Ibo Horlano diha karon tumalagarong kap kunsihal. Siya na ba yung tesoriro ni ay? Aliha sa Barangay Uno, pagkakigsunan. Boy, Ibu Horlano. Good morning, may pagmaminaw naman ha, Boy Ibu. No? Sabta, mga higala, no? Sa inyo hangga dugang mga mensahe, mga concerns ninyong gustong ipaabot, mga higala on air. Sige po na kung usbon, ipalihog lang tao, type this comment section sa itong Facebook Live karon mga higala. And of course, don't forget to like and follow mga higala sa itong Facebook account. No, palihog tag like mga higala aron sa dugang pang-update sa inyo mga kaigsoonan mga panghitabo usab sa talungsod no. Mga kasikas mga higala tong i-post sa social media mga igson. Ako ang account mga higala Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente. Og sa mga updates kalambuan sa lungsod Tuburan. Tuburan Cebu the Spring of Success Facebook page mga higala. Please like and follow mga kaigsoonan no, sa mga Facebook page mga higala. Og siyempre din sa DYPS Beto Radio. Naka-live ta karon mga higala sa DYPS Beto Radio 98.1 FM Facebook page mga igson. Okay mga higala, 8 minutes after 8 in the morning mga kaigsoonan. Adlaw ta karon nga Miyerkules Pizza Jess sa Hunyo tuig 2026. Sa Jess na mga higala no. Sama sa kong gingon mga kaigsoonan, daghan ang mga nagpaabot ug na-excite mga higala. Asa lahang pagsaksi karon. Siya lahang giidolo mga higala nga pandang sweet notes mga kaigsoonan. Og John Pitok mga higala. Sanis mga sikat tagid pud kayo mga higala. Dinlan diri sa tuang nasod gudi sa tibuok kalibutan mga kaigsoonan. Kaya naabot na sa bisan asang ganasod usab mga higala. Lumikan sa mga nindot nga mga kanta ni ini mga higala. Anan mga higala, tirada ani mga kaigsoonan, muhaom ni mga higala sa tanang pangidaron. Ano na kanindot aning sweet notes og don pitok mga higala. So kita-kits na ninyo mga higala, akong Usmon. Karong alas 8 sa gabi mga higala. Okay, alas 6 mga kaigsoonan, sayo mga higala. Doon ay exclusive mga higala program alang sa tuanga mga barangay kapitan mga kaigsoonan. Doon na po na sila yung mga contest, pa-contest mga higala, sayaw. Ban pa diha mga higala, kanta siguro, balak o sana yung ilang contest karon. Yeah, murag hadlock sila mga labuan nila mga kaigsoonan si Sweet Notes o Don Pitok. Kaya sila niya hinuoy dugukan o photograph mga higala. Ano ito mga kapitan mga kaigsoonan? No? So, exclusive sa ninila mga higala, gikan sa alas 6 sa alas 8 sa gabi. O niya, pagka alas 8 na mga higala, amaw na ang hingpit nga pagbukas.

bukas mga kaigsunan, pag-abli libre alang sa tanan mga kaigsunan ang live concert mga kaigsunan ni Sweet Notes o Don Pitok mga higala. Arin natas ng mga balita mga kaigsunan dahil matod pa mga higala dos Mindanao. Kapin sa 32,000 ka mga pamilya ang apektado karon sa baong linog. Sa kompleto detalye ni nga balita mga kaigsunan, muabot sa 2,505 ka mga balay ang nangaguba. Apil na ang 460 ka mga nagagusbat yun o kapin sa 2,000 ka mga partially damage ang or mga balay. Ang natala human sa nahitabong 7.8 magnitude nga linog ni antong hapon sa adlaw nga Martes. Sumala pa sa tigpamaba sa Office of the Civil Defense nga si Juni Castillo. Napiktuhan sa maong galinog ang 32,926 ka mga pamilya o ang 145,000 ka mga tao gikan sa nagrabihang 163 ka mga barangays gikan sa Region 9, 11 o 12 og sa Bangsamoro Region. Sa mga napiktuhang pamilya, ang 8,725 ka mga pamilya o 31,700 ka mga tao na akaron sa 54 ka mga evacuation centers. Laing 1,804 ka mga pamilya pod o 8,900 ka mga tao ang naasa gawas sa evacuation centers. Ang pinakalako nga danyos sa rehiyon mao ang Regions 11 and 12, labi na sa General Santos City o sa Sarangani. Samtang dili lang mga Pinoy anan ang napiktuhan kay hasta pa ang health facilities apektado sa kay dunay mga pasyenteng gipagawas sa pagatabalanan samtang gi-inspeksyon pa ang kaluwasan sa ilang mga buildings o ang problema sab sa supply sa kuryente o mga aftershocks. Dunay mga generator sets og fuel supply ang gihimong prioridad para ibutang sa mga tambalanan samtang ang Department of Health maoy nanguna sa medical response sa mga apektadong lugar. Ang OCD, DSWD, DOH o uban pang mga ahensya sa gobyerno naghiusa sa activate mga higala sa ilahang mga response clusters para sa kung para mahatagan o mapasilungan pagkaon, medical o emergency supplies ang mga biktima. Sa pagkakaroon, ang DSWD naghatag na og 2,045 ka mga family food packs, 2,705 ka mga ready-to-eat nga mga food packs og 300 ka mga non-food items nga mukaba tanan nga to sa 4 milyones ka pesos matod pa sa OCD. Sa pagkakaroon, wala pa'y nakitang kakulangon sa mga supply og personnel tungod kay nitabang na ang local government units sa og regional offices sa response operations kaabag lang ang national agencies mga higala. Okay to mga gigsulano ang update mga higala sa nahitabong linog dito sa General Santos City mga higala og dito sa Southern Mindanao. Alita mga gigsuna no ay matod pa mga higala power plant outage mga higala dito sa Mindanao posibleng makaapikto dinhi sa Visayas grid mga higala. Importante kini mga higala ron dito mahibong og dunay mga kalit-kalit ng mga power outage mga higala. Ang Department of Energy kung DOE ni padayag sa hugot nga or hugot nilang gibantayan ang mga power plant outages sa Mindanao nga posibleng makaapekto sa Visayas grid ilabi na sa kasamtangang yellow alert status nga nasinati sa rehiyon mga higala si Mario Marasigan DOE Supervising Undersecretary alang sa Electric Power Industry Management Bureau nagkanayon nga kagahapon sa nga mga 450 ka mga megawatts ang sa kuryente ang kasagarang gi-export gikan sa Mindanao padulong sa Cebu isip kabahin sa interconnection support tali sa duha ka grids. Apan iyang giklaro nga ang aktual nga kabalhin or gibalhin nga kapasidad dili kanunay muabot sa tibuok 450 megawatts ang level. Matod sa DOE nga sa karon ang Mindanao ug Visayas nagpadayon sa normal nga market conditions nga adunay igo pa ang available capacity nga gihatod tali sa duha ka mga grids bisan pa sa nagpadayon nga mga outage sa Mindanao. Si Marasigan nagkanayon nga tungod kay ang Mindanao wala makaabot sa peak demand
Tungod sa daghang apektadong power plants, aduna pay igo nga kapasidad nga makasuporta sa inter-regional transfers sa karon. Ang tibuok epekto sa Visayas grid magdepende kung unsa kadali ma-restore ang mga apektadong planta sa Mindanao o kung ang mga nahabiling outages makapakunhod ba sa available export capacity sa umaabot ng mga adlaw. Ang monitoring gihimo kada adlaw matag oras ilabi na sa kondisyon sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP aron mahibaluan kung kinahanglan ba og adjustment powers or power flows ni adto Lunes og kaghapon sa buntag. Giklaro sa DOE nga bisan adunay posibleng epekto sa supply sa Visayas, ligon pa ang sistema sa karon og adunay igo pa nga reserves aron matubag ang demand. Si Marasiga na kanayon nga ang sitwasyon hugot nga gibantayan tungod sa interconnection og power transfers tali sa duha ka grids ilabi na pinaagi sa electricity exports gikan sa Mindanao padulong sa Cebu. Dugang ni Marasigan nga base sa projections sa NGCP og system outlook assessments, ang demand sa Mindanao mas ubos tungod sa nagpadayon nga outages nga nagtugot sa pipila ka mga kapasidad sa mga share sa Visayas mga higala.

0: apekto mga higala. Ani ato din na lang ta mahibong kun mga kigsonan kung simba ko og dunay mga power outages mga kigsonan. Apan diri sa Cebu 2 mga higala labi na gyud no dinhi sa particularmente diri sa Tuos Lungsod Tuboran. Matod pa to ni kanhi Director Adil Sabio mga higala. Ila pud nga ipanikamutan mga kigsonan no na ilahang matarong ang ilahang serbisyo mga higala diri sa ato ang supplies kuryente sa Tuboran uban pambahin diri sa nga sakop sa Cebu 2, gubikan kayo sa mga nagsingabot nga kapistahan pagkaigsoon. Okay. Kapitar ba pista mga higala sa Tuboran niya? Magsunod po dahil yung tabuilan mo na inausa silang ipaningkamutan sa Cebu 2 nga stable mga higala ang electric connection pagkaigsoon sa mga lungsod mga higala. Arita mga kaigsoonan? Dirita ni Bro Alcer Dongog lang bro. Okay, diyan na tayo 17 minutos man kalabay lang sunsos kabuntagon. Alang sa iyahag kapagabalita sa dugang updates kalambuan sa lungsod sa Tuboran mga higala. Ani ang mga kaigsoonan, naka-standby na no si Bro Alcer Dongog. Ito pag-i-contact mga kaigsoonan. Sa iyahag kapagabalita karoon mga higala. Okay, din ang mga kalambuan sa lungsod sa Tuboran na nukad live gikan sa Cebu 2 mga higala diyan na no? Bro Alcer Dongog the captain mo please come in Bro Alcer. Okay mga higala no?
1: Yes.
0: Okay bro, standby bro no? Okay Bro Alcer please come in bro.
1: Yes, Bro Jirel, may buntag di mo ni DJ Roland Butoy yung sa tanang nagsunod sa Tuboran Radio Program sa 98.1 BT Radio. Yuta, kaluwasan, gikan sa utang o suporta sa agrikultura, miabot sa mga mag-uuma sa sentral nga Kabisayan. Ang gobernador sa Cebu nga si Pam Baricuatro, miapil sa kalihukan sa Department of Agrarian Reform, Kondar, niadtong Lunes, Hunyo 8, alang sa seremonya sa pag-apod-apod o turnover sa Inansong Activity Center. Diin gatusan ka mga mag-uuma na kadawat o bas ligon nga kasiguruhan sa ilang yuta o libuan ka benepisyaryo sa reformang agraryo ang nahigawas sa ilang mga obligasyon sa utang. Ang kalihukan nagdala sa espiritu sa pananaon sa dar sariling lupa para sa bagong bukas na masagana kung kaugalingong yuta alang sa mas mauswagon nga ugma. Atol sa seremonya ang dar nagapod-apod og 736 ka electronic titles ubos sa project split ngadto sa 463 ka benepisyaryo sa reformang agraryo gikan sa Sugod, Carmen, Daan Bantayan, Medellin, Tuboran, Argao ug Tabogon. Ang maong kalihukan usab nagtimaan sa pagkansila sa 30.44

0: Bilyon nga wala mabayari amortization sa yuta o mga obligasyon sa mortgage alang sa 1,758 kabisyaryo sa reformang agraryo sa Cebu o Bohol, pinaagi sa paghatag o 2,816 ka certificate of condonation with release of mortgage. Ipasiugda ni GoPam nga ang pag-apod-apod dili lamang bayan sa mga dokumento o kundili o sa kapag-ila sa sakripisyo sa mga mag-uuma o paghatag kanila sa suporta nga ilang angay nga madawat. Matod ni GoPam Pamila Bari 4, dili lang ni pagpanghatag o papel karon kini o sa kapag-ila sa katakugi o mga sakripisyo sa atong mga mag-uuma. Laki po sabi sa seremonya ang turnover sa mga makinarya o kagamitan sa umahan nga ipunduhan pinagi sa Agrarian Reform Fund sama sa 1.25 million nga traktura alang sa Dakit Tubod Farmers Association sa Barili o 1.45 million nga isuso delivery truck alang sa Napug Mountain and Spring Farm Association sa Pinamungahan. Kauban ni GoFam sa Entablado sila si Dar Undersecretary Lani S. De Leon, Mayor Valdimar Bal M. Chung sa Dakbayan sa Naga o First District Congresswoman Ria Mi Gulyas. Mitambong usab ang mga official sa Dar sa rehiyon, lakip si Regional Director Melvin Castor B. Silvestri o Farfuto Christian Luis G. Luna. Alang kang GoFam, ang pagsuporta sa mga mag-uuma nagpasabot sa pagpaligon, sa kalambuan, sa kabanikanhan, pagpaayo sa production, pagpalapad sa aksis sa merkado, o pagtabang sa mga tao nga naghatag og pagkaon sa Cebu aron makabot ang mas luwas o mas maayong kaugmaon. Kung ang mga mag-uuma mapaligon o mahatagan o gahom, mas muligon usab ang mga komunidad o magpadayon ang pag-uswag sa Cebu uban kanila. Samtang sa laing mga balita, Local Government Unit Night karong Hunyo 13, 2026, isip kabahin sa ika-169 nga tuig nga selebrasyon sa pista alang sa atong mahal na patron Senior San Antonio de Padua, ang Local Government Unit sa Tuburan nga gipanguluhan ni Municipal Mayor Honorable Daniel C. De Giovanti or Christian Daniel C. De Giovanti, malipayong nagpasundayag sa Local Government Unit night garong umabot Hunyo 13, 2026 sa Tuburan Covered Court. Matugpan ni Mayor, enjoy an evening of music and entertainment featuring naadiri sa tuwang lungsod anang mga pizza Hunyo 13 sila si Ruel Divina, Tardy Galvin and Wang Isting TV. Magsugod at susunod sa gabi, matugpan si Mayor, admission is free for everyone. Libre o walay bayad alang sa tanang tuburanon o kasikbit pang mga kalungsuran din sa atong lungsod sa Tuburan. O nagika na lang diri sa Sibiko to Tuburan, shout out ni Sir John John Simalinog, Consul Juan Sortunis, o siyempre nila ni Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, o sa atong matinabangon nga Consul din sa atong lungsod sa Tuburan. SB member, Honorable Glenn Rigado. Ini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcir Dungog.
1: Daghang salamat ni Kuya E. The Captain Moves, Alcir Dungog, mga higala. Magkad live, gikan mga higala sa Cebico 2, mga kaigsunan. The Captain of all the Captains, mga higala. Captain Ball, kung imo ni padua o volleyball o basketball. Ah, kanasa na sila volleyball diha sa matag hapon mga higala diha ni Kauman Lagjote. Talingaw po na sila diha. Ah, kanini ang duwag volleyball diha sa Biko 2, no? Captain Ball gini si Captain gini mga higala si Bro Alcer Dungog. Okay, daghan mga klase sa Captain Moves o sa mga moves nga Captain mga higala. Pariskas baso mga kiksuna ng Bro Alcer. Captain po ni Captain Moves po nila, boss baso. The Captain Moves, Kuya E. Alcer Dungog. At live, give concept si Biko 2, mga Ikson. Halita mga higala, dugang. Halita mga Kiksonas, kalambuan, sa lungsod sa Tuburan, mga higala. Ay, Tabo kagabi mga kaigsoonan, business night or business

Hindi daro na ta mga higala. Nakita kalahutay pulaw-pulaw. Katong last night, no? Night sa Civic Night mga higala. Ako gitong gipaningkamutan mga higala. Mahalag mo tukuran lang na itong palitos, posporo ng itong mata. Aroon lang gini musiga. No? Ato yung gipaningkamutan. Makalahutay, gitabi sa kutob sa last dosis itong ang gabi eh. So muna, nga, sakto yun mga higala. Nahantod kagabi eh mga kaigsunan, huwag yun mahuman ang kaluyas lawas. Huwag yun ko kitang inday ligaya. Sige lang, at least maligaya. At least maligaya mga higala kay Sweet Notes Masadron. Magtigong mo sa tag-igong kusog. Kaya huwag na lang po na kagabi eh, nalang po ta si Pinulaway mga kaigsunan. So, probida, usaon na lang, doon na rabatay misa mga higala kada panahon sa hapon mga higala sa nobinaryo mga kaigsunan. Yung mura mo na ito agyong giparing kamutan. Ato yung mapaabot diha sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga panimalay mga kaigsunan, no? Ang balaang santos nga misa mga higala. Pinagi diri sa to ang kusog nga signal mga higala. 5,000 golden watts mga kaigsunan sa 98.1 MHz dinhi sa 98.1 FM BT Radio mga kaigsunan. At least, makapatuhop ta mga higala diha, no? Sa inyo ha, ang katong dili na makahigayos pagsimba mga higala, tungod lagi mga kaigsunan usap sa Gilayon binagyan dito sa Bangkito mga higala. Ha? Kanang diharong mga lagyo kayo mga sitio diya sa Bangkito usap na diha, no? Diya sa kanang butang tayo diskansi po, no? Kanang itawag lang diya sa sitio hunop mga higsoon. Layo na na mga higala. Na niya party manghihapon sila mga higala sa kapistahan sa ato ang patron rin sa ato ang tibuklong sustuburan. Muna nga pinaagi sa ato ang lanog og tinaw mga higalang bisang asang suok din islong sustuburan. Madungog din ato ang bitter radio mga higala. Ato yung mapaabot sa tagsag-tagsa nila ka mga panimalay mga higala. Ang balaang santos nga misa. Higayon mga higala matag alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 hapon din sa Archdiocesan Shrine of Señor San Antonio de Padua mga igsoon. Salamat mga higala. Of course, ato ang mga nagpaluyo mga kaigsoonan sa ato ang 169th Live Fiesta Novena Mass on air sa Bito Radio mga higala kapistahan sa Lungsos Tuburan in honor of Señor San Antonio de Padua. Nagpaluyon ni mga kaigsoonan, of course, ang Tibok Puwersa sa 98.1 Bito Radio mga kaigsoon. Pinanguluhan ni Engineer Fernando Mangubat Jr., Engineer Naomi Bahaw mga higala. Ato mga kaubanan mga kaigsoonan, ako ang mga kauban dere sa studio mga higala. DJ Roland, Roland Butoy, Muamua Chup-Chup mga kaigsoonan. Mamoy mga higala mo, kinili ang hook up dito mga higala sa ato ang simbahang katolika mga higala dito sa ato ang lungsod. Niya, ako ang kauban dere panahon sa kahaponon. Inig before mga higala sa misa, DJ Rans Ranil Santiago. After sa misa mga higala, si DJ Buddy na usab mga kaigsoonan, si Genesis Baflor. Puno dahil mo ka-shifting dere bro, no? Antol po din is alas 12, din si...

dong Genesis Baplor po di ay. Ano ato ang bitiridyo mga higala? Ha? Hangto dagitas alas 12 sa gabi eh, mga isoon. Nga mo kinini ang kwanta mo sa nga na sign on ta bro, alas 4. Alas 3. Alas 4, no? So, kwan yun mga higala, no? Sa una mga higala ning ato ang kwan, bitiridyo ni ato. Sayo kay ni mapaong alas 9.

mga higala. Ha, ang ato ang labay na karon mga kisonan, ang signal mga higala. Okay, so, wala, no? Usagi na sa itong ipanikamutan po yun mga higala, na panahos kapistahan, ang labing importante sa tanan, ang pagpadayon mga higala. Dinha sa inyong panimalay mga kisonan, sa balaang Santos nga misa, sa kapistahan, or nobinaryos kapistahan mga higala ni Senyor San Antonio de Padua. 31 minutos nang nakalabay mga kaisunan sa alas 8 sa buntag. Alas 8.31 na sa buntag mga higala. Ning adlaw mga kaisunan nga Miyerkules mga igsoon. Kagahapon, wa mga higala tay kansilado ang ato ang outreach program, ato ang sinima na mga higala. Serbisyo mga higala ang gikas munisipyo atong gihatod, gihungit niya siyong tagsa-tagsa ka mga baryo mga higala. Season 15 LGU Tuburan Outreach Program. Gumikan mga kaigsoonan sa Kabisi pod mga igsoon sa tuang LGU, gumikan sa tuang pagpangandam sa ligsigabot ka kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua. Gani karon lang mga higala, gabi eh mga kaigsoonan, karong gabi eh pizza jis mga kaigsoonan, magsugod alas 8 sa, ha, kinini, alas 4, magsugod na mga higala sa hapon. Diyan na itong mga kapitanis, diri ka ilaha marong night mga kaigsoonan, ha, Liga Night mga higala, sa tuang mga barangay officials mga igsoon. Ano sila ilang unang activity mga higala kay ilahaman ni mga kaigsuunan, no? Nga night mga higala. Gani adto ang tanis tuburan covered court. Pero tungod mga higala, gitunan mga kaigsuunan, gitanaw mga higala. Nila ni former Mayor Aljun Diamante, Attorney De Carlos Jr. mga higala, no? Si Mayor Cidy Diamante, Vice Mayor Danny Diamante. Kung adto mga higala na ito, ipahigayon sa tuburan covered court ning ato ang sweet notes mga higala. Ayan nga, dili ma... kita sa tanan. Di mapahimos lang sa tanan mga higala, gumikan sa kaapiki sa maong lugar. Kung sayod ta sa usaka sikat di mga higala ng sweet notes. Ha? Bata, batanon, ulitaw, daga, bayot, kininiang mahuyang, ha? O kininiang lakinon mga igsoon. Ha? Tiguang, usap na di mga higala, senior citizens. Tanan mga higala, muhaom yun mga kingsunan ng sweet notes. Kay grabe ni mga higala tirada. No, tanan nga mga klasis kanta mga higala pwedeng itukar ani mga higala or kantahon ani mga igsoon. No? Wala nga expected gyud mga higala nga daghang kayong mga mutan-aw mga igsoon. Wala nga ilang gibalhin diri sa City U Grounds mga higala. Aron nga ang tanan mga igsoon na tuburanon. Mga bisita na to mga higala diri sa to kapistahan. Makakita gyud sila mga igsoon. Nining bandang sweet notes mga higala. Gabi, abot na mga higala sweet notes, no? Kapahimutan na ito 360 mga higala. Nagpost na mga kaigsoonan. Nahay ka dito mga dito nakapapicture na yung una, no? Ka silpi-silpi dito mga higala. Naka-video dito ni sweet notes mga kaigsoonan. May pag-ing nun, magka-video ka mga higala. Reels na. Reels na. No, sa mga nag-vlog-vlog na mga kaigsoonan. No? So, muna. Pahimutang na niya, ugma, or karon mga higala yun, dili nga ugma, ugma, birmayam to. Karong hapon mga higala, alas 4 sa hapon, yan na ito ang mga kapitan rin. Kaya doon na sila ilang exclusive nga night mga higala. Liga ng mga barangay night, congresswoman's night mga higala, or congressman's night mga kaigsoonan usab. So alas 8 sa gabi mga higala, abli na. Ha? Kaya exclusive pa man is alas 6 sa hapon. Siyempre, may hapon pa man ang itong mga kapitan, no? Ila magiging ipangandaman ilahang night mga kaigsoonan. Sama sab sa mga night nga nahitabo sa mga nakalabay mga adlaw mga kaigsoon. No? Gabi is, inday ligaya sila sa business sector. Samo sa civic night kagabi, itong last night po si Kabingka Jid mga higala. No? So, karon po sa mga kapitan, sweet notes po o si Don Pitok mga kaigsoon. Ako balik-balikon mga higala nga libre, ha? Walay pulta mga kaigsoonan. Why tiket-tiket mga higala o rusa na diha? Sudra ta mga kaigsoonan din sa ato ang CTO mga higala. At itong ipahibaw kagahapon, ang kinini ang do's and don'ts mga higala o say pwedeng buhaton o say dili pwedeng buhaton mga higala. No? Ipahibaw na ito din ni Dayshanmi Villaronte mga higala, ito Municipal Public Information Officer kagahapon lawa. So ang diha lang sa lugar sa mga kapitan, siyempre doon na gid sila ilahang mga murag kwanto ilaha bro kana murag wristband ba. So, at least no di sila masaglan diri sila ang kanana ang area. Nam sila ilahang area pero so for me da ako nakita ron diri. Tagaan lang tamo, bihi.

Ay bro, tagaan lang tamo o kinini ang ma-picture out inyo manghigala kung saan ay plastada ron diri sa ito ang CTO grounds manghigala, kikining istasyon na ito manghigala, nag-atubam gini diri CTO grounds mga ison. Akong ihap-ihap, murag di mumino sa upat ka mga lidol mga ison. Ha? Ikural maghigala dihang para sa kuan, sa mga kapitan sa tubangan yun mismo, unya dako kay lugar para sa mga tao diri manghigala. No, tanaw na to nig asay kadaghan na to nakalabay kuan katong Rocksteady manghigala. O sa pagkakas

Mga higala aron nga kita na nato ang sweet notes mga igsoon. So daghan tong mga gipibaw na to gahapon usay dili pwede ha. Pwede magsigarilyo diha sa tong nga magbip mga higala. Okay, makapasok niya ta mga higala. Di pwede magpabuto kay di maron Pasko mga higala. Pero na daghan na naygon nga badjaw. No, so usay mga dili pwede mga higala, bagdag bag, no? Likaya na pagdaog bag mga higala. So magdamang gani kana lang sling bag. Di lang dagko kayo mga kingson ang belt bag, no? Likayan ang pagdala sa mga deadly weapons. Mga bladed weapons mga higala. Ha? Sa prada, kutsilyo, Batangas, kurta, mga higala, sundang, at sa mga prada, ha? Samurai. Ninyog dada. So, no, ang dadola ninyo mga kingsonan, ang inyo harigyong kayo. Get aron tama di payon mga igso no lingaw ta mga higala to ani gihimo ni mga higala ani kamutan ni nga makuha na to ni mga higala ni mga banda sikat nga banda mga higala tungod ug alang sa tumong utuyo mga higala ha nga matagaan ta og pinistahan kalipay mga higala agig pinistahan mga higala nato sa tuang pinalanggang mayor Mayor Cidy Diamante mga kaigsoonan. Vice Mayor Danny Diamante and of course former Mayor Aljon Diamante. Kapot yun yung nangyikamot ang mga higala. Hindi mahimong posible. Kung di patungod po mga kaigsoonan sa kong pagpaningkamot ni former Mayor Aljon Diamante mga kaigsoonan. Of course, si Ma'am Disa sa mga higala Diamante. Okay, sayo dyan ko. Ma'am Disa mga higala gay nag-contact. Ani, yung ragsuon-suon po niya po siguro sweet notes mga higala kay niya. Itong last year, grabe itong last year bro, sa kunasairan bro. Sa una pagita nato ni gibooking ang sweet notes. But last year, December pa lang, fully booked na sila. Oh! So, grabe, no? Kay sikat panggit kayo ni mga higala. No? Kini ni ang matag-adlaw, ani, kuhang gini sila, fully booked gini sila mga higala. Doon na mga schedule sa concert mga higala. So, kung Osborne, kita-kita, takaroon, ha? There is a CTU grounds mga higala. Ya, ugma, no? Ang atuang River Maya mga kaigsoonan. Huh? Ito na isgutan karon ang River Maya sab karon mga higala no tod-tod. Kay karon mga higala usab, karon mga orasa nagsugod sab karon mga kaigsoonan. Ang push bike mga higala, Tuburan push bike mga higala 2026. Ania, sayo ra ito nang anda mga kaigsoonan tong mga push bikers na tong mga chikiting mga igsoon. Very cute mga higala na tong mga push bikers mga higala. Ta? Huh? Kapanghuam ko taon kung ang Inday Bibi Jammern, no? Kau ba na magkaos? Bakagan mga higala dito. Kaniha dihala ni by Sinti or Wilfredo Inting impas mga higala. Pagpaminaw dahil na ilindi usab, no? Na impas. Morning na sa mga namahaw ron diha. No? Sa ilahang kananan diha sa may Montesilio Park. Luyog yun ang lead wall mga higala, no? So naaron sila diha, no? Sayo kay dito na mahaw ka diha mga higala mga push bikers at mga bata. Andam na sila mga higala sa ilahang mga bisikleta mga kaigsoonang way pedal. Do-do tani sa to ang mga bata mga kaigsoonang nagpangidaron o 2 years old, no? Eh magsugod ay ni bro, 2 years old, no? Pwede na 2 years old basta ka lang na may mga bata gud nga dagko na sa duha ka tuig, no? No, na ay mga bata gingon ana mga higala, no? So ay mga beginners mga higala, do na po na mura sa ning mga kuan mga motocross, no? Ano na sa siguro ni expert mga higala, no? Wala man gay mga maing laki na pud ani. No, the status lung sustuburan. Do na nasabta mga higala diri atong ipasigarbo, no? Ang pagmangko ni Dizel Lucero diha sa Barangay Libo, no? Si Bibi Kulot, no? Usa po ni sa naghatag na pud mga higala dungog nato pinagi sa push bike mga higala. Champion na sad ni sa nagkadaiyan dapit din sa Cebu o sa Region 7 mga igsoon. Grabe man eh bro, ako naka-istorya ganihang ginikana, no? Sa katong kauban na mga kauntos bakagan. Grabe eh, ang ilahalang yun, ang support nila sa ilahang anak. Naabot na o dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao, ang ilahang anak, 4 years old. Simple, ganihang ilang bayan, kung nagtag Jismino na to, no? Kapin. Hirap ang Jismil. Kita ni Kuano. Pero grabe mga higala. Ang uban gay, matod pa nila, doon na gay tag 180 day, anak mga higala ng mga push bike, anak mga bata day, mga apil day, doon naman gisugin mga kwartahan po na bro. So, ituyo gini mga higala, no? Kung organize. Organize mga higala ni former Mayor Aljon Diamante. O siyempre mga higala sa itong batanong mayor, Mayor Cidy Diamante. Ha? Vice Mayor Danny Diamante. Si former mayor mga higala si diha mga ginagkuna siyang administrasyon
kapwa ko masayop, hinumduman ako mga higala.

una talaga pa push bike diri atong nakalabay pagyod no nga birthday ni former mayor Aljo Diamante din iyang gilibre sa Jollibee mihiga lang bata this tuburan nya do nag nagpa kwan po siyag push bike nagpa event po siyag push bike mihiga lang no iya gidin gituyo mihiga lang every year no every fiesta na to mihiga lang. Og sa iyang during his birthday manghigala celebration, former mayor Aljo Diamante doon ay pushbike manghigala. Aron nga, maumol po, no? Encourage na itong bata manghigala sa mainganyo na to sa sports mga kaigsunan. Okay, sayod ta manghigala sa pagkakaroon, na bata karon manghigala, labi na kaungo sa gadgets mga kaigsunan. Usa lang ni manghigala po, no? Nga, butang matawag ta manghigala o kininiyang usas mga gimbuhaton no sa mga bata manghigala nga malayo nato sila sa tentasyon sa gadgets mga kaigsoonan masubraan sa gadgets mga higala although ang gadgets baka tabang man kay bag-ong teknolohiya sa pagkakaron lagoy mga artificial intelligence pagkakaron gani gihimo na lang kurso destisda mga higala kay tungod sa aning technology but kung masubraan ko mga bata pod di pampud maayo mga higala no muna nga atong encourage pod ang atong mga bata mga kaigsoonan maturn into sports sa lingho di lang pangidaron mga higala. Kaya karon ra ba bro, kasagara ra ba mga bata ron, bisang ganit ka, ang uban masusok po pa ito eh, di ka sigilak eh. Ano na yung baby bus. Ano na ito sa inahan, pero magkapanghugas itong inahan, o riba ka, magkapang chismis dito sa unahan. Ha? So, aron di mo hilak ang bata, patalaw na yung mga higala, silpon mo na nga sa lingho nga pangidaron mga higala, naanad na. Ang bata, ano niya, makakuha na, manghigala, muna'y madani, hanto, di ka dako, muhilak na nagway silpon, mga isoon. Kung di nato na siya mapakgang, manghigala, matulids, bata pa. Wala tayo laing, kuan, manghigala, himuon, no? Na malingaw ang bata. So, posible nga, ini ka, dako niya, weak siya, manghigala. Kaya artificial, mga kaigsoonan, ang iyang kaduwa. Artificial, ang iyang, kuan, manghigala, iyang atubang pirmi, gadgets, no? So, lahi gito nga naa siya sports, manghigala, kay mahimong ligon, no? Ang bata, no, in the very young age, mga kaigsoonan, ha? Nakuha na siya manghigala. Ma-challenge na siya pinaagi sa sports like aning nahitabo karon sa tuangga pushbike manghigala. No, natagaan na nato manghigala o challenge ang bata, no? Kamao na siya mudawat o kadaugan o kapildihan manghigala. Kung gano'y lisod sa pagkakaroon, bro, kining ang uban nga lisod mudawat sa kapildihan manghigala. Kailan ako ikayo i-expound manghigala nga doon na nakaroon mga kaso sa mga uban nga mga batanon kasagaran batanon manghigala nga ikagwantas problema kuan na yon no suicide din manghigala nato expand og maayo kuan no unay kasagaran mga kaigsoonan it's because manghigala like before nga niadtong panahon manghigala way back 1990s challenge gyud ang bata no kay do naman tay mga duwa-duwa ni adto kay wa pa may gadgets ni adto manghigala to mga duwa-duwa ni adto manghigala to mga kaduwa no kauban nato sa eskwelahan nato mga silingan no pero na napirmis balay sige tanaw ng gadgets manghigala dapat na gyud mga kwartahan no una nga karon makita nato dito manghigala bisag grabe kay mga nindot sa kenan bro ilag yung gisuportahan ang ilang mga anak no kay nakita nila manghigala nga usap punis mga kininiyang pamaagi nga malayo.

higala duna na ta mga higala yung mga gihimo na itong mga practice diha mga higala. Kita siguro ninyo das may munisipyo das tungas munisipyo yung merkado no? Layo pang pista duna yung mga nagpractice na diha mga higala. So at least ma-encourage ang uban na itong mga ginikanan restubura no? Nga ang inyong mga bata like 2 years old, 3 years old to 5 years old no? Makakuha na na mga higala. Papaapil na tato sila nana aron nga sa linghod nga pangidaron ma-challenge na ito sila mga higala o malingaw na sila mga kaysunan nga ilang kaduwa mga higala personal yun bata yun no ilang kaduwa mga kaysunan hindi kayo magsigatubang na mga higala ng YouTube sigihan na itong pagkuhan mga higala magdako na mga kaysunan ha mura nag bata pa gani mura nag iango-ango mga kaysunan kaya duklukon mo yung cellphone ng mapildes email no wala ay na kayong mindset sa tao mga higala ba no kung na puro na lang gadget ang utok sa bata mga iso

Okay, no, so 47 minutos na nakalabay sa last 8 kabutagon, mga higala. Ako sa ning i-greet, bro. Kato-kato ang mga kuan ato sa aduna ba tayo kuan da sa tong kuan sa tupag, no? Ang natay kuan katong mga pictures diha sa tong mga officers sa Tubrano pag tinabangay kini. Nato na sa ning i-greet big una be diha sa cluster 2 nato diha sa barangay Hagbuaya, no? Ato ang mga organizers, mga organizers, mga officers, mga higala. Ah, diha sa ato ang barangay Hagbuaya, Tuburano, pag tinabangay, President ato diha mga higala, si Ma'am Evangeline Pinton, Vice President ato diha si Ma'am Corazon Milano, Secretary Jocelyn Labustro, Tesorer si Sabina Avis, o antong auditor na si Gina Mejio, mga higala. Coordinators, diha sa Puro Claray, Myrna Paraiso, Puro Dita, Gina Narisma, o diha sa Puro Clamac, Mary Ann Taktak, o diha sa Puro Punto, Jonalyn Tapia, Puro Proper A South, Margie Quer, o sa Puro Proper A North, Leonarda Sabay, sa Puro Proper B, Methel Abish, mga higala. No? Samtang mga kaigsunan, sa Barangay Caridad, talagang tayo bro, sa ito ang kwa bro, nag-send to na ko ni mo, or... aw na to dere sa kuan mi Tuburano pag tinabangay ako tutunga nga mapin na to manghigala basa to ang kuan Facebook account on di ta maglisod manghigala sa pagkuan, no? Okay, so sa di pa mga kaigsunan ato sang i-greet manghigala diha karon diay sa Barangay 1 manghigala nagpaminaw na to ron diha si Bard Ali Hurlano mga kaigsunan. Bard, good morning nimo diha Bard, ha? Nagpaminaw ron niya ang ato ang amigo mga higala ga very kinini ang idealistic mga higala. Usas mo kung nakaila mga kaigsunan nga grabe. Ka-idealistic mga higala ni ihang panimalay diha karon mga kaigsunan. Usas mga naglahi mga higala sa mga panimalay diris Tuburan mga kaigsunan. Noon, simple rin nga balay mga higala pero puno sa kinini ang pagtulunan po mga higala. Labinigyan sa kung karon agriculture na ito mga higala, backyard gardening na naadiha mga higala siyang panimalay, makita din mo duha ka story building mga higala niyang panimalay, puno po mga utanon mga higala. Kauban ron niya diha si Bro Alni Raul Alni Kuli mga higala, niyuhang konsyal malagaron mapinanggaon ninyong konsyal diha mga higala sa bakanunayon mga higala, maabdikon ninyong konsyal sa barangay Putat Raul Alni Kuli mga higala, Putat Glass, good morning, may pagpaminaw ni mo diha bro. Ya karon mga higala sa barangay Kalangahan may pagpaminaw ni Taitunyo Buhawi ingon man dito sa lungsod sa Katmon mga higala ni SB member Konsyal Buena Puntillas mga kaigsunan, no? Ang inyuha mga higalang way paglubad mga higala way kukaluya mga kaigsunan nagserbisyo nagalaga dinyo diha mga katmonanon mga igsuon inyo makita mga higalang di kalibre di kalidad nga serbisyo o pag-alaga din yung mga katmunanon. Konsyal Buena Puntillas, kita ninyo na mga higala, no? Sa tanang kaisunan to deskatmon, labinigis pukirambahin mga higala, no? Anan mga higala, napahatdan sa tinudanay ng serbisyo ni Konsyal Buena Puntillas, nas lungsod katmon. Dok Idol Verano, mga kaisunan, Dok Idol Garner Verano, may pagpaminaw, may buntag. Labinigid diha ni Ma'am Vicky Verano, usab karon, no? Dias Barge 5, dias silang veterinary clinic, mga higala. Kapitan Idol Dexter Clarity, good morning, may pagpaminaw ni Budha, Cap Idol. Yeah, si Hanggap Mildix Iteri karon, may pagpaminaw ng buntag, advance sa PPS Taduk Idol. Anya. Sa gihapon mga higala padayon ha. Ang gihimo mga initiative mga higala ni Cap Idol Dexter Clarity mapahimos lang ninyo diha mga kugunyas labi na gives feeding program mga higala. Ina the lots of kuan mga higala. Nutritious foods mga higala, heavy meal mga kaigsunan niya diha nga feeding program. Cap Idol Dexter Clarity. Mari Mary Arnado maghigala dias kinakads karon dias barangay Putat. Good morning may pagpaminaw ni Mudha Mari. And Landong Elton Jan Arnado og ni Day Eva May Arnado de karon ni Day Jen Arnado. Good morning may pagpaminaw. Toto na karon maghigala lami ang sundan diha ni Mari Mary Arnado dias kinakads, no? Good morning may pagpaminaw. Agaw Glen Pahes maghigala dias iyang itlogan siyang manukan karon dias may skina landing barangay Mangga Tuburan Cebu. Kuya Konsyal Jonathan Dasilio mga kaigsunan diha karon siya hang karwas, no? Dias may atubangan yung St. Peter dias barangay Palan. Good morning mo diha Kuya Kons. Ngon man diha karon maghigala part kito kadano dias barangay Dos. Agaw Titing Pulinar Libria dias karos barangay Alegria maghigala. Nila karon diha ni Abay Titing Modikilio og ni Mio Flores, no? Si Sir Chito Isidro may pagpaminaw diha karon siya fishing supply og ni Ma'am Litlit Galiardi Isidro dias barangay Sais, no? Og ni Pare Jerry og ni Ate Mamay Lariosa. Good morning may pagpaminaw karon ninyo diha ate.
Ya, dia sa Matnog Putat Cebu or Tuburan Cebu menghegala. Das agaw alim na Murunyo si agaw Iking Tanhay. Ngun man menghegala karo dia si Nanay Nini Jamanti Butal. Sila karo dia si Sir Ronaldo Pilayo ug dia si hangga Glass Aluminum Shop menghegala kauban dito sa Matnog karon si Mampunsyana Pilayo ug si Inday Renren Pilayo karon no. Sa Barangay Mangga may pagpaminaw ni Kapitan Josepina Cuesta menghegala. Idol na tong kapitan mga kaigsoonan des dan lungsod sab Cap Junro Alcantara mga kaigsoonan og ingon man si Noy Nelson Lisondra diha karos Barangay Dan Lungsod no. May pagpabinaw sab dila di diha ni Bay Amor Amancio og ni Dong Aljon Montibon karon nagpaminaw diri siyang shop manghigala no dias may kinilang Pablo manghigala res Barangay Otso no. Ay pagpaminaw sab dito sa ihang shop karon ni Bay Aljon dito sa Barangay Kut si Chukutkut Barangay Dalungsod kauban na si Nelson Lisondra karon no. Si Noy Militraya usab may pagpaminaw og may buntag si Noy Bib Ablanya nagpaminaw og may buntag karon kauban sa TBT diha karon manghigala sa Barangay Dalungsod no. Noy Bib, good morning ni mada, kumusta? Huma na ba dihang ipabae diha mga hinagiban si muhang mga silahang mga warriors o silahang mga berdugo ha? Good morning ni Bib Ablanya Ablanya no. Nya sa sitio Wangan 2 may pagpabinaw. Of course, mga higala kung suod, higala karon mga kaisunan da para Jimmy Lumakang, silas ati Arlinda Lumakang, silas Dudong Jimboy, good morning ninyo da no. Silas para Iking Lumakang o silas ati Sali Lumakang, good morning. Silas Buos Mayo, kibuin da karon sa Barangay Baghanay. Samta mga higala da karon sa Barangay Caridad, da sa Blangtad mga higala, Stylio Montibon o si Dayla Nilisa Magpuyo, good morning may pagpaminaw ninyo da no. Da karon sa Tuburan Cockpit mga higala no. Niya si Dias Barangay Libo ni Kunsyal Rinido Nido Jamante ug natihilin Jamante may pagpaminaw usab dito Sinsin Pisyaw ug ni Agaw Toto Pisyaw sila si Agaw Crisel usab may pagpaminaw Dias Barangay Sumon sila si Agaw Jubilin Daguhoy ug ingon man ni Gaw Ryan Pisyaw silang game farm karon no ug si Chichi dias si Han Takoyaki karon diha sa may Tuburan Public Market di gigapon malabuan manghigala ning Takoyaki ni Chichi bisan pag dunay mga pangayaw diha pero sus probida pangitaw sa gatumuran ang iya hagi di Chichi no nga Takoyaki may pagpaminaw ni Moron Chichi no diha sa Barangay Uno ingon man diha karo di by Alex Rule diha sa Tuburan Public Market pagita ka lugar may panlukat ato bay na sige lang ngita ta ron si by Alex Rule og siya nga agaw po dito ron og iya ba ning pagumangkon Rodel Role mga kaigsoonan dito sa ilahang tiloring sa Mandawi o diha pakaroon sa Barangay Kaman sa Tuburan Cebu. Kunsyal Joseph Buloy Impas no? Kunsyal Walay Luha Alang Kalimo diha karoon sa Barangay Lusong o yung Kunsyal Alejandro Ali Montecalvo o diha sa Barangay Lusong usab may pagpaminaw o may buntag ni Kanhi Kapitan Arnold Talaugon karoon mga kaigsoonan nakita may ganihan to Spark no? Si Kapitan Jeffrey Balin diha karoon sa Barangay Alegria may pagpaminaw o may buntag ni Kunsyal Berning Gadya Kunsyal Titing Mudikilyo ni Kunsyal Cardo Tio Cardo Asingente Agaw Gerson Asingente may pagpaminaw ni Agaw Jisrael Asingente may pagpaminaw sa Agaw Rixel may pagpaminaw niyo da no? Asingente diha sa Barangay Alegria o diha sa Barangay Apalan may higala Kapitan Lynette Armas good morning may pagpaminaw o sa Barangay Alungsod siyempre may higala kung usbon ni Bib Ablanya o dito sa Bangko-Bangko karon Boss Richard Rabunggi mga higala. Good morning, nibulakan hikusial Richard Rabunggi, Des Barangay, Santayong. Bye, Mil...

kung gusto mong magpa-lisensya, no? STL Mabuhay, mga higala. Driver's license ninyo, mga kaigsuna, no? Dali ra, mga higala, way kuti, no? STL Mabuhay, di karon ni Sir Ray Seras, pangita lang. Naibili og si Tyben Jamante karon dito sa Batarya, dito sa Barangay Kalangahan. May pagpaminaw nyo di atay, nai? Billy Jamante og si Noy Gami Lato, mga higala, si Ate Rosie Lato dito karon sa Awihaw, Barangay Amatugan. Og diha karon sa Batarya si Las Bayjon og si Luisardo Jamante. Good morning si Las Boss Duwi Bandilaw sa Kalangahan karon. Kanhi Kapitan Jun, kanhi Kapitan ba na? Ex-Konsyal Junior Sitoy og ni Kapitan Tini de Chos, mga higala, kung amigong buutang Kapitan abot kita gud miron ani. Kanhi Kapitan usab Balakias Barquillo og ex-Kapitan Daniel Chamante.

Boss Ruben Gracia usab, Boss Jess Kabkaban may pagpaminaw mo na boss. O ni James Roy Kapalak akong amigo Jess Tugas Marmol. Si Kapitan Ilwin Garin o sa Tanan Tagakampuot may pagpaminaw may buntag. O ni ex Monte Alegre Barangay Kapitan Tidong Paglinawan, good morning ni Mudiha Kap. O ni akaroon sa ilang kasamtangan Kapitan Jewel Suguran. Ay pagpaminaw usab garon diha ni Ma'am Merlin Baring diha sa Barangay Monte Alegre, das Ma'am Jinda Baring, Boss Rodel Baring us by Jimmy Hinrauli. Karon manghegala sa Barangay Caridad, Captain Joseph Asmi manghegala us Ma'am Munina Balsa Mamagid Asmi, good morning diha karon sa Asmi Lights and Sounds, das Barangay Caridad Tumuran Cebu, the home of Asmi Lights and Sounds, the pride of Tumuran. Barangay Dos Konsyal, good morning diha Konsyal Odet Pesbitero. Gingon man ni Konsyal Mark Anthony Javante maghigala og ni kidini mga kigsunang ng Noitaroy ng training nga kidini ang Javante. Ang pagpaminaw niyo da dong Leo Babs Javante ug Maricel. Ang pagpaminaw niyo da no. Ya diha karos Barangay Uno. Dani number 1 Konsyal Christian Ducante maghigala. Good morning ni mga dong Christian. Las Patrick Kitan 5 og karos tanang pikit-pikit family. Roy Titing Dalagete. No, may pagpaminaw das Barangay Uno. Das Barangay City maghigala by Mio og si Ate Risa Dunyos Nobisio. Ay pagpaminaw das Barangay Himama usab ni Bro Ramil Albanyo. Pagkon man ni by Nunoy Amanya maghigala. Ya dito sa Tabuylan karon may pagpaminaw das sa Tabuylan Port Yum Yum Rosinde. O si Idol Tikboy Ariha manghigala da sa motor shop karo di Asbargay 3. May pagpaminaw usab ni Chukili o ni Nainori Libria karo di sa Barangay Marmol. O si Tio Renato Libria may pagpaminaw may buntag. Tio Jury karo dito sa Atabay may pagpaminaw naman dito. Jury Libria. O yun mas Tio Litoy Asinjinti. Di karo sa Tangke Marmol o si Gaw Nilo Kagay. Ingon man si Tio Leo Bihasa usab diha mga kaigsunan karo sa Barangay 2 das motor pole manghigala. Impit agad ta mga kaigsunang mapupos mga higala kay hapit ang alas 7 arita sa tuwa baga greetings Facebook bro kay medyo ubay-ubay na po ni wala po ni masugdi ni Ugla Basa no si Ate Ina Pinka mayong buntag ni mo di ate

0: angler category og handline bait and weight category. Ugma puhon sa use kamuntagon. Oy ugma ha. Kung mahiligon apil ta ani eh. Katong mga pasul-pasul nga kanang pingwit ba manghigala. No gipangul nahan kini sa Tatak Anglers group sa Langyaw nga bisita. Sa Malaysia. Nasa LGU. Ug labi na sa LGU. Mayor Cidy Diamante, kanhi Mayor Aljun Diamante, Atty. De Carlos Jr. Og si mahitabo ni Tuburan Port Boss Jeriel. Mao na ang gusto mo tan-aw kini nga event adto taugma sa Tuburan Port. Salamat boss. Tutani, dunay cover no. Ya si Simar Abunda, shout out diri sa Barangay Basak, Katmon pre, Advance Fiesta Hometown Tuburan. Amilita, good morning sir. Pasensya karon pa ko wifi. Okay kay ma'am, no? Simar Abunda, live mixing Saturday vibes. Fiesta Edition 6 to 12 midnight in Beach Radio with Dub Spinner, DJ DJ Glenn Limbaga and DJ Buddy. And the Friday dance mix. Shout out the Skugon, no? Ya yeah, si Jubilin Daguhoy. Good morning ni Mudagaw og si Evangeline Parilla maimbuntag. Birds Parilla, good morning. O kingon man manghigala. Saring last bro. Chin Mourinho Agaw, good morning. O salamat sa pagbasa. Okay manghigala. Ang tudog mapuhon usab nga kaigsoonan akong Usbon sweet notes manghigala. Live starting at 8 p.m. manghigala ha. 8 p.m. manghigala. Admission is free manghigala. No kinini ang free kini manghigala o libre alang sa tanang tuburanon o mga kasikbit na itong kalungsuran manghigala. Nagasalamat! Ako manamilit sa baghigala. Temporaryo manamilit hantun o mapon kini yung pubring igsoon. Pubring silingan na pananunan sa respeto kung mahal si Sikingon. Jeril Asindiente manamilit sa kumingon yung adlaw. Nga Miyerkules kamuntagon. Magbabunga o magbalipayon. Nagasalamat sa pagmaminaw. Buntag pag-usab.
1: Jeril Asuniente, Sirbisyong Waylipod-lipod, Sirbisyong Way.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 500.
1: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try you ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. O ako, di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
0: DTX 500. Taday Loy sa Lichaman of Legend Bali Oga Liampo. Nagini ba ibutang sa Emendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagitaa si...

0: Monthly og lempo. Anaanay inasal nga baboy. Matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di kin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong makaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mainga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
5: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
6: Namiaoy.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog na ang?
7: Dito, no? Atong pagutanon. Kuya Alcher, unsa may imo problema? Ganun masulupon magkayog kag na ang karang?
8: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio, nga mao ang Phyllis Bugasan Store, nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapud-apud pud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
11: O kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
12: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
11: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
12: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
11: Ha? Unsa di na aana kuya?
12: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
11: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
12: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
11: Hala, ganito't ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
12: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
11: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
12: Na, asa naman ka?
11: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
13: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
14: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
15: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
16: Lactopuffy.
14: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
17: Bring health into your home.
13: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
19: Na bagaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do ka semana. Ni hubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imo ko, hoy, salamat din sa si liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Davao City, mag 76.
18: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
8: Jumpstart your day right here.
2: Good morning.
4: The Morning Drive.
8: Morning Drive.
4: BT 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko, ana, naanagid ko yung ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilib yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala akong yun na ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Cananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908 1452650, o alang mo sam sa nagdita o mas barato nga

0: Ang Ethan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
1: V-tron. Subok na!
2: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kaya kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya bitron, sir. Nalahi yung pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas.
3: Mm-hmm.
2: Dali ramat matulog. Ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa bitron,
1: drop. V-tron! Subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your own...

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapo mo buo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Oh, polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
3: Sa pinakadulog ng butiki sa Yungan.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo.

0: 90.1 BT Radio.
1: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTH 500.
2: Ako si Albert nga taga-dumagi. Upong ang akong mga TL o mga kapakit. Sa pagkadumog na po sa DTH 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTH 500.
1: DTH 500.
3: Pabalik sa mga butika.
1: DTH 500 Health Alert.
4: Dr. Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Pinaot nga nakainom na mo og DTH 500 nga

0: Superior antioxidant ug mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
0: Music therapy Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
1: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
0: Mosab ang tunog sa mga balud nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
1: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
0: Paita.
1: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
0: Mao na rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malleus, incus ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex nagka UTI jud so sakit ipangihi og ako pod yo kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag
4: tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit
4: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
0: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
1: Gusto.
0: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
1: Haka na.
0: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
1: Mao jud dok.
0: Kay na mangud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singkap sa mga misis nimo.
0: Hello?
1: Makabungol mo dahil na.
0: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP ha, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP, kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
1: Wala gyud. Sa to pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og MyTC.
0: Kinanglan.
1: Ka mabungol sa kasaba, yag yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og MyTC, kay kung dili ka mo inom og DTX 500 MyTC, murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy, saying, maing panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo ginuha kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo naman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: This is the Morning Drive.
1: The Morning Drive.
2: BT 98.1.
3: Every day.

0: 98.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga Imamansin ni Tangas Gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa moa nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas na, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingnan na nimo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.

0: Gletson Bailey og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
2: Dog Dreads Vinegar.
1: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is the morning drive.
6: The morning drive.
5: Morning drive.

0: Bagong Paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga-Ipel. Akong asawa, panahoton kayo niya. Giyong siyang reklamo, sakit niyang kalawasan. Kwan niyang kutu-kutu, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Tawad, mga 5 minuto, sir lah. Minuto ka kung kwan niya plasok. Salamat niyo kung dako. Kaling herbal oil. Ay, matay, positibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
5: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
4: malunggay, paligun sa imong immune system,
5: tubo, natural energy booster,
4: ginger, panguntra sa inflammation,
5: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical, no worries, purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
5: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: This for life.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
8: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
9: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
10: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
12: The Morning Drive.
13: Every morning.
12: BT 98.1.
13: Morning Drive.

0: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Aton Insurance Services. Ang Aton Insurance Services mga kinsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrehistro sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Aton Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Aton Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Aton Insurance Services, babahibog magkontak pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Aton Insurance Services, okay, kung sa mga G&D Sari-Sari Store, naalagin niya, may butang.

0: Ano, dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
1: V-tron. Subok na.
2: Magami sa V-tron kuya, kung ikagaw si Juno tungkol sa iyang anak nga may kansero sa bitaw sa subo. Kan pa tay palitan namin ang V-tron no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata nang tulog. Vitamin pa gyud sa bata. Pagkaon na mo da nang bata tapos gamitay nang sa vitamin. 1 week lang kuya nakatarong na sa baklay kay kasiyang-kiyang mangut siya ato. Pagkaon niya sa V-tron gana na kay ang tulog. Di na siya magmasamata.
1: V-tron syrup, multivitamins plus iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: 101.1 BT Radio.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: Oh, madungog ko ni mo?
2: Oo. Nga, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra kay. Ako ra man ang ikuan. I-record naman ni namo.
2: Ah, i-record, oo.
1: Oh. Oh.
2: Kanang gapasalamat, Diyo ko, sir, nga.
1: Ah, kisay nga lang na to, gani?
2: Altea Reyes, sir.
1: Ah, unsa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: Ah, so ma'am na lang. Ma'am na lang.
2: Yes po.
1: Ah, sige ma'am. Ma'am Altea, no ma'am Altea?
2: Opo.
1: Asa ganin nyo ha ma'am sa Baiz?
2: Sa Luok sir, sa Luok.
1: Ah, Barangay Luok na siya, Barangay Luok o City
2: Luok? Barangay Luok ni siya na eh. O, Barangay Luok, City Luok.
1: Ah, ha?
2: Barangay Luok.
1: Ah, Barangay Luok, Baiz. So, unsa man?
2: Ah, Barangay Luok, Sitio, Kanaway kay kuan man gud nang utana ra ko sa kay di man gud ko taga diretser ka nang
1: ah, okay,
2: na
1: okay.
2: Na uyab ra diri ba.
1: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man tay gibatyag nimo di ay, ma'am?
2: Akong gibatyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan murag sakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan sa nang kalibanga ko dayon na may nag-ingon na ako ang inaan sa ko ang uyab nga i-try ng hagunay capsule. Nga mo man na ginainom po niya, then i-try po kuan na sir. Munang, nang sa tawag ani niya, munang okay po siya sa kuan, sa panglawas.
1: Kaya nga noon, saan na ito yung ibatyag ni mo itong una?
2: Kanang kapoy jud kay akong lawas sir, lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kay akong lawas nga. Murakog gasukan na ko ato, nga naga kalibanga, kung nga nabang nagkuan ko ba ka nang nagkalibang kog dugo ba?
1: Ah, nagkalibang kag dugo. Yan, nagpa-check up ka na. Nagpa-check up ka na, nagkalibang kag dugo, wala.
2: Wala siya kung kapa-check up sir. Kaya nga man sir, naku, operahan ko no ko nga. Wala ba ako'y part-time taon po kay anang wala tayo financial po taon po lang sa financial ba
1: moto, nga. Moto nga nahadlo ka. Nahadlo ka nga mga doktor. So, ang imong giinom?
2: Ang hagunay capsule sir.
1: O, so, ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
2: sa... Ipalit sa ako sir og duha ka buok kung mo try nang nisulay ko og maayo ba ko nga namang okay ba akong kaku akong lawas then pag CR na ako mura mag tulot-tulot na lang ang dugo mo nang ko sige mo palit na jud ko ning daggan mo na ipalit na ko tag unom tag pito
1: unya karon sukat pag inom nimo sir na ulian jud ka na imong gibatyag
2: oo sir nya ganiya guys sir nya tukog merkado galing nga naman na sila resibo na mamoy pakuan sir nga kanang nipalit kay ko ganiya 5 piraso gali kay kining kulang putas budget po taon kay 14 bi ang usa sir.
1: Oh, nya ga picture nya ga picture ka pag kuan ga picture ka.
2: Sa tawagan niya nana ko ang resibo sir pero magpicture sa ako then magkuan ko sa statement na ko dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo paladon tas.
1: Oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium na to, ma'am?
2: Na ako, sir. Dili jud ko magdua-dua, sir. Nga mo, palit ana, sir. Kay, kuan. Ito jud kayo ang agunay capsule. Mm. Kani akong testimony, dili jud ni siya. Ingon nga, kuan, tinuod jud ni siya. Una ako jud, sir. Nang, bahala, sir. Nga, kuan, umanang, usahay, wala ko'y kwarta. Mangulos regalo ko kwarta sa akong, akong iksoon, sa akong, akong mama, para ra jud maka, palit ko anak ba.
1: Mm. Ah, sige, ane na lang siya, Ma'am Altea, ang imong buhaton, wanto ka sa mong opisina diya sa Baiz, nakadumduman ka no?
2: Ba, asa man ang opisina sa
1: Baiz? Naasa may na? Kuan, babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, Giante na. So namin sa second floor, babaw sa Giante.
2: Opo.
1: Mm, so wanto ka dito kay... Para, ugma na lang, para tagaan puti ka, og okay ba nimo, tagaan ka na...

0: panginabuhi ba?
1: Amo deng naapil kanya kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito og ugma sa kuan bais.
0: Unsa oras sa ako maadto sir?
1: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
0: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite sir?
1: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay GNT. Sa atbang sa GNT, sa GNT sa second floor na diha among opisina.
0: Opo. Nara ka diha, sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
0: Nya unsa may akong kwento to sir kanang unsa man kanang itestimonyo yung pagbalik,
1: dili,
0: sir?
1: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Inaw lang ikaw itong...
0: Pero ang akong ID, sir, kuan baya ba true name is Junior baya, sir? Dili baya yung na...
1: Okay, okay na na. Okay problema. Junior, dahi ka?
0: Oo, Junior ko, sir.
1: Okay problema na. Okay problema.
0: Adala ko sa mga transgender, sir, ka ng mga Junior manggood.
1: Sige, salamat,
0: sir,
1: kes.
0: Sir, mga nyo, kung sir, baka wala man dyan ko'y pang kuan, sir, ka ng pang... maintenance sa gunoy capsule ba ka ng mga yung takunta sir nga hindi na dyan ko maula sir ka ng mga ayotan ko ba?
1: sige lang pangay lang dito kaya ako lang tiksan ang interest dito para makawan makainumpog ka.
0: Sige sir, salamat yun kayo sir muna.
1: Sige
0: kaling yung kuha na testimonya sir diri dyan siya yung nga kuha wala ba tinuod dyan siya muna kanang sa naminaw sa karon kanang sa naminaw karon diri dyan siya yung baka kung diri ko ni siya yung nga bayran ko ako dyan mismo nga nitawag kayo ng
1: okay, di man takailag yun
0: mao dyan ako dyan nitawag muna galantaw kapila na dyan ko na roam dyan sa number nga mingi akong uyag nga na kay dali nga kadwa man yung balik ko nga usay malimot man kung kung saan man kuha na kaya naputay sakit nga lintanan po da nga dali ka naman kayo mag-discuss ang radyo mo ng God Apik ko ganiya dyan dahil pagpangaduwa mo na nakupya na ako dugay na dyan ako mutawag ko dahil dyan sir kay mo dyan na akong nakayang sa akong gibati good dagan na ba kung gipanginom dyan tambal sir tinuod dyan na sir.
1: Sige Ma'am Altia at tulang ka dito mga launa salamat kayo ma'am ha.
0: Sige sir, salamat po kayo. Sige nga lang dali naman sir.
1: Si Mamarasti ni Mamarasti.
0: Mamarasti. Salamat kayo Mamarasti.
1: Sige ma'am, thank you.
0: Sige Jimmy, paminaw na yung anak sir. Najud mi, mudyo na yung paminawon ka na lulumasyong. Mga unsa na diyan, najud na. Kauban po na sa lulumasyong sir.
1: Oo, kauban na sila.
0: Kauban na sila. Pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na yung imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wana dyan ko yung kanang resibo sa agunay capsule, sir, nga nipalit ko, sir.
1: Sige, salamat kayo.
0: Thank you, bye-bye, kayo, sir.
1: Bye-bye.
0: Salamat.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
3: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
5: Radyo

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mga lugar na napinsala ng lindol sa Mindanao bibisitahin ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Kapakanan ng mga pasyente sa mga apektadong ospital, nais iprioridad ng Pangulo.
5: Headlines. Kabuang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao sumampa na sa 45 ayon sa Office of Civil Defense.
3: Headlines. Mga bayan ng Alabel at Glan sa Sarangani isinailalim na rin sa State of Calamity. Pagpapatupad ng price freeze sa General Santos City, mahigpit na binabantayan ng Department of Trade and Industry.
5: Headlines. Supply na langis sa Southern Mindanao matatag pa rin sa kabila ng pinsala ng lindol.
3: Headlines. World Health Organization, Pag-ibig Fund at iba pang ahensya ng pamahalaan handang tumulong sa mga apektado ng lindol. Bureau of Internal Revenue pinalawig naman ang tax deadline sa mga apektadong lugar.
5: Headlines. Pangulong Bongbong Marcos, ikinasiya ang pagkakatayo ng bagong Dow Building ng San Francisco National High School sa Quezon City na anya'y produkto ng tamang paggugol sa pondo ng gobyerno.
3: Headlines. Pagbabantay sa Baho de Masinloc, dapat paigtingin ng Pilipinas kasunod ng floating structure ng China na namataan sa lugar.
5: Headlines. State of the Nation na address ng Pangulong Marcos Jr. sa Hulyo 27, gagawing simple lang ayon sa House Secretary General.
3: Headlines. At pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte isasagawa sa Hunyo at 18.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bibisitahin...

0: ulo ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon para sa taong bayan. Pero paalala ng Pangulo, kailangang ipagpatuloy ang paghahanda ng pamahalaan. Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras ng sakuna.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senado, hihintayin ang assessment ng executive branch kung kailangan pang magpasa ng supplemental fund para sa Mindanao Rehabilitation. Acting Senate President Sherwin Gatchalian at iba pang senador pupunta sa Mindanao bukas. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hihintayin pa nga ng Senado ang magiging assessment ng executive branch ng sitwasyon sa Mindanao para matukoy kung kailanganin pa bang manghingi ng special session para makapagpasa ng supplemental budget. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, sa ngayon ay mayroon pang 180 billion pesos na available funds na maaaring gamitin para sa reconstruction at direct assistance sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Kabilang na anya sa numerong ito ang 17 billion pesos na NDRRM fund at ang 32 billion pesos na LGSF o yung Local Government Support Fund. Sinabi ni Gatchalian na hihintayin pa nila ang assessment ng Office of Civil Defense o OCD kung magkano pa ang kailangan para matulungan ang mga biktima ng malakas na lindol at ang rehabilitasyon ng mga nasirang istruktura sa Mindanao. Samantala, plano rin ni Gatchalian na magtungo sa Mindanao bukas para ipaabot ang tulong sa mga apektado ng lindol. Ayon kay Acting Senate President, kasama niya pupunta sa mga apektadong lugar sina Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senador Jose Ejercito at Senador Irwin Tulfo. Matatanda ang inunsyo ng 12 senador mula sa new Senate Majority Bloc na idodonate nila ang isang buwang sweldo nila para makatulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Bukod dito, mamimigay rin anya sila ng mga bigas at food packs. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol, pumalo na sa 45 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang detalye sa ulat ni Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Umabot na sa 45 ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Patay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 33 sa mga napaulat na nasawi ay mula sa Region 12 o Soccsargen, habang ang 12 naman ay galing sa Region 11 o Davao Region. Bukod dito, nasa 486 ang naitalang mga nasugatan, habang 17 naman ang nawawala na karamihan ay mula sa Region 11. Samantala, mahigit 6,000 pamilya o mahigit 24,000 na individual naman ang kasalukuyang tumutuloy sa mga evacuation center sa Region 9, Region 11 at Region 12. Nasa 238 naman ang mga imprastruktura ang napinsala ng lindol na nagkakahalaga ng 15 million pesos. Halos 3,000 mga bahay din ang nasira, kung saan 2,499 sa mga ito ay partially damaged at 495 ang totally damaged. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search, rescue at retrieval operations at pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Napuntahan na ng government responders ang ilang lugar na naging isolated matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, nakarating na ang mga responders sa mga lugar kung saan nasira ang mga kalsada at tulay. Gayunman, malaking hamon pa rin anya ang ilang lugar dahil napinsala ang infrastruktura, partikular sa bahagi ng Soccsargen. Hindi rin madaanan ang ilang tulay at kalsada, dahilan kaya gumamit ng alternatibong ruta at sea transport ang mga otoridad para ihatid ang relief supplies at maabot ang mga apektadong pamilya. Nagpapatuloy pa rin ang assessment sa mga napinsalang infrastruktura.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Isinailalim na sa state of calamity ang Alabel, Sarangani matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol. Kabilang sa napinsala ng lindol ang mga barangay Pag-asa, New Kanaan, Bagakay at Paraiso. Tiniyak naman ng Town Council ang patuloy na relief at recovery effort sa lugar. Samantala, nasa state of calamity na rin ang Glan Sarangani na halos naging isolated dahil sa epekto ng malakas na lindol. Nauna nang dinideklara ang state of calamity sa General Santos City na isa rin sa pinakanianig ng lindol. Sa pamamagitan ng deklarasyon ng state of calamity, mabibigyang daan ang LGUs na gamitin ang kanilang disaster response funds at emergency powers para tugunan ang kalamidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Information and Communications Technology o DICT nag-deploy ng libreng internet at communication support sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nag-deploy na rin ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng mga Starlink kit, charging stations at libreng internet services sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ito ay sa pamamagitan ng Government Emergency Communication System at ng Free Public Internet Access Program na layong suportahan ang mga emergency response operations sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga lugar na kinabitan ng libreng internet, ang Glan Municipal Plaza sa Glan Sarangani, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Alabel, Evacuation Center sa Maasim, Incident Management Team ng General Santos City at Coronadal, Office of Civil Defense sa Region 12, at sa Balut Island sa Sarangani. Inaasahang makatutulong ang libreng internet service para mapadali ang pagkuha ng impormasyon at koordinasyon ng mga responders sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, pati na rin ang pakikipag-ugnayan ng mga residente sa kanilang mga pamilya. Patuloy naman ang DICT sa pagpapatupad ng mga programang magpapalakas sa disaster response at digital connectivity sa panahon ng sakuna. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Posibleng tumagal pa ng ilang buwan ang nararanasang aftershocks bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa programang Boses, sinabi ni FEVOLC Science and Research Analyst Paulo Sawi na kaninang alas 7 ng umaga ay nakapagtala na sila ng mahigit 2,000 aftershocks at posible pa umano itong madagdagan. Ganito rin aniya ang sitwasyon sa Bogos City sa Cebu, naninig noon ng magnitude 6.8 na lindol at hanggang ngayon ay nakakapagtala pa rin ng aftershocks.
6: Nangyari po nung September, kasi September 31 yung Bugo earthquake. Hanggang ngayon po, nakaka-record pa rin po kami ng aftershock po nun. 6.8 pa lang po yung, what if, eto pa po, 7.8. So, in-expect po namin na medyo mas matagal po talaga siya, yung mga aftershock na mararamdaman po.
1: Ang tinig ni FEVOLC Science and Research Analyst Paulo Sawi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FEVOLC hinggil sa panganib na dala ng soil liquefaction o ang paglambot ng lupa matapos ang lindol. Sa panayam na mark in mark out kay FEVOLC Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña, karaniwan itong nangyayari sa mga lugar malapit sa tabing dagat o kahit na anong uri ng katubigan kung saan ang lupa ay nasa ibabaw ng water table sa napansamantalang nawawala ng tibay matapos ang malakas na lindol. Lubang nga delikado ito dahil nagmimistulang kumunoy ang lupa na posibleng maging mapanganib sa mga residente at sa mga istruktura na posibleng gumuho o basa na lang lumubog. Binibigyan na rin ang access ng FEVOLC sa impormasyon hinggil sa liquefaction ng mga disaster risk reduction and management offices upang agad na matukoy ang mga lugar na prone sa soil liquefaction.
7: Ang FEVOLC pa nag-issue kami hazard assessment report kung saan po nakalagay doon kung yung lugar or yung lote ay ano yung mga peligro na meron siya. For example, gano'ng kalayo sa isang active fault, kung safe ba siya o prone siya sa liquefaction, sa landslide, sa tsunami, yung mga earthquake hazards po, pati volcanic hazards. So, nagpa-provide po. So, in that way, kung before you invest, siguro, alamin mo yung hazard sa area mo. And kung sakaling mang may hazard na peligro ng liquefaction,
3: si FEVOLC Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña.

0: nagsasagawang humanitarian effort sa Mindanao. Magiging malaking asset din ito ng bansa ayon sa Philippine Navy upang mapalakas pa ang maritime domain awareness at mabantayang mabuti ang mga teritoryong sakop ng Pilipinas.
1: It is highly mission capable and definitely it will be deployed not only in the West Philippines.

0: provinsi, but across the archipelago, from north to south, from west to east. General headquarters would now dictate where it would be deployed. It depends on the operational requirements of the different operational areas of our country.
1: Yan ang pahayag ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigpit ang sinasagawang pagbabantay ng Department of Trade and Industry o DTI sa ipinatutupad na 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain at iba pang kasunod na deklarasyon ng state of calamity sa lungsod. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, inatasan na nila ang regional office ng DTI na tiyakin na hindi gagalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ngayong katatapos lang ng sakuna. Gayon pa ni Roque, otomatiko na ang price freeze kapag may state of calamity dahil kalimitang tumataas ang demand pero hindi dapat tumaas ang presyo.
4: On a daily basis, we have naman a regional office there. So again, we've already instructed them to make sure that there's enough food supply and then that prices are stable and don't move. Yeah, naka-price freeze siya.
1: Nakahanda ring umalalay ang Department of Trade and Industry sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, handa silang mag-alok ng loan sa mga MSME na nais makabawi sa negosyo matapos ang lindol. Meron ding Enterprise Rehabilitation Financing o ERF program kung saan maaaring makapagbigay ng hanggang 300,000 pesos na loan ng DTI sa mga maliliit na negosyo. Sa ilalim ng rehabilitation fund sa unang taon, walang interes na babayaran ang mga negosyante sa kanilang loan at sa pangalawa at ikatlong taon ay nasa 1% lang ang monthly interest.
4: Again, the loans, and then we have the enterprise rehabilitation fund which they can loan right away. So we've set aside naman money for that. So wala tayong problema doon.
1: Yan po mga pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Handa na ang Pag-ibig Fund na tumulong sa mga miyembro nito na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Pag-ibig Fund, Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr., maaaring mag-avail ng housing insurance claim sa mga miyembro na nasiraan ng bahay bunsod ng lindol. Batay sa datos, may 110,000 na Pag-ibig members sa Mindanao ang may housing loans.
5: Kung kayo po ay yung inyong property ay nabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan at kayo ay mayroon pa hong binabayarang Pag-ibig Housing Loan sa kasulukuyan at na-damage ho inyong property, ay maaari po kayong mag-file nung tinatawag na non-life insurance sa inyong Pag-ibig House na kaakibat ho ng kanilang Pag-ibig Housing Loan para ho yung damages ho ay masagot ho ng kanilang insurance.
3: Si Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:22 na po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan makalipas ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba nating mga balita, Energy Secretary Sharon Garin muling tiniyak na ginagawa nila ang kanilang makakaya para muling maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, John. At muling siniguro ni Energy Secretary Sharon Garin na ginagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya para manumbalik ang kabuang supply ng kuryente sa Mindanao. sa kanyang statement, sinabi nga ni Secretary Garin na pinakikilos na ng kagawaran ng kanilang mga touch agencies, kabilang ng National Electrification Administration o NEA at National Grid Corporation of the Philippines, kabilang ang mga electric cooperative sa ilalim ng task force, kapatid, upang magtulong-tulong na maibalik ang supply ng kuryente sa buong Mindanao Peninsula na naapektuhan ng malakas na lindol. Dagdag pa ni Garin na nakikipag-ugnayan rin sila sa mga lokal na pamahalaan upang mas mapabilis at matukoy ang mga energy facilities na naapektuhan ng lindol. Sa uli naman, patuloy pa rin ang sinasagawang assessment ng Energy Department upang malaman na ang kabuang estado ng mga nare-restore ng supply ng kuryente sa buong Mindanao. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling matatag at sapat ang supply ng mga ng langis sa Southern Mindanao sa kabila ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Department of Energy, Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB Director Rino Abad, karamihan sa mga fuel depot, storage facility at LPG refilling plants sa regions 11 and 12 ay normal na ang operasyon at walang naitalang matinding pinsala. Sa General Santos City, dalawa sa tatlong fuel import terminals ang muling nagpapatakbo ng operasyon habang isa ay sumasailalim pa sa pagkukumpuni matapos magtamo ng bahagyang pinsala. Sa kabuuan, 77 lamang na gasolinahan ang pansamantalang hindi operational dahil sa minor structural damage, pagkawala ng kuryente o patuloy na safety inspections matapos ang lindol.
9: Out of the 23 import terminals, isa na lang ho na import terminal ang hindi gumagana, and this is the Sea Oil Import Terminal in Barangay Tambler, General Santos City. But with the conversation kanina, we have a meeting with the oil companies, with our secretary also present and sharing the meeting. Itong Sea Oil has reported a minor damage. They're fixing the electrical lines na medyo sinisiguro lang baka mag-cause ng sunog. Pero ang target nila na resumption ng operation will be Thursday also of this week.
3: Yan ang pahayag ni DOE-OIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy naman ang pagbuhos ng mensahe ng pakikisa at pakikiramay mula sa international community kaugnay pa rin ng mga lakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Nagpahayag ng pakikiramay ang embahada ng bansang The Netherlands sa mga naapektuhan ng lindol. Pinuri rin ng embahada ang dedikasyon ng mga otoridad, emergency responders at volunteers na suportahan ang mga naapektuhang komunidad. Nagpaabot din ng pakikiramay ang United Kingdom sa Pilipinas sa pamamagitan ni British Ambassador Sarah Halton. Ayon kay Halton, nakiisa ang United Kingdom sa mga Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol at ipinabot nito ang kanilang taus-pusong pakikiramay sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Kaparehong sentimiento rin ang ipinaabot ng Embahada ng Kingdom of Saudi Arabia sa Pilipinas at hiniling nito ang mabilis na pagbangon ng bansa mula sa sakuna.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng World Health Organization o WHO na nakahanda itong tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa mensaheng inilabas ni WHO Regional Director for the Western Pacific Region, Dr. Saia Mao Piucala, na ibinahagi ng Department of Health, sinabi nitong naka-standby ang WHO Philippines Country Office na kasalukuyang nakikipag-ugnayan kay Health Secretary Ted Erbosa para suportahan ang government-led response. Tiniyak pa ng WHO official na nakahanda ring tumulong ang iba pang United Nations partners at civil society organizations. Nagpaabot din ng pakikiramay ang WHO sa gobyerno ng Pilipinas at sa mamamayang Pilipino dahil sa mga nasawi sa trahedya kasunod ng tumataas pang bilang nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: House Panel Chair hiniling sa Office of the Ombudsman na i-secure ang mga dokumento ng mga gumuhong gusali sa Mindanao. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Hiniling ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa Office of the Ombudsman na agarang i-secure ang mga dokumento ng mga

mula sa substandards na materyales hanggang sa hindi wastong konstruksyon. Dahil dito nanawagan si Valeriano kay Ombudsman Boying Rimulya na agad utusan ang pagkuha at pag-secure ng dokumento mula sa engineers, building officials at...

0: eleksyon kung isi-certify bilang urgent para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ikinasiya ang resulta ng pagkakatayo ng bagong Dao Building ng San Francisco National High School sa Bago Bantay, Quezon City na anya'y produkto ng tamang paggugol sa pondo ng gobyerno. Sa report mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
3: Saya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kinalabasan ng bagong tayong Dao Building ng San Francisco National High School sa Bago Bantay, Quezon City na nasunog noong Hunyo 15 ng isang taon. Sa ginawang inspeksyon ng Pangulo ay nilibot nito ang pasilidad ng paaralan na dito ay napansin ang mga sprinklers na ikinabit sa kisame ng bawat palapag. Ay sa Pangulo, isang patunay ang bagong tayong istruktura na kapag ginamit sa tama ang pondo ng pamahalaan ay ganito ang kanyang magagawa o kayang magawa. Masaya siya, sabi ng Pangulo, na nagagamit na ang Dao Building ng mga mag-aaral na ngayon ay may kabuuan ng 36 na mga silid-aralan kaya't wala na anong double shifting. Ikinatuwa din ng Pangulo ang mabilis na konstruksyon ng nasunog na gusali na sa original na 12 months target completion date ay natapos sa loob lang 8 buwan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: At malaking bagay ito dahil nais kong ipakita kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mabilis at matibay na naipatayo ang nasunog na Dao Building ng San Francisco National High School na ngayon ay nagagamit na ng mga estudyante kasabay ng pagbubukas ng klase. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, 8 buwan lang natapos ang nasabing kusali na target sanang matapos sa loob ng isang taon. Ayon kay Dizon, indikasyon ito ng mabilis ang aksyon ng pamahalaan alinsunod na rin sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Sabi ni Pangulo sa atin, talagang kailangan bilisan at ang naging challenge niya, next school year kailangan nakatayo na tayo at hindi lang 2-story kundi dodoblehin natin. At talagang napakaayos ang paggagawa. 24/7 yung construction. 8 months to nagawa, no? Dapat to 12 months. Pero natapos 4 months ahead. 8 months nagawa na to.
5: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mangangailangan ng 51.69 million pesos para sa paglilinis at pagkasaayos ng mga nasirang eskwelahan, dulot ng magnitude na 7.8 na lindol. Ayon sa DepEd, mahigit 7 million pesos ang kailangan para sa cleanup at clearing operations ng 267 na apektadong eskwelahan, habang mahigit 43 million pesos sa pagkasaayos ng mga silid-aralan. Naitala ang mga nasirang silid-aralan mula sa Regions 9, 10, 11, 12 at 13. Bukod dito, nasira rin ang ilang water, sanitation and hygiene o wash facilities. Samantala, nasimulan nang ibaba ng DepEd ang pondo para sa mga apektadong eskwelahan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa June 30 ang tax deadline sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol. Sangayon sa Revenue Memorandum Circular Number 62-2026 mula sa June 8 hanggang June 29, inilipat na sa June 30 ang deadline para sa tax filing, payment at document submission sa General Santos City, Sarangani at South Cotabato. Alinsunod ito sa iniutos na Whole of Government Response ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naapektuhan ng lindol. Samantala, inatasan ang mga kaukulang revenue region at revenue district offices na inspeksyonin ang kanilang pasilidad at tiyaking ligtas at gumagana bago magbalik operasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hindi pa rin na inaalis ng FIVOX ang posibilidad ng pagtama ng The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay FIVOX Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña, sinabi nitong nasa 7.2 hanggang 8.3 magnitude na lindol ang maikukonsiderang malakas na lindol kung pag-uusapan ng Metro Manila. Dagdag pa ni Abigaña na ang mga usaping ito ay hindi dapat ipagwalang bahala dahil dapat ito ay hinaharap at pinaghahandaan ng hindi lang

0: pamahalaan, kundi ng bawat pamilya at komunidad.
1: Kung meron po tayong dadigwa naman po na manggagaling sa dagat, ito po yung manggagaling sa Manila Trench. Mm-hmm. So 8.3 ang tinitingnan natin ng
2: region.
1: Yun po. So kung iisipin natin, sabi niya hindi niya ma-imagine, pero alam niyo po, kailangan nating imagine yun talaga kung ano ang posibleng mangyari sa Metro Manila kapag tumama ang 7.2 no, na nalindol.
2: Mm-hmm.
1: So worst case, so pinaghahandaan po yan ng gobyerno, dapat pinaghahandaan din po ng mga individual na mamamayan at ng mga syempre communities at pamilya.
0: Si FIVOC Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigania.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Handa ang contingency plan ng Department of Energy sa energy sector sakaling mangyari ang the big one sa Luzon ng Petro Manila. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, nagsagawa sila ng dalawang tabletop exercises o simulations bilang paghahanda sa magnitude 7 o malakas o mas malakas na lindol. May gampanin din ang bawat stakeholder mula sa oil at power sectors sa gagawing pagtugon. Samantala, sinabi ni DOE Supervising Science Research Specialist Magnolia Olvido na mula pa noong 2019 nang simula ng paghahanda sa major earthquake sa Greater Metro Manila kasama ang power generation firms, transmission operators, electric cooperatives at iba pang stakeholders.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakatutok pa rin ang gobyerno sa paglikha ng maayos sa trabaho at pagbawas ng kahirapan para sa tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makarang iulat ng World Bank na halos 3 sa 10 Pilipino ay may panganib pa rin mahulog sa kahirapan. Ayon kay Castro, nananatiling committed ang pamahalaan na suportahan ang mga manggagawa at kabuhayan sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya.
5: The government's trust is to grow the economy while creating high-quality jobs, investing in skills and other productivity-enhancing measures, addressing gaps in social protection systems, and building national and local state capacity toward accessible, resilient public services. Yan po ang tugon ni Secretary Balisakan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Dapat pang paigtingin ng Pilipinas ang pagbabantay at monitoring nito sa Baho de Masinloc kasunod ng namataang floating structure ng China. Ayon kay Sea Light Director Ray Powell, bagaman hindi pa may tuturing na paglabag sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, ang nakitang balsa ay dapat pa rin itong matyagan dahil posible itong pagmulan ng mas malaking istruktura na posibleng itayo ng China sa hinaharap, kabilang din sa mga tinitingnang posibilidad ni Powell na isang scientific o environmental survey platform ang nakitang palutang-lutang sa lagoon ng Baho de Masinloc.
6: I do think that's actually a little bit more reassuring that it's not something that has been erected on the shoal itself. That makes it a little less like inhabiting an uninhabited feature. And instead, you're looking at just sort of tethering something to the shoal. That doesn't mean it's, you know, that we shouldn't worry about it, because these things tend to start small, as we've seen in the past, like with, you know, other reefs and things out there. So it definitely bears very close watching, but I think it's less worrying than if it were actually a fixed structure on the shoal.
4: Yan po ang pahayag ni Sea Light Director Ray Powell.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling pinagtibay ng United Kingdom ang lumalalim nitong ugnayan sa Pilipinas sa larangan ng depensa at maritime security. Ayon kay British Ambassador to the Philippines, Sarah Halton, patuloy ang pag-uusap ng dalawang bansa para sa isang kasunduan na magpapalawak ng kooperasyon ng kanilang armed forces. Binigyan din ng United Kingdom ang suporta nito sa pagpapatupad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS as a 2016 arbitral award na nagpapawalang bisa sa malawak na pag-angkin ng China sa mga pinag-aagawang karagatan. Kasabay nito, ipinagdiwang din

0: simpleng State of the Nation Address o SONA ang gaganapin sa darating na Hulyo 27 sa ikinasang kauna-unahang Interagency Coordination Meeting sa Batasan Complex. Binigyang diin ng House Secretary General na dahil simpleng SONA lamang ang idaraos, wala aniyang red carpet, magagarbong gown o iba pang marangyang kasuotan na tilawas sa kaniraniwang nakasanayan sa mga nakaraang SONA. Inihanda na rin aniya ang mga imbitasyon kung saan hinihikayat ang mga dadalo na magsuot ng simpleng Filipiniana dress o barong Tagalog, simple ngunit marangal.
1: The operative word for this year, I think, will be a symbol, SONA. In keeping with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that encouraging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress.
0: Si House Secretary General Cheloy Garafil.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, isasagawa ng Senate Impeachment Court sa susunod na linggo ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Inutusan ng Impeachment Court ang Vice President at mga House Prosecutor na humarap sa pre-trial conference sa June 18, ganap na alas 9 ng umaga. Maari naman dumalo ng personal o sa pamamagitan ng abogado ang mga partido at tatalakayin ang mahalagang usapin para mapabilis at maging patas ang paglilitis. Sumiti naman ang magkabilang panig ng pre-trial briefs bago o sa June 15.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng Malacanang na mananagot sa batas ang sinumang individual na posibleng nagkakalat ng kaguluhan sa Senado. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang makatanggap ang Senado ng seryosong security threats. Nakikipag-ugnayan na ang Senado sa National Bureau of Investigation at iba pang intelligence agencies bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga senador at empleyado.
4: Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: At sa larangan ng palakasan,
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Middle distance runner Yasin Germali muling nagkampyon sa men's 5,000 meters sa pag-arangkada ng ICTSI Philippine Athletic Championships. Mga Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Silanga.
5: Sinungkit ni Yasin Germali ang kanyang ikatlong sunod na gold medal sa men's 5,000 meters sa pagbubukas ng ICTSI Philippine Athletics Championships ngayong araw sa New Clark Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Tinawid ni Germali ang finish line sa loob ng 14 minutes and 15.34 seconds para talunin ang kanyang kapwa national team member na si Sonny Wagdos at Alfrens Braza. Kinuha naman ni Sara Dekinan ng Philippine Army ang ginto sa women's javelin throw. Samantala, magpapatuloy ang unang araw ng aksyon kung saan aabangan din mamayang hapon ang men's pole vault final kung saan magtatagisan sina Elijah Cole at Hackett de los Santos. Parehong nagwagi ng medalya ang dalawa sa 2025 SEA Games nang angkinin ni De Los Santos ang gold sa decathlon at ibulsa ni Cole ang bronze sa pole vault. Gaganapin din ang women's 400-meter final na katatampukan ni Paris Olympian Lauren Hoffman na siyang paboritong manalo. Tatagal hanggang Linggo, June 14 ang kompetisyon na nilahukan ng higit 1,000 track and field athletes na nanggaling din sa Malaysia, Chinese Taipei, Canada, Indonesia, Papua New Guinea, USA, Samoa, Singapore at South Korea. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Standard Time, 11:42 po ng umaga. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong dum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo,
7: Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala tong rep natin.
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. Unang araw ng pagbubukas ng klase sa Kalinga, generally peaceful ayon sa PNP Kalinga. Mula Radyo Pilipinas Tabuk, magbabalita si Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naging maayos at mapayapang pagbubukas ng klase sa lalawigan ng Kalinga nitong Lunes, June 8, 2026 ayon kay Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatig ng Kalinga Police Provincial Office o KPPO. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Tabuk, sinabi ni Fatiig na walang naitalang anumang untoward incidents sa iba't ibang bahagi ng lalawigan sa unang araw ng pasukan. Wala ring naitalang road crash o vehicular traffic incidents sa lungsod ng Tabuk at sa pitong bayan ng Kalinga batay sa monitoring ng mga pulis na itineploy sa mga paaralan. Aniya, bunga ito ng maayos na koordinasyon at pagtutulungan ng PNP, Public Order and Safety Office o POSO at mga barangay tanod upang maiwasan ang anumang uri ng krimen o insidente sa kalsada. Patuloy rin ang pagpapatupad ng programang Cops on the School kung saan nakadeploy ang mga pulis sa mga paaralan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga mag-aaral. Samantala, as of June 9, 2026, umabot na sa mahigit 19,000 ang bilang ng mga enrollees mula kindergarten hanggang senior high school ng DepEd Schools Division Office o SDO Kalinga, habang mahigit 25,000 naman sa Tabuk City SDO batay sa tala ng LIS Quick Count Facility ng DepEd Cordillera para sa school year 2026-2027. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Punta naman tayo ng Bicol, 46 na job applicants hired on the spot sa isinagawang job fair sa Iriga City. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga ang may dala ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagsagawa ng local and overseas job fair ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pakikipagtulungan ng Iriga City LGU bilang bahagi ng selebrasyon ng Pintakasi Festival ng Lungsod. Umabot sa 923 job seekers ang lumahok sa job fair na nilahukan ng 17 local employers na nag-alok ng mahigit 8,000 na lokal na trabaho at 2 overseas employers na nag-alok ng mahigit 600 na overseas jobs. Sa tala ng mga organizers, daang-daang mga job seekers ang sumubok sa paghahanap ng trabaho at 46 dito ang hired on the spot o natanggap agad sa trabaho. Present sa fair ang mga national government agencies upang alalayan ang mga aplikante sa pagproseso ng mga pre-employment requirements at social insurance documents. Nagpasalamat naman si Iriga City Mayor Rex Oliva sa mga ahensya at pribadong kumpanya na nakiisa sa job fair upang mabigyan ng disenteng hanap buhay ang ating mga kababayan. Palalakasin rin anya ang mga programang nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Irigenyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa Bicol Region,

0: Juanes. Kaya agad na kumilos ang National Power Corporation upang magdagdag ng 6 megawatts na kapasidad para sa lalawigan. Nagsimula na ang testing at commissioning ng mga generator at transformer ng NPC at inaasahang magiging ganap na operational ang mga ito bukas. Kasabay nito, nakipagkasundo na rin ang FISELCO sa Isla Dagyab Energy Corporation para sa 8 megawatts na dagdag pang supply ng kuryente sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement. Target na makumpleto ang testing at commissioning bago matapos ang linggo at maisailalim sa full commercial operation ang karagdagang supply pagsapit ng June 15. Ayon kay Garin, nagkakaisa ang DOE, NPC, FISELCO at iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na mababawasan ang mga power interruption at magiging mas matatag na ang supply ng kuryente sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dako na tayo sa Visayas. Halos 8,000 na trabaho alok sa isasagawang mega, local at overseas job fair sa Cebu ngayong darating na June 12. Sa detalye mula kay Angelita Hapal Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Halos 8,000 mga bakanteng posisyon sa trabaho ang maaaring aplayan ng mga naghahanap ng trabaho sa isasagawang mega, local and overseas job fair ngayong darating na June 12 dito sa lungsod ng Cebu. Ang nasabing job fair ay bahagi ng Independence Day celebration kung saan pangungunahan ito ng Department of Labor and Employment Region 7 katuwang ang Cebu City Department of Manpower Development and Placement o DMDP sa mahigit 45 local employers at 5 recruitment agencies para sa overseas employment. Ang inaasahang makikilahok sa nasabing job fair kung saan nag-aalok ng 7,871 na mga trabaho. Karamihan sa mga inaalok na trabaho ay nagmula sa retail and wholesale trade at information technology business process management o ITBPM. Maliban sa mga job applicants, may mga oportunidad ring naghihintay sa mga gustong pumasok sa pagnenegosyo at self-employment sa tulong ng mga partner institution. Mayroon ring one-stop shop of government services kung saan maaaring makapag-avail ng mga serbisyo mula sa mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na ang mga first-time job seekers at wala pang record sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa Mindanao naman, damage assessment ng DSWD Region 11 nagpapatuloy sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ang ulat mula kay Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nagpapatuloy ang damage assessment ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa mga barangay ng Kaburan Small, Kaburan Big, Marabatuan, Magulibas, Maybo at Karayan sa barangay ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental matapos sa malakas na lindol na tumama sa rehiyon. Ayon sa DSWD, layunin ng assessment na matukoy ang lawak ng pinsala sa mga kabahayan, infrastruktura at iba pang pasilidad upang magsilbing batayan sa agarang pagbibigay ng tulong at iba pang kinakailangang intervensyon para sa mga apektadong pamilya at komunidad. Patuloy rin na pakipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng mga residente. Samantala, naglagay na rin ang ahensya ng Mobile Command Center upang malakasin ang monitoring, koordinasyon at komunikasyon para sa relief at disaster response operations. Bukod dito, patuloy din ang distribusyon ng family food pack sa mga apektadong pamilya sa probinsya. Sa pinakahuling datos, may nakahandang 3 million pesos sa standby funds ang DSWD 11 maliban pa sa family food packs, ready-to-eat food packs at non-food items. Ayon sa ahensya, nagpapatuloy ang monitoring sa mga apektadong lugar upang matiyak ang agarang pagbibigay ng karagdagang suporta at ayuda sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Mindanao, DSWD Field Office 9 na mahagi ng relief assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Zamboanga. Si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 9 ng relief assistance sa mga pamilyang nagsilikas dulot ng naranasang pagyanig sa Zamboanga kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Batay sa inisyal na ulat, nasa Cebu ang 2,878 pamilya ang nagsilikas kung saan

0: Karamihan sa mga ito ay nagsimbalikan na matapos indeklara ng otoridad na ligtas na bumalik sa kanikanilang tahanan. Kabilang sa mga ipinamahagi ng ahensya ang mga ready-to-eat food packs, hygiene kits, family kits at jerrycans na may halagang aabot sa higit 2 milyong piso. Samantala, nagpaabot naman ang pamahalang lokal ng Isabela de Basilan ng 10,000 pisong tulong pinansyal sa 2 pamilyang naapektuhan sa naturang lungsod. Nagpatuloy din kahapon ang pamamahagi ng food assistance para sa mga pamilyang nakatira sa barangay Bolang at Malikaan sa lungsod ng Zamboanga. Sa kasalukuyan, patuloy na nakikipag-ugnayan ng response team ng DSWD Field Office 9 sa City Social Welfare and Development Office upang pangasiwaan ang paghahatid ng relief assistance sa mga apektadong komunidad. Pasabang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, Marawi City Disaster Risk Reduction and Management Office walang naidalang pinsala matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Katimugang Mindanao. Magbabalita si Malik Mambuay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Marawi City na walang naidalang pinsala sa mga paralan at pampublikong pasilidad, gayon din at walang layulat na nasawi o nasugatan matapos ang magnitude 7.8 na lindol na nagdulot ng malawakang pinsala sa infrastruktura sa Timog Mindanao. Batay sa isinagawang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA, ligtas at walang nakitang anumang pinsala sa mga paralan at iba pang pasilidad ng pamahalaan sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan, magpapatuloy ang assessment at monitoring activities upang matukoy kung may iba pang epekto ang lindol sa mga komunidad sa Marawi. Samantala, pinapayuhan ang mga residente na manatiling kalmado, maging mapagmatsyag at laging handa sakaling magkaroon ng mga posibleng aftershocks o kasunod na pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 10, 2026. Sa ating oras, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
7: Amoy pares, amoy araw.
8: Ano ba yan? Turusubag ka na naman!
7: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
8: Ang dungis mo!
9: Ma! Mama na!
10: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
11: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
12: Ang saya balikan ng ating kabataan.
10: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
13: O ano, game na?
14: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
16: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
15: Ay, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo.
17: I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
18: Pero, paano kung wala kang mask?
17: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
19: Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkalagas at pagkalagas ng mga bahay, yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FEVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHAPE Project na layong gawing mas akma sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig. Maging ligtas at handa sa lindol kasama ang DOST FEVOX.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas.

0: Online, 24/7, 24/7.
1: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: Bring health into your home.
3: Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
2: Bring health into your home.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing.
5: Nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hukaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yanap, pre, sa atong panglawas?
6: Mao ba, pre?
5: Sayon naman unta na ang problema, ha, oy.
6: Unsaon man, pre?
5: Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap, mga hukaw sa atong mga binuhi, sama sa tai, sa baboy, o kiti sa manok. Insumo, ang

0: show mo nakitang tanan.
1: Bring health into your home.
2: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
3: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
4: Oras sa Bantay Radio, sa Tibuok Kapupud ang Pilipinhon, alas 12:07 na sa kauntuhon.

Mga higala, maayong odto, kumusta? Welcome sa Tulumanon ang Balaod ug ang Katawhan. Dinigyapon sa Bantay Radio Cebu, live streaming sa Facebook, ug mabati sad ni pinagi sa mga radio stations, kini mga FM stations nga musunod, DYPSBT Radio, Tuburan 98.1 MHz, care of June Manggubat and Raniel Roland, ingon man sa DYAG One Heart Radio 95.3 MHz, FM station sa Sambuan, Cebu, care of Alan Rosetti. Karon adlong Miyerkules, tunga-tunga na sa simana, pizza jazz na sa Hunyo,

0: tuig 2026. Mao ni atong episode karong adlawa, nining atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan ug sama sa nandan. Kauban ninyo nining maong programa kining inyong mga alagad. Ako si John Carillo.
1: Ako sabang inyong abogado sa kahanginan, ako si Attorney Mico Sanchez Zabalero.
0: Bueno, doon na tayo daghang mga bahig balaod nga itong isgutan mga higala aron mahatagan na ito o enlightenment o gamay nga kahayag ang mga tigtanaw o naminaw nining aton tulumanon. Pansadili pa ako sang ipebaw ninyo ha, nga kinigidalit ka na ito ba ng maing tinguha sa Lactopuffy o Asil Laboratories. Kung nga ito nagpangitag Lactopuffy, inyo ning mapalit ang maong mga produkto sa Acacia Pharmacy, Sambuan Public Market, Lucitas Kutana Store, Sambuan Public Market, Gaisano Grand sa Toledo City, 360 Pharmacy sa Dakbayan sa Toledo, Rose Pharmacy, Toledo City, Sinyang Pharmacy sa Balamban, Cebu, Grace Longgakit Store, Balamban Complex, Norhaya de Kampung Store, Balamban Public Market, Gaisano Grand Mall, Balamban Country Mall, Balamban, Cristel Pharmacy, Pinamungahan, og 360 Pharmacy Tuburan. Kung nakadungog mo sa among pre-program, katubang programa nga among gisundan mga higala, pwede itong pangisog sa atong angkorman nga si Fel Asingente kay natural ni simpatiya lagi siya sa gibati nga kasakit sa inahan. Nining batanong basketball player nga namatay in town samtang nag-team building. Kunya daghan na kaayo ang inahan, inyong nadungog ang voice clip nga nihilak in town pag-ayo, gumikan sa kahinugon, normal na nahinugon sa kinabuhi sa batanon kay niyang anak o hasta ang mga damgo unta alang sa paglambo sa panginabuhi kay at usang matanaw nga dili pud in town hamugaway kaayo ang kinabuhi sa pamilya. Apan bisan pa man ni ana mga higala, kining ato gining tukion ang balaod. Unsa may mga responsibilidad ka sa Ateneo de Manila nga diin maoni sila adto na unta ni magduwa ning mga bataan, duha ka mga biktima sila si Divine Adili o Rene Baterbunya, adto na mga eskwela o magduwa isip mga sakop sa varsity team kining Ateneo Blue Eagles. Dili pa nato makita Attorney Mix o unsay responsibilidad sa kining eskwelahan.
1: Kuya usad ni Sir Juno, kanang maot jud ang nahitabo aning duha ka estudyante, kaning si Rene Baterbunya o si Divine Adili, no? Sama ko naman ta ni sila, no, kanang part na ta ni sila sa Ateneo nga varsity team. Pero muraga naalang joy nahitabo, unsure if this is an accident or naabay foul play, kay mo pa investigate sa to ang NBI. Ato sa ning tanawon siguro Sir Juno, kay mo nag-investigation pa.
0: Pero so ang premature pa nga mo pass the judgment og kinsay nakasaan ini ang eskwelahan, sad-an ba by virtue of command responsibility or lack of due diligence ang mga coaches, kay para ma-contextualize ni, ma-put into context, alang ni atong mga nagtan-aw ron sa atong programa o naminaw, unsa magiday na hitabo ni nila, tuguti nga akong lakbitan ang balita, mahitungod ni ini, no? Report sa ABS-CBN, mahitungod ni ini, members of the Ateneo de Manila University men's basketball team have undergone psychological processing and counseling sessions as they cope with the tragic passing, pagkamatay nila ni Divine Adili ug ni Rene Baterbunya. Namatay ni sila si Adili ug Baterbunya mga higala, mga batan-on pa kaayo nga basketball player. Si Baterbunya 19 anyos, si Adili 21. Kay kini si Adili una ni nga nahimo ng varsity team player sa Ateneo. Apan kini si Baterbunya musod pa lang.
1: Bago pa ta.
0: Bago pa ni. Maupay pag-appeal ani, wa pa ni maka-appeal og tournament nga sa Ateneo. Apan, maayo kay ning muduwag basketball, 6 feet 4 inches ni, taas ning bataa, 19 anyos, niya maay kay ning muduwag gani, siya'y MVP. Sa dihang midaog ang ilang team sa Davao sa Osaka tournament sa palarong pambansa dito sa Mindanao. Ug muna nga kumpleto man ni siya, maayong mudua plus taas.
1: All around there.
0: Sa ato pa, naaniya ang mga karakteristik sa Osaka mahimong professional basketball player. Daghan manggon nga ambisyoso aning basketball attorney mix ato aning lakbitan. Dunay mga tagas pero mga kay mo duwa. Unya dunay say mga mugbo, maayo kayo pero mugbo usab.
1: Mao lagi.
0: So, gikinahanglan ba ng kombinasyon kay basketball man eh.
1: Mo-rebound biya.
0: Mo-rebound ka, panagsara ka ikang kailog o bula kon mugbo ka. Oh, maita ka ikang mo-dribble, maita kang mulusot pero saon man imo nga di magkakakwas bula kay mugbo man. Apan katong tagas nga hawal sad kaayo, di sad ka maong mo-dribble, di ka maong mupasa.
1: Pero so, ka maong mo-rebound.
0: Ok, kamao lang siya mo rebound, usara ka department ang naa siya. So di pud siya mada sa mga varsity team. Mao na nga og mada gani ka sa varsity and eventually adto na ka sa professional league. Kitong giingon ni paring Phil ganiha nga PBL or PBA. Dagko na nagsweldo. Kunya kay dako magsweldo, dako relatively ha kay kita sweldo ta og minimum wage bisan pag 600, 700 or 1000 ang atong makitaon usa ka buwan mga 20,000 kapin. Apan kining mga basketball player bisag batan-on pa kay ni sila, mo income na ni sila ranging from 100,000 to 300,000. So dagko gyud. Relatively speaking,
1: agisad na sa ilahang sport. Aside from that, nasad sila income sa kaning mga endorsements.
0: Endorsements sa nagalain-laing mga produkto. Unya, ang nahitabo, kini sila ni adtong Lunes. Nya, na ako'y i-appeal nga lain nga thought ni ini. Nga nung nangaligo sila dagat nga pagkabuntag at tumawang itong kusog ang linog sa kusog ang linog dito sa Mindanao. Unya, di pabakwit magani ang mga tao nga bantay mo kay naay mga tidal wave na naay tsunami. Wa baka ni nila makita nga pagkahapon nagkuan man sila team building man hinoon ang mga coaches o ang mga players
1: padayon.
0: So wa bakay nataligaman maybe by recklessness or kakuwang lang yun sa due diligence nga uy naarabay linog nya naarabay naarabay kuan kanang
1: tsunami warning.
0: Tsunami warning. Wala kinira bang atong adtuan nga Dimakulaw Aurora province facing the Pacific Ocean ra bani. Unya di ta mahadlok kay Mindanao ra. Tu aras Mindanao na hitabo pero wa man ta kay bawg unsay action sa dagat kay perti man tong kusuga linuga 7.8. So ambot ka ha, og matan-aw ba ni nga ma-appeal ni sa mga discussion o investigation o niya. Pero karon namatay gyud kay ngano samtang nga sila dito uban silang coaches o uban pa nga mga players nag team building sila. Team building apan murag da na pud tong kuan training para sa mga players. Aron kuno mo taas ang hangin mo nang mag-swimming sila. Kay usa man is pangutana sa inahan attorney Mix nga kano nang langoy man sila nga basketball player magi-applyans kung anak dili man swimming. Pero dunay mga muingon nga appeal gina kay para pahangin. Para pahangin, pa-condition sa lawas swimming. Tinuod ba nga gituntunan og mga bugat nga butang ang kamot og tiil aron malunod yun. Gi-verify pa na karon kay doon na may nanggawas ng ingon ni Ana
1: Apan.
0: Ang report nag-ingon samtang dito sila sa dagat galangoy-langoy kalit lang duha ka dagko kayong baon ni hasmag o niya pagbalik napadpad sila dito sa laod og mapadpad ka sa laod lisod na kayo ng langoyon ang laod kung layo na kayo.
1: Yan, napay ka ng allegedly, napay mga weights. No?
0: Okay.
1: So magkalisod yun.
0: So, mauni ang nahitabo. Mauna nga, sa laktod pagkasulti, nalumoskin sila, niya gitabang paunta sila, gidali-dali sila daha sa ospital, but they were pronounced dead on arrival. So ito pa, patay na sila pag-abot sa tambalanan. Mauna nga, daghan karon ang nasakit, daghan karon ang nangutana unsa may responsibilidad sa school administration sa Ateneo de Manila, sa mga school administrators, sa mga coaches, o kinsa pay uban nga responsible nga mahitabo tong team building activity dito sa Dimaculao province of Aurora.
1: Mm. So ato sa dai ni analyze sa Sir Jun, okay? Mm. Namang good, we have to recognize first nga this is a college,
0: mm,
1: no? Ang naadjud sa tong balaod per se is naay gitawag nga substituted parental authority under sa mga minors.
0: Aha.
1: So we're talking about DepEd, no? Kana mga okay. Kuan sa DepEd.
0: Mm.
1: So ato lang basahon ang ato ang family code gaingon, schools and their administrators and teachers shall be principally and solidarily liable for damages caused by acts or omissions of students within their care.
0: Aha.
1: So atong timan-an nga mga kabantay nga ang kanhi nga provision is only applicable towards the kani mga minors. Apan, klaro man jud kay na sa to ang mga balaod bisag sa kaning sa mga doktrina nga naa sa CHED, no?
0: Mm.
1: College kani mga higher education nato nga facilities. Nag-ingon jud ngadto nga students, nag-ingon jud ngadto nga teachers are assumes the duty of supervision and protection over students while they are under school authority.
0: Teachers ato pa as in this case kay sports event man eh, coaches
1: appeal o appeal ang teachers, coaches, administrators, no, they have to exercise this principle of this duty of supervision and protection over their students.
0: Aha. Okay, sa ato pa kay mag team building man o niya manglangoy man, wa ba kay malumos ini kinalanaan na at the back of their minds.
1: Mm-hmm.
0: Oh, o sa may mga safeguards nga dili madisgrasya ning mga bata.
1: Kumausad. So ang for the school manggood kaning mga administrators, kani magong mo discuss tag liability, Sir Jun, daghan ni siyag mga paagi, no? But in so far as the school is concerned, we have to kaning Ateneo, we have to check if this activity was school sanctioned.
0: Aha.
1: So
0: okay.
1: Na ba ni notice sa kaning coach, nagpahibaw ba ni sa
0: nananghid
1: principal?
0: Nananghid sila sa kuan,
1: O nananghid ba ni sila? If nananghid sila and kabaw sila nga kuan nga naaday activity ang kaning sports team ni ini, then it is considered a school sanctioned activity.
0: Dili ba ni kinahanglan anang gitawag og kanang waiver sa ginikanan nga okay, waive nako ang akong katungod pagbuot ana.
1: So lahi sad na.
0: Kanang
1: waiver man good Sir Jun only applies to kanang usually mga field trips.
0: Ah, okay.
1: Kanang mga regular students nato nga field trips manglaag sila, adto ba sila og museum or unsa na jud na sila ipasign nga waiver. Apan ang nahitabo man good nga rin mga athletes, no?
0: Okay.
1: Ang kaning athlete nga community man good, usually the coaches exercise a different degree of responsibility agi sa ilang mga atleta. Kaya nga naman, atleta good ni sila. So they're supposed to have rigorous training, no?
0: Rigorous training o niya expected silang kung ikumparar sa mga ordinary individuals, mas makasugakod sila.
1: Yes.
0: Oh, makawithstand sila sa mga challenges like bawod nga dagko or kun sa duwa bangga-bangga diya sa duwa nga basketball, bangga-bangga sa lawas, or kun mahagbong kay natakil po o baka paglayat napiang makaagwanta sila.
1: Yes.
0: Because ligon silang lawas.
1: Yes, and that's expected of them, no?
0: Oh.
1: Not only is it kaning mga coaches required to do training, no? To instill a training regimen, mosad ni sila ang purpose nga nasa yung mga certain benefits.
0: Ah, okay.
1: Mga athletes. Apan, just because ang kaning coaches exercise a different level of kaning diligence, so to speak, or kanang kanang jurisdiction, dili isa na mawala ang ilahang duty to be reasonably accountable for their students. So sama sa katong example, kung tinuod man jud to ang katong atong nadunggan nga report, no, nga gibutngan jud og weights. Kay namanggod nay mga
0: tiil og gamot.
1: Namanggod nay mga training sa jud nga butngan jud og weights, no, for breathing.
0: Kay aron ko ang tingali kanang i-test ang ilang progressive resistance.
1: Usasad na. So, if ma-proven ganito, unya at the very least, walang nagtanaw ang katong coach, no? Nga naay lifeguard baron or naabay ka nang gibalhin na lang unta sila og swimming pool para safe sila.
0: Or dunay kuan, kanang dunay silbing pampot baka o sakyanan nga
1: yes.
0: Mo rescue dayon
1: supposedly mauta na pero wa man na sa allegedly wala man daw na sa kaning sitwasyon na so at the very least makaingon jud ta nga naa dyoy bahid of negligence ang kaning coach nga responsible
0: una ingon ining mamatay attorney Mix unsa may naas balaod ini kanang kun bayra kwarta okay na kung masugot ang restitution or kanang paghatag o kwarta o niya mupirma na to siya quit claim.
1: So ato sa ning klaruhon Sir Jun kay kasagaran mong good kuyaw sa nino kanang mo ingon ganitag quit claims normally that's subject to negotiations.
0: So kinalang kasabutan na sa duha ka parties,
1: kasabutan na sila o nga, but then again mong good karon ang reports pa na to is unclear. Naay gaingon nga aksidente lang, naay gaingon nga naay negligence, naay gaingon nga gituyo. So lahi na siya og metrics.
0: Lain-lain na kay negligence pagdanghag.
1: Pagdanghag.
0: Lack of care. Unya ang usa is
1: aksidente.
0: Accidental gyud. Force of nature. Aksidente gyud. Og ang usa
1: gituyo. Foul play kuno. So, nasa da sila'y different nga scope, Sir John. Kay buto na naon, kung accident gani, wala joy liability. Kung ma-proven yung aksidente, wala'y liability. Pero, lisod mong guna sa yung aning sitwasyon. Kay nga naman, again, schools, no? Even sa kaning mga inganing athletes ang mga involved are responsible to exercise the duty of supervision and protection.
0: Bisan pag mga athletes sila, mga ligon sila lawas, mura sila hinginom og lactopuffy, ligon kayo lawas, pero dili na garantiya nga di na sila mapadpad sa dagko kay baud.
1: Usasan na. So, mosa ni siya ang kaning accident tragedy siya. Ang most likely mahitabo kaning negligence, no? Kaning pagkadanghag, so to speak, no? Kanang wala nila gibantayan,
0: lack of foresight.
1: And after all, they have this duty of supervision. So wala jud sila gatarong og bantay, no? Ikatulo ang kaning gituyuan jud na foul play. If ma-proven gani ni siya Sir Jun, mo na ni siyang mahug nga criminal offense.
0: Dako na kaya na siya nga krimen kon gituyo gyud, no? Foul play. So dili pa ta makapass og judgment ni ana, naghisgot lang ta sa mga possibilities, mga probabilities in the light sa nahitabo nila ni Divine Adili o Rene Batirbonya. Upadayon tas unahan Attorney Mix apan sa dili pa niya unay mga pahinumdom gikan sa atong mga sponsors.
2: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink.

0: Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga magulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Ipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre.
3: Paisa doon, oy.
2: Aron mabadtog na siya.
3: Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaw.

0: sa hukaw sa iyang mga binuhi, peligro ba yan na pre sa atong panglawas?
1: Mao ba pre? Sayon naman unta na ang problema ha, oy.
0: Unsaon man pre?
1: Insumo ray katapat ana pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap,
0: mga hugaw sa atong mga binuhi,
1: sama sa tai, sa baboy,
0: o kiti sa manok.
2: Insumo, ang

0: show mo nakitang tanan.
1: Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.

ako si Bobby Fernandez, isa trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi. Dugay na lang akong nagainom ni ini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto Papi, sekreto sa mga champion.

0: Ang atong oras karon kay galaan, alas 12:31, nabalik ta sa tulumanon ang balaod ug ang katawhan uban ni Attorney Mico Sanchez Sabalyero ug ning inyong alagad June Carillo. Isgutan nato ang may tungod sa kamatayon sa mga batanong basketball players na sila si Divine Adili o Rene Baterbonia. Kini si Rene Baterbonia taga Mindanao ni, taga Davao. Wa ta ma sultihi o taga Dinis Adili, pero una na ni siya nga sakop sa Ateneo Blue Eagles varsity team sa Ateneo de Manila University. Unya, premature pa man ang pag-hisgot o unsay liability kay ongoing pa man ang police investigation sa NBI. Apil na ang PNP dito sa Region 3. Kay Region 3 man ng province sa Aurora, di makulaw Aurora man ito nahitabo. So, atong pasagdan una nga malaum-laum ang investigasyon aron nga doon na naiduga nga details nga ito makita o niya tingali niya nang higayon na maka-discuss na taong mga more intelligently. Yeah, mas maayo na nga itong pag-discuss kay pilasikad na sa mas daghan nga mga detalye. So, ato lang una ng hunungan diyan dapita ang nahitabo nila ni Divine Adili o Rene Baterbonia. Dirita sa lain nga hilisgutan, Attorney Mix. Tungod kay doon ay kusog ang linog sa Mindanao, kay ngunta nga grabiha sa katalagma, no? Pero dili ba yung linog na katalagma na ay panahon mga baha, ha? Bagyo, ug uban pa nga mga natural calamities. Unya, ang sagad mahitabo, mao nga dili hinon tana, no? Kay doon na may daghansan nga mga buutan. Pero sagad, dunay profiteering nga mahitabo.
1: Yes.
0: Kanang kalito nilag pamahal bitaw ang presyo sa ilang mga baligya, especially kining mga basic commodities, kanang adlaw-adlaw panginahanglan sa masa pagkaon ug uban pa, kay aron duna sila windfall profit. Unsay balaod mahitungod nining profiteering, Attorney Mico?
1: Okay, so kuan man gud ni siya, Sir John, kaning manggong profiteering, I think kita tanan siguro na ka-experience ani sa panahon sa COVID, no? Katong mupalitag alcohol or mupalitag mask, nga tag times 3 na ang presyo.
0: Ingnon ta nga wa narabay stock. Murag himo bito sila artificial nga shortage. Aron do na sila justification nga audi apa di enabilin pero mahal na kain ni.
1: Now, the principle there manggod, ari tagamay touch tagamay sa business nga principles.
0: Sige.
1: No? Ang kani magod siya nga prinsipyo mo ning kanang supply and demand. So sa panahon kani adto gamay ra ang supply sa face mask og sa mga alcohol pero daghan og demand. Unsay nahitabo ni saka figuratively ni saka ang presyo. Sama na sad karon sa tong mga kabantay, no? Tong mga igsuon nga naa ngadto sa Mindanao nga affected ani nga bag-o lang nga linog. Ang presyo siguro sa commodities karon at before, no? Kay okay pa. Nindot pa ang presyo kanang standard pa. Apan agi kay naay linog naay mga tao nga nipalit og daghan kayo nga mga excess, no, in excess of what they need. Ang nahitabo
0: hoarding na po na.
1: Nag-hoarding na sad, oh. Ang nahitabo ni saka na sad ang presyo.
0: Kay nigamay na lang ang nigamay na lang ang supply kay gitingob magpalit sa mga kwartahan. Gi-hoard man nila.
1: Mao sad na ang issue kay the hoarding man sad by its nature is also ginadili, no? Illegal sa na siya.
0: Ang profiteering sa balaod. Gidili ang hoarding, gidili sad.
1: Oo. So
0: dunay mga government agencies, Attorney Mico, nga interested o responsible sa pag-prevent niini. Ang duha kining Department of Trade and Industry for certain commodities ug ang Department of Agriculture.
1: So duha na sila ka interested agencies kay nganuman. Ang DTI focuses on the pricing sa consumers.
0: Okay.
1: So mga general goods, say for example mga butilyas tubig, mga tissue paper, mga uban-uban pa unsa pa na siyang ra. While the Department of Agriculture is interested sa kaning mga
0: food products.
1: So dapat dili ta mulabaw sa certain threshold.
0: Okay. So dunay suggested retail price.
1: Yes.
0: Unya, profiteering na kun mo lapas ka, labi pagdako kayong lapas sa SRP.
1: Yes. So, namagod na siya yung threshold na Sir Jun. So, expected yun na kung naaga ni Linog or naaga ng Naya
0: Katalagman.
1: Katalagman, no? Na yun na yung certain price increase. But this price increase is narana siya sa allowable range. Ang mahitabo manggod sa uban, medyo kanang grabe na sad kay kabagag naong usahay, no? Ang mahitabo, panalitan, mupalitag bottled water nga naara sa 15 pesos normally, no? Ang mahitabo sa pagbaligya sa usa ka butilya,
0: baligyag 30.
1: Baligyag 100, gani ang uban. No? 100 kasagaran na kumakitaan sa mga ingana. So, in that sense, kapila naman na siya, multiple times ang gisaka sa kaninga presyo. So, layo na sad kayo. Kung maingon tag siguro, naasa isa ka lang na to from 15, mga 20 lang siguro, 25, understandable rin na siya. Pero kung atong isa kag 100 pesos ang usa ka butilya sa tubig, murag, dudadudahan na sad Sir Jun.
0: Naitabo man na ining kuan god ining crisis sa Middle East human atong pag sugod sa gubat dito sa Iran nga ang gasolina bisan pa ang gasolina ug uban pang mga petroleum products bisan pa og barato pa ilang kumpra gipamahal na nila daan.
1: Oh, ilan na gipasaka daan.
0: Ang puhunan for example ang puhunan adto maybe 50 pesos per liter. Muna, gibaligya ta nila, giretail ta nila ang mga 60 ba, ana? Oh. Ila mangingon nga, oy wa, na 70 na imong palit anis, baligya na ni namog.

0: office ang pan, bread, fish, mga fresh, dried, and canned fish, no? Mga dilata. Mga meat and poultry, mga manok, milk, coffee, laundry soap, og ubang mga bottled water og essential medicines. So, kung sa panahon gani sa mga katalagman, ang kana ganing naging tayo matikdan mga kabantay nga naiusa ka kaila nato nga medyo nagdubli-dubli, nagtriple na jud og pricing. Angay sad siguro natong ipahibalo.
1: I-call out.
0: Oh, i-call out. Nya atong i-inform sa Department of Trade and Industry
1: or
0: Department of Agriculture.
1: Kwan, ginahanglang mabadlong sa disila kay of course makasabot man ta nga wa may negosyante nga dili mo ganan siya. Pero motong imong giingon lagi. Allowable range of profit.
0: Yes.
1: Dili kay ingong windfall profit. Oh.

0: nga taas na kayo. And aside from that, na mention man dito na to, kani sa DI ang kaning paghoarding, no? Kaning mura nam gud ni siya fueled by greed, no? Kanang sobra na sad kayo nga paghoard nga mawala na lang sad ang opportunity sa atong mga igsoon, no? So ang kanisang hoarding is also ginadili ni siya mga kabantay kung naalang gani mo yung mga situations or kanang say for example predicted nga mga emergency situations sama sa say for example natay expected nga bagyo nga padung. Okay ra kag mo stockpile sa imong simong panimalay. Pero kung bahitabo gani nga imong paliton sad ang tibuok grocery store, murag lisod na sad na.
1: Ang tibuok bodega.
0: Ang tibuok bodega. No, lisod na sad na siya. So, hoarding na sad ang tawag na
1: to. Natagan sa natog higayon ang uban.
0: Yes, Sir John.
1: Kay that is for everybody. Everybody has the right to live, no? Dili sad ta ingon nga abi kay maka-afford man ka. Palit kag daghan ra sad kaayo nya mawagtangan na og stocks ang uban.
0: Sakto.
1: So sa employment attorney mi ko, doon ay gitawag og unfair labor practice. Kanang dili maayo nga practice sa pagka-employer. Dili hinoon tanan pero doon ay gipipila nga mag-unfair labor practice sa natad sa negosyo. Wa bay gitawag og unfair business practice?
0: Murag na dindot sa nga pangutana na Sir Jun, no? Sa in so far as the business is concerned, actually natay mga guidelines, no? Kasama ani nga atong price law nga dili ta pwede mo saka og dako kayo mag profiteering in terms of times sa calamities, no? So there is actually multiple laws nga pwede natong discussan ani nga mga business practices. Murag taas-taas mo jud ni siya nga kuan sa jun ato siguro ning i sa sunod na tong segment na lang siguro na itong i-discuss kaning mga business practices. Pero nindot sad kay ni siya nga mahibaw sad sa itong mga kabantay nga naadyoy mga entities nga ga-regulate aning mga business practices. Sama sa DTI, sa SEC, sa BIR.
1: Ato nang isgutan, doon na pamantay dulaan 20 minutos nga nahibilin. Pero magpahinom doon sa ta.
2: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
3: your home. Lactopafi Health Alert. Likayin ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopafi Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopafi Health Drink matag-adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopafi and bring health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. So, balit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors, sa ating mga kinakain na mga process, at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos, at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exercisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
1: Atuntang na karon mga gala, 15 minutos na lang, sa dili pa ang alauna. Nagtanaw og naminaw kagihapon sa programang Ang Balaod ug Ang Katawhan. Uban nilang Attorney Mico ug ninyong alagad. Ug Attorney Mix direta sa nunsaning mga best business practices.
0: Okay. So, nag-mention man gud ta Sir Jun, like I said, taas kay ni siyang discussion kay daghan mong guding mga balaod.
1: Okay.
0: So, ato lang siguro ni siyang i-simplify into 3 points.
1: Sige.
0: Nga murag relevant sa to ang mga kabantay. So number one kaning Consumer Act of the Philippines, no? Protects essentially it protects consumers against deceptive and unfair sales acts and practices. Uh-huh. So unsa may mga example niini? Kasuway na bata nga na gibaligyaan ta og usa ka produkto nga ang picture kani. Pero ang pagawas lain di ay. Half ra di ay or kanang say for example ang picture nga naangadto kay dako kayo ni siya nga butanga. Apan gamitoy day kayo ang nadawat.
1: Na sa kuan na yung mga reklamo ana kaniadto karon dili na noon kayo. Diha sa kanang order ka sa Lazada o sa Shopee kaniadto. Lain ang muabot pero murag nakurihian na na. Kay dili wa na magay reklamo ron unya na ibalik na ang trust sa mga consumers diha sa Lazada o Shopee.
0: Ang kasagarang example na kumakita na ni Sir Juno kaning mga bags, no? Naibaligya nga bag kuno nga dako kuno kay tan-awon nga pang size kuno sa katawo, pero igtan-aw day ato kay pang junior day nga bag, no?
1: Diha say nag-order kani ato og ganang flat screen nga TV. Pero plywood ay ang giputos.
0: Plywood ra ang giputos. Na ini order og cellphone apan ang giingon nga to iPhone kuno ang sulod. Pag able batura di ay. So, na mga ingana Sir John.
1: So, nakalapas na sa consumer protection.

0: So sayop sa na siya. Pero ato sang hibawan mga kabantay ha, saliglangan na nasayop ang say for example na sayop ang server, ang waiter, di na siya automatic, no? It has to be done nga naay unfair and deceptive nga practices.
1: Aha. So unsa pa tong laing aspect gawa sa consumer protection, Attorney Mix?
0: Angay sa din atong siguro discussan ang kaning e-commerce and digital nga trade laws, no? Daghani siya og mga balaod nga regulated. But for purposes of our discussion, ato lang sigurong ibutang sa Internet Transactions Act of 2023, no? Moni siya ang nag-regulate sa mga e-commerce industry na requires kaning mga online merchants nga magpa-register mo para ma-protect ang digital businesses and consumers. Nya, issue sad kay ni kaniadto Sir Jun kay nganuman kasagaran sa mga

0: mga itong mga digital providers, no, digital businesses, kay naghuna-huna sila nga digital man among platform. Nganong kailangan pa man may ipakuha og building permit, fire kanang fire permit, mga ingana nga mga butanga. When in fact, this is a digital platform, madala ra nig laptop. No? In so far as our, para lang sad maklaro sa itong mga kabantay, ang kaning atong Internet Transactions Act, klaro yun din siya nga kailangan mo register. Ang kanilang ang atong local nga mga ordinance ang nag-ingon naman nga, ang naka-detalye raman gud ngadto tanang negosyo. So regardless if imuhang negosyo kay nara sa laptop madala-dala ra nimo as long as na kay dapat ibutang nga registered address. Say for example kasagaran may example na to ani mapugos sila register sila hang balay. Unya mag-required na hinuon sila magkuha og fire extinguisher. Kanang mga fire alarm, kunsa pa na siya. Kay, gihimo ko ng negosyo ang balay. Pero ang tinuod way ato, laptop ra na ito ang puhunan. So, angay ni natong klarohon nga, siguro sa ato, siguro ni nga ordinances in the local nga, we differentiate.
1: Kanang, okay. Kanang, og, pananglitan, bisag laptop ra tinuod ang imuha. Pero nakas balay, wa ka diya sa open air.
0: So, ang kana siya, that's why ang kaning ato ang Internet Transactions Act requires you to be registered. Yeah. Ang kanilang local ordinances nato siguro has to catch up with respect to kaning gitawag mong guni sila sir yun og mga digital nomads, no?
1: Digital nomads.
0: So magtrabaho sila bisag asa kay madala ra nila ang ilahang laptop.
1: Digital wanderers.
0: Digital wanderers, mga nomads.
1: So, pwede kayo. Pwede rag laptop or cellphone gani for
0: pinig that matter. Cellphone in some cases. No, so, most siguro ni ang ato lang sigurong angay i-review. No? Ang ikatulo, Sir John, kaning kasagaran sa nako makitaan, kaning violation sa intellectual property. Common kay na sa ato ang rin sa Pilipinas.
1: Kanang counterfeit. Kanang kap mo, violate kag copyright.
0: Copyright, yes, that's one. So, kasagaran natong makitaan nga rin natay kopyahon nga mga branded nga mga items nyatong ibaligya sa mga local markets nga mas barato nga naiuban class A, naiuban ka ng class B, unsa pa na siya nga duol og likeliness sa kaning protected nga brand.
1: Makatawa ko ana pay sumpay ana attorney Miko. Ako laning i-discuss tingali makarelate ani ang atong mga tigtan-aw og tigpaminaw sa programa. Doon ay karsone sa una nga, di ba, Levi Strauss.
0: Yes.
1: Original Levi Strauss, mahal man na, tag 3,000 hantod 5,000 ang kada karsones, no? Pero, di ha man sa'yo nagbaligya og lives. L-I-V-E. Unya, apostrophe S. Mura po, Levi's nga doon ay apostrophe.
0: Dool-dool ra.
1: Unsa man ni, deception ni, or di animo fall under sa kanang copyright.
0: Sa ako ang tanaw ana Sir Jun. Lahi mo gud ng copyright, no? Lahi sana siya nga kuan. Well, let's talk about intellectual property as a whole.
1: Kay okay.
0: pwede man na siya nga daghan man na siya nga branches. So, intellectual property as a whole. Kanang example nimo nga Levi's, which is a protected nga brand. Og lives nga kaning duol-duol pero parihag naong so to speak, no? Ato sa ni silang tanawon in so far as the kuan is concerned kay kanimang good mga ingani nga tactics nga mga ingani mga kabantay nga ila ra ko nung isipyat gamay. So say for example na
1: ligas lang gamay.
0: Ligas lang gamay. So example iPhone, human e-phone. Kuya Osad, no? Asa na yung mga ingana? Sa nasa uban Samsung. Nasa yung Samsung. Gamay ra kay ang ligas ana, no?
1: Gamay ligas. Para lang dili maigo sa copyright law.
0: Well, mo na ang kasagaran nga misunderstanding. Kay moingon manggutag ilaran ng gibuhat para di ta maigo sa intellectual property. Dili sad. Kay ato man ang tan-awon ang likeliness, no? Kanang likeliness, kanang similar likeliness kung imo ganing itapad ang duha ka picture.
1: Murag po pareha gyud.
0: Murag pareha gyud.
1: Wa na igo na ka sa copyright ko ana intellectual property.
0: Igo na ka ana. So ato nang i-disabuse sa ato ang mga
1: nga kun paligasan nimo gamay dili na.
0: Dili gihapon. Part gihapon. Sorry. So, mo man ay kasagaran mo, ingon sila nga, katong sa example, Samsung. Muna na ang dool, niligas na daw, di man ni parihas, kakuan.
1: Dahil mga spato sa una, protected brand, Adidas. Doon na po, Adidos.
0: Adidos, o mosa na. Nasa yung mga Nikes nasay Nikos mo ya.
1: So kining among kao ni Kinon nga hilig man may kao. Nabay original unya na sa mga imitations.
0: So in so far as the imitations is concerned, sangit jud ta sa kaning intellectual property. Let's put it siguro on something that's more kanang digital, no, kanang common sa to ang mga Facebook. Natay kasagaran makit-an nga na ay customized printing sa mga Lego, kana ganing mga building blocks, mga Lego nga figurines. Kasagaran biya ani kay ang kanibyang Lego itself is highly patented, highly kanang
1: ang Lego.
0: Protected nga proper intellectual property. No, if we continue to produce them as stating kaning Lego ni sila ang example, mahug ni siya og kanang flirting siguro with intellectual property violations.
1: Kun pananglitan, wa pa man ni noon itingali na hitabo, no? Ang ato ang produkto lakto. Og naay mag buhat og lakto with a U. Katapusan. Lakto nga LACTO man ni ato.
0: U.
1: Tungod man as lactobacillus. Pero naasay mo sunod ba nga lacto? L-A-C-T-O. Or, laino niya. Lack, nga kuwang, two words?
0: Nga, two.
1: Nga, two. Usa man.
0: Kaya sa na, no? Basta, kani magong, nasay a bit of complication sa yung anak nga side. Kani magong lacto nga product is based on lactobacillus. So lactobacillus is an organic matter man siya. Dili na siya pwede ma-rehistro.
1: Okay.
0: Kay live man siya and it's not, no one can press claim against something that's alive.
1: Okay.
0: No? But kung panalitan mo ingon tag lactopuffy. Lactopuffy nga E. Kung sa E gani or lacto nga lacto Pifi, kung ana, o sa panak siya.
1: O lacto papi, o niya ka na ito papi. Yung iyang logo.
0: Kuya Osad, depende yun na sa likelihood, Sir John. So, kaning ato lang ikuan kay hilig ba kahit nang itong mga kabantay o mga, na, kasagaran na itong mga kaila, hilig mo counterfeit.
1: No? Daga kay binuang.
0: Na yung mga, say for example, 7-Eleven. Ilang 11-7. Pero pareha og font. So, peligro sad, no? Peligro na sila if patinudon ganina sila sa kaning intellectual property enforcement, no? So, mga enforcers. They're flirting with the violation,
1: Jun. Kining intellectual property nga itong isgutan, under ni sa umbrella sa internet transactions, dili?
0: Di, lahin niya entirely. So,
1: okay, pero gi-practice na, no? Naay daghan nga mo practice ana an. Unfair man sa gunisa, original nga protected brand.
0: Kamo may nagakayod, no? Naghimo para ma-protected ang brand. Human makit-an ra nimo gihimo ra day og counterfeit.
1: Palusutan lang ganito.
0: Himuan lang din nimo lives nga ing ana nga sitwasyon. So, lisod sad na siya Sir June. That's why karon siguro labi na nga ang ato ang intellectual property office kay nangusog, no, kani sa pagprotect sa intellectual properties. Angay sad siguro natong i-assess labi na sa tong mga negosyante nga gusto magtukod og negosyo pero ang ilahang business name gihimo ra sad sa duol ra kayo nga protected brand, no. Angay siguro natong i-reassess.
1: Unsa man ni pareha ra

Edo City, Sinyang Pharmacy Balamban, Grace Longga Kids Store Balamban Complex, Norhaya di Kampung Store, Balamban Public Market, Gesano Grand Mall Balamban, Country Mall Balamban, Crystal Pharmacy Pinamungahan ug 360 Pharmacy Tuburan. Mao ba sad ni Attorney Mix ang mga lugar nga mapalit sad ang mga produkto sa asil or lain?

0: isa na. Wala, isa, so, no? Igora na siya sa food supplement.
1: Yeah, food supplement lang na siya. Unya, mga higala, kining atong Sibya, inyo ning nakita sa Facebook Live, pinagi sa Bantay Radio Cebu Facebook, o ingon man sa mga FM stations nga DYPS, BT Radio, Tuburan, ang og ingon man ang 95.3 MHz DYAG 1 Heart Radio Sambuan. Sa ngaan sa among mga sponsors ug sa tanan nga nakatampo aron among mahatod diha ninyo ning atong episode kining Wednesday episode sa Tulumanon ang Balaod ug ang Katawhan, kami ang inyong mga alagad.
0: Ako sa bang inyong abogado sa kahanginan, ako si Attorney Michael Sanchez Sabalero.
1: Ako sa si Jun Carillo, hangtod sa sunod higayon, maayong udto, maayong pagpaniudto.
0: Daghang salamat.
2: Attention, the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ang mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1. 98.1.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa Mugas, Ibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matego, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagkuman ako pang hapla, sir. Kutin hayayak, please ko kayo paminan sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagmagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkuntag binaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga servisyo.
6: Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
7: Hello, kung naninaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod, maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod, maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX.

0: karon mao na kamo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gid mo og tumas sa Hagunoy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og original Hagunoy Capsule. Mapalit sa mga butik.
2: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
3: your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
4: Sa Lactopapi. Lactopapi.
5: Lactopapi.
3: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

0: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang tanan akong blood chemistry na ko. Ako si Joe Elenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo na kinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym

0: The BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1.
1: BT Radio.

0: contact Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
1: 2016, Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
2: Nandiyo ko'y paglaom nga, dugtungan pa akong kinabuhi. Mato nga, dangot ko atong panyawan. Sila ko ginom. Pasalamat ko anang kambala. Alangan ninyo na po din sa Ginoo. Kanang manguruga ni ko, sige lang kong takid. Pagpuan ako paglaom ato. Kaya kong paminaw nga, tabangan po sa Ginoo.
1: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinagi sa gahom sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao kanang namugna kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod kanato sa Sed Marketing. Ang tigama og tigapadapod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa Sed Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Aniana ang giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Mga igala igsoon, may adlaw karinyo. Welcome sa tong pagpanag-uban diri sa tong pinakapaborito nga sibyaan. Aniana po kining imong Mr. Panyawan alang sa tuang mga produktong herbal na makatabang kanato. Mao kanang atong duha ka kapsula, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga red nga dunay mangosteen ug luyang dilaw, ug usab kaning atong Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga green nga dunay garlic ug banaba. Back to back mga kaisunan nga makatabang kining atong mga produktong herbal. Alang sa katong mga kaisunan ato adunay problema sa ilang mga tiyan karon, kung pananglitan gahapdos kana or ba kaha daghan ka ug hangin, haplasi ka na sa ato ang Sed Panyawan Liniment Oil. Kaya nga atong liniment oil mga kaisuunan, makatabang kinigdako sa atong mga tiyan, ilabi na kung panuhot ang problemahon. Alang po sa mga katawhan nga dunay problema sa dehydration, timan ikanunay nga ang tubag niya na tubig lamang. Inom og tubig 8 to 12 glasses of water every day mga kaisuunan, aron ikaw katabangan. Ug aron sa pagpakusog sa ato ang immune system ug resistensya, pag-inom na sa Sed Panyawan products, Sed Panyawan Herbal Capsule, ug sa pagpahid sa Sed Panyawan Liniment Oil. Basta problemang panglawas mga kaisunan, timan ikanulay nga ang pagapalito na ito katog yung tinuod nga dunay ikatanyag ang kayuhan sa itong kalawasan, ang Sed Panyawan. Kini nga mga produkto mga kaisunan, ginama kini sa Sed Marketing. Ang nailhan nga dunay ay taas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan, timan ilang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Tubag sa tanang balatian, ang mirakulong kapsula, Sed Panyawan Liniment Oil. Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Kini si Max Urban.

0: Dok, kumusta nga ko, anak?
1: Dilipas sa stable, Dan.
0: Oh, my God.
2: Dok, please, buhatan ninyo ang tanan. Dili ko magkadawat kung may daotag may tabuasaw kong anak.
1: Relax lang, Grace. Buhato lang mo mga doktor nga ba. Huwag may tabuasaw sa inyong anak ni Dan. Calm down, Grace.

0: ang ini mo. Mamatay tag dimonyoha ka.
1: Pa. Pa. Nahugaw no ko na.
0: O, pwede ka mamatay?
1: Ganong mamatay man ko.
0: Gidunggap na ti ka. Nagkadunggo ka.
1: Oo. Oh, wak man naging ko'y samad.
0: Wala po ka nagkadunggo?
1: Sana all.
0: I-chef ka dimonyoha ka.
1: Bisag kapila pa ko ni Budong Gabon. Bisag pasirul pa ko sa makanagkan mabuhi na gihapon ko. Kamu na lang mag-ago. Demonyo good ko.
2: Nag-pray tay, biyaya, Alicia.
3: Oo, sige. Sige, dayso niya. Kita mag-pray kita para kang bibidjian.
2: Lod na tayaya.
3: Ano sige? Manluhod tang duha. Dahil sumya. Okay.
2: In the name of the Father,
3: the Son,
2: and the Holy Spirit.
3: And the Holy Spirit.
2: Amen.
3: Amen.

0: tu dari tempat kat Malaysia.
1: Ha, nasi kia Sir Ronaldo.
0: Hello.
2: Hey, Ronaldo.
0: Oh, Dondan. Kemusta? Kemusta nasi BPJ?
2: Okay, nasihat ay. Naik umusang temperature dia.
0: Selamat in town. Selamat. Pegang kaki selamat.
2: Selamat sa sige noo, tay.
0: Ya, okay na.
3: Tay, gusto kong matok minidati, Dan.
0: Dan, makisulti. Sunya ni mo.
2: Oh, sige. Paliwag ko, tay.
0: Oh, Sonia, si daddy ni mo.
3: Thank you, tatay. Hello, daddy. Nag-payment mo ni Papa God, si Yaya Alicia nga. Mauki na si Baby GR.
4: Oh, mau ba dahi, Baby Sonia?
3: Oh, daddy. Hamin siya, dad.
4: Natuho pa. Ibalik na tatay Naldo ang phone. Palihog.
3: Okay, dad. Please tell my baby brother that I love him.
4: Okay, Sonia, I will. Sige, hatang ng tatay Naldo ni mo ang phone. Palihog lang kay may isulti ko niya.

0: lang magita kag paagir mahad ni mo ang batang lalaki.
1: Ayaw kong dali-dali, aha.
0: Gamay na lang ba ang oras na kung itagali mo?
1: Nahibaw ko!
0: Ayaw kalimot! Kung di ka magkada sa katapusang bata nga ihad ni mo sa akong kahoy, dili mabalik ka ni mo ang imong anak.
2: Ayaw pa da sa iladan ang demonyo, Bernadette!
1: Kalit lang nawa ang demonyo!
2: Teka, saan manggod na si Agod? Mutalaw dayon!
1: Nahadlok siya ni mo, ermita niyang bruha?
2: Siguro, kay kalit malang siyang nawagdang.
1: Gamhanan siya, ermita niyang bruha?
2: Wede nga!
1: Gamhanan lagi siya. Gidunggab na ko siya, nagkadugo. Pero wa siya mamatay.

0: Tapos baba.
1: Oo, agan.
0: Sugla ang kwarto. Ugwa ang bata.
1: Oo, agan. Sadlan ko ang maong kwarto, agan.
0: Kuha ang bata o danas na kong kahoy.
1: Oo, agan.
0: Lihok na. Buhat na ang gusto kong mahitabo.
1: Oo, agan.
0: Narang bata. Nakatuga, nagpantay niya.
1: Nianaga na ko ang bata, agan.
0: Gawas na. Ugtag asyas na kong kahoy.
1: Oh. Oh, agan.
2: Ang Shed Marketing, ang tigama ug tig-apod-apod sa mga inila ug epektibong mga produktong herbal. Karon, malipayon nga nagapahibalo sa tanan nga ang Shed Panyawan Liniment Oil mas ipakusgan pa. Pinagi sa ato ang Seed Pharma. Seed Pharma, ang manufacturer o tigama sa Shed Panyawan Liniment Oil. Mao ka ng ang aray. Karon, mamahimo lang hi. Shed Panyawan Liniment Oil, ang mirakulong haplas sa tanang balatian sa lawas. Basta Panyawan, tatak Shed na yan. Sigurado ka na, maluwas ka pa.

0: Mga higala, unsa magahay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bigbig timah, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha. Gidalik ta nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Tanak kabarin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na. 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mokin ni ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ugni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
4: GTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa GTX 500.

0: belong together. Kaya ang puthaw,
1: sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kinimataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo'ni rason nga mo inom jud ta og DTX500 og Mighty C.
0: Correct.
1: Ingon sad na ang lawas nato, Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
0: Palagi.
1: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
0: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
1: Correct.
0: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
1: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir JP.
0: Hosto.
1: DTX 500 ug Mighty C na lang. Kaya kung lantaw ni mo ang Mighty C, Sir JP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
0: So dako, kayo mo masave. Mahal na ba ng orange ron?
1: Tag-benchingko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka ug Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir JP. DTX 500 ug Mighty C rajod.
0: Correct.
1: DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
0: Hosto Doc.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga kapakit. Ilis na pagkaduwang na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawa?
1: Sa mga dili ikaw og utan, Sir JP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
0: Ah.
1: Number 1 na cancer, so siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
0: Ayay.
1: Oh, mataya ang imong utok.
0: Brain.
1: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
0: Unya magka-fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
1: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang yung ka sa DTX 500 og kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir JP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, niya inom og DTX 500 og Mighty C.
0: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
1: Nya, imo na nang ilabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
0: Oh, wala. Wala.
1: Ilabay na namong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir JP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir JP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
0: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
1: Ako usab si Doc Ramil Oy, magayon, mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simala lang na wala dyan ang sakit. Kung inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nawan ana ba ka og gana sa kama? Masin og may diabetes ka? DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals og antioxidant nga gigan sa palaya og de-sugared sugar cane, mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
0: Pangalan o address, ma'am?
8: Anis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
7: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Oh, Luya, namligi ka bay?
11: High cholesterol mangod ko bay? Matod bas doktor? Bantog rang agatong nagduwa tag basketball? Dura ka daganan ako squirt? Gihangat na kong maayo?
10: Uy, delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na? Naisayad panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
11: Ako nasuwayan bay?
10: Ha? Kusog namligi ka maduwa bay? Bura magagwagapuya? Bura magagdimakina?
11: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic bay, tinuod! Epektibo yun!
12: Sed Panyawan with Garlic, gikama sa Sed Marketing Incorporated.
13: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kinsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550, ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store. Dalagi din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
14: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo. Agora!

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: 98.1 BT Radio.
3: 90s, 80s, and now
4: the home of real music.
3: 98.1
5: BT Radio.

0: Ada Lois, Little Man of Legend, Belly Oga Liampo. Nagre bay butang sa Mendoza Street sa barangay 4 Tuburan Sibon. Og nausab dire mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban Sibon. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa barangay 7 Tuburan Cebu. Tatay lo isa little bit of glitchin belly og yam. Tatay lo isa little bit of glitchin belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack sa kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Hindi ko tigon taga Ipel. Akong asawa panahon kayo niya siyempre reklamo sa kaya ng kalawasan kung yung kuto-kuto para sa kabuyon. Ako nga sulay may kaplas o taon mga 5 minuto sir lah. Minuto kung kuan niya plaso. Salamat yung ako kanyang herbal oil ay matay positibo kayo.
4: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.

0: The VT Light Rock. VT Light Rock. 98.1 VT Radio. Radio.
1: Ay, suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
2: Dog Dreads Vinegar.
1: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dog Dreads Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa food in Vision Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede ra sad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center, sulod sa Cebu Technological University, Tiburan Campus. Niramay mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa, Monchita?
5: Monching.
4: Oh, Monching yung mga hangga? Imamansay ni Tangas Gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
5: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
4: Kasi una kapuyon day ka?
5: Oo, kapuyon ko.
4: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
5: Okay na. Nili na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
4: Okay na rin mo lawas na, ma'am.
5: Okay na.
4: Oh, sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am. Monching?
5: Monching.
6: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sis Sayang Liog.
8: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o tribe tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang tribe tanyawan capsule. Norven Puentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
7: Basta bukol-bukol, ised panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka paranaw,
9: ug pagpamhinod sa mga teen.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-detect 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar level.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-detect 500.
10: Karun na yun.
11: Babalik sa pinakadulog ng butike sa inyong
9: lugar. DTX 500.
12: The home of real music. 98.1
0: BT.

0: diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
0: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa to ang lawas nga ma-convert ang glucose nga to ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka type 1 diabetes sa usa ka tawo.
0: Yes.
1: O karon, Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
0: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pinga kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise dud nga kung na kay diabetes, mo-take jug ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kanindi ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mu-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala na mu-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Pucci. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Pucci, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And daghinaot pod ko nga, daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayong igong oras, Mami Pucci.

Punong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng Sir

0: Yawan Gardi Capsule, Hypertension, Buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Alam, niyato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, andam usam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga usam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6650, ugaalang usam sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
3: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Pangalan o address, ma'am?
5: Alis Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, kaning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawa na ko, pero ko gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning
3: Plus, Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
8: Ha? Unsa di na aana, kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko, ana?
9: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, kanindot gana na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado ay recommended sa mga eksperto.
11: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness to
12: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
13: Sa Lactopapi. Lactopapi.
14: Lactopapi.
12: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron, subok na.
1: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak baskog na kayo dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Vitron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

0: 101.1 BT Radio Vitron. Subok na!
1: Ako si Marcy Villar, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. E, tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog mga gabi ya. Dayon, dili sad kayo mukhaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan, uyon naman kay maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukhaon.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba o Glitzon Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: The Best Buy imuhang gipangita, suka nga makafulfill sa imuhang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
1: Dogdreds Vinegar.
0: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
5: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
4: Malunggay paligon sa imong immune system,
5: Tubo natural energy booster,
4: Ginger panguntra sa inflammation,
5: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
5: tumar na
4: sa original Hagunoy Capsule.
5: List for life.

Santos nga misa, dugang hilusulan ang atong mga sala.

Mayong hapon, yung tanan, mga isuon. Dugay na gayto nga nakamisa ko din he. Tuig 1992. Naka-istar mag ko din he. Mga siyam kabuan sa naghinapos ang tuig 1992 o tunga-tunga sa tuig sa 1993. So dinhi ko unang nagtuo ko nga kadaghanan sa niya karon maupoy pagkatao at tong mga tuiga. So katong gaedad o 31, 32, marag mo pa'y pagkataon yung anak. Katong nag-edad nag mga 29 nga ito na paingos obos, awa pa mo matao din hiko. Muna nga salamat nga nakaabot ko 2026. Nagabalik kong misa dere karon sa inyong ika-pito nga adlaw sa inyong nobina. So murag tatanaw nung ko ganiha, murag wa naman ko hiilhan nun eh. Ha? Wa na ko hiilhan. Utahay na gatong kahila na ko sa una. O niya, agig pag-abli aning atong pamalandong niningi ka pito nga adlaw sa ato ang novena na ay panultihon nga nagingon nga obedience is a test to humility nga ang atong pagka mapausanon masukod diha sa atong pagsugot sa sugo. Muna nga naay linya diha sa atong pag-ampo sa Lord's Prayer, kanang pag-ampo nga gitudlo mismo sa atong Ginoo, naigingon diha nga ayaw kami itugyan sa pagsulay o lisod nga pagsulay. Do not lead us into test or into temptation. Temptation is another word for test. No? Testingan ta ba? Kanabang sulayan ta? So samang matangas pagsulay ang ipasabot diha. Ang ipasabot niya nga pagsulay, mga igsoon, kanang suwayan ta, unsa ta, ka masinugtanon. No? At the test of obedience. How obedient we are to the commandments and to the will of God. Mauna siya'y atong pagsuway. Suwayan ta na. Unsa ta ka masinugtanon. Kung makapasar ta anang maong pagsuway, malangit ta. Muna nga ingon na Ginoo di as Ebanghelyo San Mateo, dili tanan magtawag ka na ko Ginoo, Ginoo, makasod sa gingharian sa langit. Kung likato lamang nagtuman sa gisugo kaniya sa akong amahan nga tua sa langit. So nga itong pagsuod sa kinabuhing dayon na ah, sa atong pagka masinog tanon. Muna nga sa atong ebanghelyo o mismo sa atong mga pagbasa, atong unang pagbasa gikan sa basahon sa mga hari, naghisgot mahitungod niining gitawag nato og balaod o mga kasuguan sa Dios. Kay mamanisiya ang magsuway na to, unsa ta ka
masinugtanon. O gani, mupunay mag determine, mupunay siya ay kanabang mo ila kunaabat ay gugma ngadto sa Ginoo. No? Mupunay mag ila ba? Kunaabag itay gugma kay di biya na anhan ato makita nga nahigugma ka sa Dios. Pinagilan sa pagingon nga I love you Lord. Di biya na siya maoy tinuod yun nga pagpadayag sa tunggugma nga ato sa Ginoo. Pinagilan sa pulong. O gani, bisan tingali nga ato sa itong isang katao. It is not enough nga you will say to someone I love you. Nga muna na gugma na na siya. So kinahanglan nga ang gugma ato yung ipakita diha sa ato ang mga binuhatan. Mabita na nga ningon natong Ginoo diha sa Ebanghelyo sumala sa San Juan chapter 14 verse 15. Ningon siya, if you love me you will keep my commandments. Kung nahigugma ka kanako, magtuman ka sa akong mga sugo. So atong ipakita o ipadayag ang atong dakong gugma nga to sa Dios diha sa atong pagka masinugtanon. So kini nga atong pagka masinugtanon, mauna siya ang magsukod unsa kadako ang atong pagigugma nga to sa Dios o unsa pod ang atong pagka mapaubsanon. Muna nga ang atong una maginikanan matod pa gitistingan po to sila, gisulayan po to sila. No, sa may pagsulay nila, mao gyapon, gisugo gyapon sila sa Dios. Dahil sugo, sa may sugo, makakaon mo sa tanang bunga, sa tanang kahoy ng tanaman, gawas sa bunga, sa kahoy, sa kaalam, sa usay maayo o daotan. The tree of knowledge about good and evil. You should not eat the fruit of this particular tree. Mao ito'y pagsuway. Nanugutaw makasama at magkaon ta. Kaong ulit tagbaboy, panahos binisanto, no?

Mas malipay gyud og angwa siya na baos. Mas malipay gyud og nga imbis nga maayo ang baos nimo, gidaot pa Hinoo ka sa imong pagtabang nga tunya. Kalipay na siya. Salamat Ginoo, nga wa ko basli sa maayo akong gibuhat sa akong sigatao, kay imbis nga iya kong pasalamatan, iya Hinoo kong gidaot. Oh. Ang uban na hiubos man. Ang uban na muundang naman, di naman mutabang. Kay way igbaos ang tawo na, way ayo na. Pero kung atong pamalandungan, mas ikalipay na ito ng wata basli. Kaysa ito pag ipasabot, iha, putli ang atong tinguha sa maayo na itong gihimo ngadto sa atong isigataw. Muna'y kaputli nga ipasabot diha ni San Antonio siyang gigunitan nga buwak. The flower of purity. Ibaw mo, ang tinuod nga ni San Antonio? Kaysa may tinuod nga ni San Antonio? Ha? Tiga-tuburan niya mong hibaw sa tinuod nga ni San Antonio. Ha? Fernando... Sa Fernando Jose? Ha? Fernando Martins Bolhuis.

Panitiro niya ngan. Pero pagsuot niya sa Franciscan Order, iyang giilisan niya ngan o Antonio. Nga naman, kaya ngan Antonio, gika na sa Griego nga Anthos. Anthos. Gli Anthos, ha? Anthos. Anthos means flower. Bulak. Una, nagunit siya bulak. Gika na siyang ngan. Siya may nagpili, anak. Ngangiangan Antonio from the Greek word anthos, which means flower. Onya naana ang atong Ginoo, no? Ang bata nga si Jesus, ang Santo Niño, nga naman kaingon sila ni anak ka suod na intimacy si San Antonio ngadto sa atong Ginoong Jesucristo. Kay kon matinud-an nun ta sa atong gugma ngadto sa Dios, pinagis pagpakita sa atong pagkamasinugtanon ngadto siyang sugo kaubuton, masuod ta ngadto ni Kristo. Kaya kung masuod ta ngadto ni Kristo, mahimo tang iyang amigo, mahimo sab tang sama niya. Munay giingon sa English nga, "Tell me who your friends are and I will tell you who you are." Munang atong mga apuhan sa una, mingon, ay mo kuyog ka ng mga tawa na kay mga kawatan na. Kung magsigi mo kuyog ka na, matakdan mo, mahimo sa mong kawatan. Ay mo kuyog ka ng mga bataa kay mga adis-adis na. Magsigi mo kuyog ka na nila, maadis-adis sa mo. Muna, nga kung magsigi tag kuyog sa Ginoo, matakdan po ito sa Ginoo. Ya, di man na kawatan ng Ginoo. Di man na adis-adis. Ang Ginoo, mumay maayo kayo sa tanan. So kung magsigita kuy-kuyog sa Ginoo, masuod na sa Ginoo, madugay, mapariha kita sa Ginoo. Dili mapariha sa Ginoo nga gamahanan ta, mapariha ta sa Ginoo siyang kaayo. Mapariha ta sa Ginoo sa iyang kamapisayloon, sa iyang kamapailubon, mapariha ta sa Ginoo siyang pagkamanggihatagon, mapariha ta sa Ginoo siyang kamaluloyon, kaaghop, o kabuutan. No? Muna, nga ito ginasuod San Antonio, nga ito ni Kristo, nahimo pong siyang sama ni Kristo. Mapita na nga ang goal of a Christian is to become like Christ. We imitate Christ. The imitation of Christ is the goal of every Christian. Na masunod na to si Kristo sa tanang paagi. Sa una-huna, sa pulong, o sa buhat. Kaya lastly, mga isoon, kanang libro nga gunitan ni Sino San Antonio, nagrepresentar na sa iyang kaikag, siyang kakugi, siyang gugma, pagtuon sa mga pagtulunan ni Kristo. Kaya di halamang sa pagtuon sa mga pagtulunan ni Kristo, sa mga kamatuuran sa atong pagtuo, nga mahimo tang mas masuod pagyod, maduol pagyod ngadto sa Ginoo. Amen. So manindog ta og ato karong ipadayon ang atong mga pag-ampo.

Magam po kita. O Ginoo, magdasig unta kanamo ang among pagkalawat aron sa magsaulog namo sa piyesta ng San Antonio de Padua. Maghimulos usab kami sa paniginansang apostolikanhon nga kadasig kini among ipangayo

0: Ты любишь.
1: Maayong gabi sa tanan. Mga pasalamat. Una sa to ang lectors, cantors, altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, collectors, greeters, social communications team. Salamat to sa itong choir, ang Society of Music Enthusiasts. O sa itong mga pilgrims, ang Poblacion City, Tuminhaw o Sandayong. Salamat sa itong food sponsors, si Mrs. Nani Lusay and Mrs. Carmen Flores. Salamat sa itong sponsors, ang Saat Batch 86, Mrs. Fe Arias, Mr. and Mrs. Paquito Angcajas Jr., Sam Angelo Estrella, Barangay City, Captain Ginny Seniza, Tuburan District Hospital, o Carbon Kiliu Family. Salamat sa itong donor, si Mirna Montesilio. Salamat sa ito ang hermano o hermana of the day, si Marilyn Sanchez o Jocelyn Tabutabo and Family. Atos lang pakpakan. Dapit ang mga hermano, hermana sa pag-ari sa tubangan.

itong pasalamatan ng atong celebrant preacher sa ikapito nga misa novena sa atong parokya. Siya ang kura paruko sa San Roque de Montpellier Parish sa Asturias, Cebu. Itong pasalamatan si Father Renato Senining. Kisa tong gusto pa nga mahimong hermano o hermana of the day, maki-coordinate lang sa tong parish office. Ugma, ang choir sa Novena Mass, ang ASAP PYCC Choir, kauban si Percy, ang Pilgrims, ang Poblasyon Otso, Mangga o Hagbuaya, ang food sponsor, St. Anthony's Academy of Tuburan Incorporated, o nga ito ang Mass celebrant ugma, si Reverend Father Ligio Felizarta. Sa Friday, Biyernes, June

0: muhag ang tanang kapitan sa tuboran, ilabi na sa barangay 1 nga 28 ug ang mga halang dong SB member sa pagtambong sa Vesperas Mass ug sa Fiesta Mass karong June 12 ug 13. Daghang salamat.
1: Ang Ginoo, manahakan ninyo. Manalangin kaninyo magagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ng Espiritu Santo. Natapos na ang Misa, dadanin ninyo ang galinaw ni Kristo.

Okay, dengan selamat ayong gabi og advance happy fiesta tuburan. Mao ka to ang ato ang Santos na bis, nga misa ang ikaunom na lubinaryo ang ipagpangandam sa kapistahan ni Señor San Antonio de Padua. Live 169 Fiesta Novena Mass on air in Beachy Radio sa kapistahan sa lungsod sa Tuburan in honor of Señor San Antonio de Padua. Ikinimahimo

0: original Haguroy Capsule.
1: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Haguroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Haguroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarn sa Haguroy Capsule.
0: Unsa pang inyong giulat, balit na og original Haguroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: And now, back to the music.
3: Gusto ko lang naman mausap ka. You know, I just want to talk.

0: 7:15 PM.
1: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mangga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko.

0: 7:45 PM.
1: Kuya, kinang nasagka o kapi? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag-sugar o acid?
2: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa din na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin, kuya. Pwede ko, ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
5: And now, back

0: Yes, K5FM sa Siki Huar, kamusta? Pasapod si Idol Koan, si Idol Naldo. Papa Nalds, kamusta ka na Papa Nalds, man? Yes, ano pa ginaulat-ulat mo Papa Naldo? Here we go na Papa Naldo.
1: Ay, ba't nindot kayo dito? Hanggang di ka pa ka. Live sa doon lang sa EMC Toledo. Ito na. Kaya nagkakasanggol ka na ko, ma'am. Ano sa iyo yung testimony about sa iyo ang sugar, ma'am?
2: Ay, taas kong sugar ko yun. Pero ako hindi. Nagpa-test na ko sa doktor. Dito ko sa deparinib. Nagsige na kong ikam anang aming doktopi. Then, nagpa-test ko, ganina. Uso na gina kong sugar, eh, normal na kuya.
1: Ay, no, congratulations! So, sa una, ma'am, sa wakong nga nag-inom mo kami good coffee, taas imong sugar.
2: Oo. Oh.
1: Bila, sila yung reading sa imong sugar ito, ma'am?
2: Basta mga 200 plus to, kuya. Ya, then, karun, 93 na.
1: Wow, 93 na karun. Ay, grobe, no? So, na normal siya, ma'am, na sige ka gina mo kami good coffee.
2: Kaya ka na, si Pana, nag-inom mo kami gusto, Pima? Pag doon na kuya, ay, time ka tuloy, kuya, so, nainom ka ito, kanang tabiot rad, din akong gibalikan o inom, so tayo naglain na niya akong lawas, so, minto balain kayo kung lawas pa mina, o din nagpagpigil kong doktor, ganina mo, so wala na, okay, nag-ibtanan ang akong laboratory, gilaboratory, gibtanan kuya.
1: Okay, so, so before, ma'am, wala po ka na kami ng copy, o sa'yo mga gipaminaw ninyo sinong lawas pa, ma'am?
2: Daghan tayo kung gipaminaw, kuya, kapoy, kanang basta, yung kanang wala ko malipong, yan. Nagtuo ko, o kanang taas ko, o dugo, o taas ko, sugar, inaanak yun, malipong ko, inaanak ko,

0: mga mihan agad kay Islam at sino.
1: Thank you, Engineer.
0: Kami ng Scenic Herbal Company. So, mga Ami, ang tupinga diya sa lungsod sa Sibuhan. Salamat, ma'am.
2: Mga kaigalaan, mga naminaw karon, ako gina'y na-observeran sa akong paggamit na yun eh. Di end, nag-antos ko sa akong arthritis, kaya akong tiil mo hubag, gini.
0: Arthritis, Kuya Rolly?
2: Yes.
0: Ay, may gawin sa Kuya Rolly, kalimbang ko Kuya Rolly. Pinang edad mo, Kuya Rolly, Marayan?
2: 57 na, akong edad karon. Ron.
0: 57 anos, no? Gikan sa lungsod sa Asturias.
2: Yes, Asturias, Cebu.
0: Asturias, Cebu. Panayan, Kuya Rolly?
2: Yes, akong arthritis, mo hubag, gini akong tiil, mag-lisod ko glakaw kung mo hubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa amigos, wala na gyud, hangtod karon. Gikan mga duha na katuig, hapit na mutulo. Paggamit na ko nini. Unya, wala na gyud ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis. Wala na gyud siya mahubag, wala na mutuol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, then, kanabit ako magbarog ko, o ganang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha.
0: Wow.
2: Gikan sa maapahingon sa ubos. So, maybe, ang kidney,
0: ano sa kayo mong kidney problema sa kaya rulin malayan?
2: Akong kidney, magsulsul akong hawak. Kunya, di ko ka barong o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 oras, 3 oras barong, walay problema. Gikan sa pag-take na kong amigos, kofi. Dili na, hambog, pinood na.
0: So, proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos kofi.
2: Yes, unya lastly ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi.
0: So, para
2: yes, didara naman ta, natural mangina, unya lahi na gyud sa batanon bata. So, na probe gyud nako kay ini katul sa gyud ko mo inom aning amigos kopi buntag udto og sa dayong katulog. Kay kining amigos kopi mga kaigsoonan, bisan o gabiin na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
0: Ah, so balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan. Samtang natulog ka, nagkat-kat ka pa yan?
2: Oo, oh, yan God. After sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat na yun, pagkakadlaon, mukat-kat na sa pag-usap.
0: Pato pa, Kuya Rolly Marayan, sa usap ng gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapayan.
2: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
0: Oh. Ay, grabe, grabe ka. So, ito yung advice mo kayo rin, Marayan, sa mga pamilas ni mo, pag-i-daroon, 65, no? 65. Okay, dyan, yes. Dito na nga, Mr. Coffee.
2: Yes, tinood na. Agamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na may ngon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas, ang amigos Coffee na probe na yun, na pirting ninduta para sa itong panglawat.
0: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha, si Ma'am Kate Felicity, nagtanaw sa kong live, nagkaanak ko siya, wow, proven and tested na nago, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, tinood yun. Dili ni hambog, dili ni yung user ko, kundi tinood gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
0: Okay, so nagay kayo, salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
2: Yes, daghang salamat kung may gabi sa tanan.
0: Yes, ma'am,
1: Kublasyan
0: sa talikon. Kino sa nga na to, ma'am?
1: Daily Gulido Bumato.
0: Tagadihan, good to, ma'am, tagadihan, good.
1: Oh, dito ko ko, lato ko mong incident ko rin. Lato ko yung tindahan nga gamay.
0: Naapoy tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta ka lang mga ilan kong gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta nga ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakakabag ba pa natang ipamina, ma'am?
1: Ang nawawa, dito nagsakit akong likod, akong hawak.
0: Ah, katawag ko talaga,
1: Amigos. Katawag ko siya magbinhod.
0: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawahod.
1: Oo, nawa. Oo,
0: nawa, ma'am. Ang tiil, wala nang binhod.
1: Binhod, lagi ka na, kanda ka, nilakaw, diba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.
0: Okay, sa pag-inom lang, eh, pila ka na kaadlaw na ginom mo kami ko, coffee, ma'am?
1: Almost 1 week.
0: Almost 1 week pa ka nag-inom sa aming ko, coffee. So, ano na siya yung mga sikto sa yung mukhang kwalang din pa paglawat.
1: Oo, na na. Lahal na normal po datong ihip ni Pato.
0: Ah, okay na naman ang
1: panghihi.
0: O, sa dito yung pagpangihi, nao na ba?
1: Tapos, sige, bako rin yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
0: Ah, so, ato na yung mga pagka nag-amigo, ma'am, sumsum ka, mangihi ka nag-amigo.
1: Oo, mga tigil ako hapit mo hinamang tubig kay Shopping Button.
0: Madisturbo ka mga na pa inom na kakamigol kopi, na-control ang imo pag-ihihig ka na gabi.
1: Oo, na-control lang. Oo, mura na normal na ba?

0: normal na siya. Pila ka na edad na to, Ma'am Nelly? 58 years old, okay. Ano yan, Ma'am, basta kailangan na itong ikasyer. I mean, kopya ko balita ko, kailangan tindira, Ma'am, ka-implant, Ma'am.
1: Oh, kani ako tibirahid na dyan. Ako din si Biging na suway lang dyan. Ano, ngayon kayo. Basin pa di ay, di na ka magmunting tambal. Kaya kung kanil dyan ang labat, sige labat siya. Narang-arang mang to, no?
0: Narang-arang.
1: So, pasultihan, sir.
0: Ah, sige, sige, sige, ma'am. Palihaw ko nung hashtag naman para ano siya lang matawag interview na yung kaubad niya. Hello?
1: Hello, sir?
0: Ah, yes.
1: My good morning.
0: Sito'y pangalan to, ma'am?
1: Si Ruina Manatag, sir.
0: Ruina Manatag, lumansan ka taga-Talibon, Bohol?
1: Oo, sa Amalcay, sir, Talibon, Bohol.
0: Ay, okay, ma'am. Pila ilan na ito, ma'am, Ruina?
1: 35, sir.
0: 35 years old? May gani kayo, wala na 38. 35. Kamusta, ma'am, kung sige, paminami mo sa panglawas, ma'am, katawa pa ka nag-amigot coffee.
1: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, agani ko ma-vaccinate, itungod sa kataas ang dugo.
2: Mayroon
1: sa pangyayari. May amigos coffee. Agipakon ko ate.
0: Ipainom ka, ma'am.
1: Oo, oh, dya. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
0: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
1: Oo, oh, dya. Kamis ka mo, na tingakot limiro kay... Ang ini, baka ni yellow.
0: Yellow, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay?
1: Oo,
0: sige, ikay sa light time, ma'am, sige, go.
1: Kanang, dito ka, sir, bagawa na, gawa ka, tungguan, kanang lurag pili kong kapoy, ba?
0: Okay. Ayun, blood pressure, ma'am, kamusta man?
1: Oh, ma'am, na, sir, niwag ko sa dahong BP.
0: Ay, pila na ito yung BP sa ona, ma'am?
1: Na, mabot mag 200, sir, over 18.
0: 200 over 118, naman naman ito yung naglaban yung ulo.
1: Oo, oh, labad kayong ulo, sir. Da, basta lain, magsukasok ako. Kanina ito ka-absent, dere?
0: Karoon, ma'am. Pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung fibra niya.
1: 160, sir. Over 90 na lang.
0: Wow! Congratulations, ha?
1: Oo, oh, kalis ginaw.
0: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at oh. Least, no? At least, dili na siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180. Na ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, usay ka suntini mo sa Amigos Coffee, ma'am, makatabang yun sa to ang paglawas. Anang sa mga naminaw karon ma'am, kay live ka na rin, ma'am, sa Radyo Bandira. So, tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am, tunggan ka nila. Na exclusive na magini sa telepon kay Nanya sa inyo, ma'am, live sa ka na rin, ma'am, sa... Ahab FM to Bicol, Bohol. So, ano yung katulpin ni Ma'am sa Tanang Naminaw sa duha ka istasyonan na rin, Ma'am?
1: Ah, dahil na yung kasulti sa ino na magamit sa sila sa Amigos Coffee kay makaayos doon sa lawas.
0: Okay, no? So, nakatabang yun, Ma'am, sa tanan ni Mugi Paminaw sa imuhang panglawan.
1: Oo.
0: Ay, dagan kayo. Salamat, Ma'am Roy, na niya. Kalihan ko ni Ma'am Nelly, mga.
1: Oo.
0: Hello, Ma'am Nelly. Hello, ma'am.
1: Hello.
0: Ay, isdokan
1: kita. Yes, good morning.
0: Ha, so, mga ito ko ni Mugwa, ma'am. Unay ikasulti ni mo, ma'am, sa kinasibukan na ninawaran sa Radyo Bandira, ang FM. Unay ikasulti ni mo, ma'am,
1: sa Amigos Coffee. Ito nila nga mag-gamit dito sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko diri baligya siya by cartons na nang ato, ah.
0: Ay, nagasalamat. So, karoon, ma'am, nakanindot, kay nakatabang pa sa imuhang panglawas, nahimo pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
1: Oo, oo. Sinood yun, sir. Nag-contribute ako mga brothers and sisters na ako yun sila papalitin. Ako sila gusto yan. Akong mga isulto sa Cebu. Akong gitahibaw na mauna. Kaya diabetes na sila niya. Athletic zone. So, magpadaan na lang ko sa LBC kaya para ato sa Cebu.
0: Okay. Sige, Ma'am Mary. So, nagkakay salamat. Okay, nagkakay salamat, Ma'am Mary. This is a public market sa Talibon.
3: Ang ito nga rin yung mapasaralan.
1: Oo, oo.
3: At subungan, ano ang resulta? Subungan nag-inom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rin yung makong puki na siya.
4: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na sila nga sa una nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. Nag-a... So avoid lang dayon sang ano sang ginabawalan. Te okay lang makalakat kuya, wala problema.
3: Why ka na kalamang kung magsuol ang inyong arayo, ma?
4: Wala na.
3: Ano ang imo gininom na, pastor? Ano ginainom mo nga nag-ayog imong arayo, ma?
4: Amo ni gani ang kwan ang Amigos Coffee, nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig makasap. Bisan si Mrs. Amo na ang problema sa...
3: Ay, mama, kwan ko lang, pastor, ha? Tisubong isa-itaan. Pati subong, okay na ang paramos on, ma?
4: Ah, okay na, okay. Once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, taway, ha? Walang kahirap-hirap.
3: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Kasi nakabulig, gigali sa imo ang aton na Amigos Coffee.
4: Ako, gitang bulig, sir, kay dati ga...
3: Pero may isang katanungan pa ako, pastor, ha? Kaya lang atin to kasi ano ilan yung edad mo? 55 years old.
4: 55.
3: Hindi ka naman virgin eh. Si ang imo to nga tuhod gangurupag sa rayo, ma.
4: Oo.
3: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
4: Ah, te amo na yang mayo.
3: Di sa tong nagubag ang imo na rayo, magagana pa ang sakata tuhod wai na.
4: Ti ko nag-aubag ang konti budlay eh, pero sa nga huli ni nga na kondisyon na, ti okay gidya sir ang na-repair ang mga problema, bla?
3: Na-repair, guys? Sige, sir.
4: Te, hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano, so dapat hindi lang basta-basta nga magamit.
3: Hey, ano tutungan mensahe mo sa nagapalamati sa aton kasi live na karon sa Spirit FM? Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuson? Ano ang mensahe mo sa ila na mitgid gamito ng Amigos Coffee?
4: Ate, sa sabor pa lang siya, swak na swak gid ya, ano, maayo gid sa panglasa. Tapos i-try lang nila, itang... ala ko lang ma-advise sila, testingan lang nila. Sila na yung maka-observe sir sa result sa Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton sa Amigos Coffee in 1 week. Obserbaran na nila. Basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit. Ito ko dati sir ang problema ko, obyo nang nag 98 kilos ko, so yung try ko nga magbawas.
3: Another word, nagpa-slim ka man, pastor?
4: Ate, pwede, gindi mo lang mo dati.
3: May pamangkot ko lang mo, may pamangkot ko. Ito na, kaya nga sa at-at man natin, ano, may pamangkot ko sa iba. Tuhod na hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun nagagamay.
4: Ate, yung mo ginayin, budlay pag ito, budlay lang daw, sir.
3: Budlay lang daw.
4: Kaya nakubuy on mo, budlay po. Ito problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko, pamalamalas ko ka mag-antis takod sa sapatos ko, kay bunggo ang ako, buy on sa tuhod ko.
3: Ay naku, yan na. Ito, pastor, sa mga oras, ha?
4: Oh, sige, salamat sa'yo. Ano lang nga, kung sa mga, kung na, sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sa sila lang na yan maka-observe ko na no, ang result sa Amigos Coffee sa ila.
3: Salamat, si Pastor Alan from Tapas.
5: Hello?
6: Hello?
5: Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
6: Sharon Catalan, sir.
5: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am, Sharon. Yes.
6: Ako dali sa Lamintak Norte, Madalien.
5: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
6: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
5: Kailan nakakabuhan na gamit ang Amigos Coffee, ma'am?
6: Last year, nag-start ko use aning coffee. Month of November, sir.
5: November last year, so habis na ka mag-1 year that we come to Amigos.
6: Oo. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
5: Ayay, nagkalain-lain sakit na gano'n.
6: Oo. Dito si kayo, sir, diligid siya ka ng diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, pero nagkakit kong sakit.
5: Sila edad mo, ma'am?
6: 20 city, sir. 20 city.
5: Ito bata pa ni... Kung saan yung mga gipaminaw sa itong, ma'am, sa itong kalawasan?
6: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake katong din ako sa

0: Baru, Oktober, Oktober okay. Dili ko kabarog niya nagka-edema.
1: Kung sa ikosan mo nang di nagkakabarog?
0: Nagka-edema ko, nanghapong mo nga ko ang palapalapa, patung sa kong tuhod ng hapong.
1: Kung saan siya, hindi mama mo kaya idea da?
0: Edema is kanang manghupong sa kanang mutangbok siya.
1: Ah, bali, o, dayon, dayon. Di na siya cause a kidney problem, ma'am, like that?
0: Mogi na siya, mogi na siya sa kay, napag-history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga, na ko'y acute kidney.
1: Ayan, kay,
0: ako ang
1: ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
0: Oo, sir. Oo.
1: Dayon, dayon.
0: Mato siya, sir. Oo, umoto siya. May nag-introduce na ko na niya. Sige, sa'yo, talang ka sa siya. Yung mga bisang mo, bisag sakit po. Ito, ang tingin na ako, nag-introduce ako ang nga.
1: Nami mo ko sa kasya si Ning Samud siya sakit.
0: Oo, nami siya. Wala niya sakit siya naman.
1: Nang hatag siya reaksyon.
0: Oo, oo, mga di baldado ko sa kong lawas, mama. Ang ako sa nipalpitit, akong dughan.
1: Okay.
0: Akong kabuhi, mga di samut, magrabi kita. Kanang gisingot-singot na ko. Kaya naman, nila akong giinom
1: ako. Ah, okay, di ko nani.
0: Oo, oo, di ko nani, mga guwa. Di ko nani kauya na ng kapila. Ang sanig kasi, okay ha. O, taging lang ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya, kayo muna siyang reaction. Nituro lang po. Kung ito, habang nagpadayon po, for 3 months, yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di-gunta na po ang kuan ang iyong reaction.
1: Tapos taas nag-reaction siya muna ako, no?
0: Tapos taas kayo siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidalas na kalawas.
1: O, sa mga sakit yung mga gawas atong ipayahupong ka.
0: Oh, gawas atong psycho niya ako ang major disease na kidney. Nasag ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pasla ko
1: nga. Ulcer.
0: Oo, ulcer niya.
1: Sabi kay all ma'am.
0: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karoon ang kuhan. Nasagunan na niya sa nang kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayon niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, magiging regular na siya.
1: At so na normal na siya?
0: Na normal na siya, taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period compensation.
1: Mm-hmm. So, para ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga, sige, inom mo, Amigos 15-in-1, ma'am.
0: Ako ko nang nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako ko siya nakatabang. Ginimog-inig siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nadaghag sakit. Kaya ang sakit ng good world, ginigid siya mamili nga sa idaran sa tao. Pares na ko, oo, sa dugo na ni nga, proven ako ni nga coping niya sa kabatag akong edad. Pagkakitugan nga gipang mo. Dili lang sa katong mga tao, nasa to'y migraine. Migraine, oo, migraine.
1: Ang migraine, migraine, insumiyahon sad ka.
0: Oo, okay ka nang natin. Yung nung sabo ato before nga na hospital to, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kapi ang giinom nako.
1: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
0: Oo, oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen na lakaw, sir. Tulaid na kaayo kay taon. Magyupo-yupo, magkagsak, tungod kasakit sa akong kidney. Murukog lula ba? Murukog kuba? Pero karon ni malik na ko sa point.
1: Ayan, eh, malik na sa point.
0: Minyo, tama, minyo. Malik na akong point.
1: Minyo, tama, minyo.
0: Hindi, sir.
1: Makapapa na tana, day.
0: Ah, sir, makapapa, sir. Ano, sir,
1: sabi ano, sabi may piansin. Sige ma'am, no, so daghan kayong salamat mama niya. At least nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee ma'am nga yung reaction primero then nasuod na nga wala nga yung ipaminaw si mong mga kalawasan ma'am. So say ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon ma'am.
0: Ang ika-advise lang ako sa mga listeners, i-comment yun ako ang kaning kapihan nga, ginganan siya Anegas Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayokon dyan kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am.

0: sakit ay mong names one again, ma'am. Si Ma'am Sharon.
1: Sharon Catalan.
0: Catalan sa Lamintak.
1: Norte.
0: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, thank you, ma'am.
2: At lang sa tanan nato ng mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan dyan sa atong amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix, nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya magkapamatuod og unsa gyud ka-epektibo ning atong amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix. Kaya kini si Sir Binting, usa ka diabetikong tao, no? Nga nag-antos na sa iyang sakit, sunod na sa taas-taas sa mga panahon, apan sa pag-abot sa atong amigos Coffee, natabangan yung taong siya. So, sir, payong adlaw.
3: May adlaw, sir.
2: Kumusta? Kumusta may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin na sakit?
3: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primero inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nag-inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani, pero within 1 week, pag-inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, ako sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, naama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukib down. In 178 na lang. So, nasya, bigay, look, kakuan ba niya ni, niya, kanang, magyapon to, sige kong inom, niya, kumpiyansa sa ako, kini kaon kong bayo, gitas-tas o balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
2: Down.
3: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test ni atong miaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ko nga, ang produkto is epektibo kayo, nang muna nga, muna na akong gigamit to.
2: Sa mga nabinaw karon nato, sir, unsay imong ika auhag nga to kanila?
3: Ang ako na ikasulti, kung na Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe, ako ikatabag sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, alam may bawa ninyo kung naabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magay ipikto. So muna roon nga ako, usan ako ka kanang nang isupon sa Amigos Cafe o lakad pagsulti Amigos User sa inyo ko ron.
2: Okay. Sige, salamat kayo. Yung nabati mga teksuran, si Sir Binting Aliego, ang usas mga nakabinipisyo sa itong Amigos 15-in-1
4: Scale. Barangay Langob, Asturias, no? Nata din rin interview on usa ka user sa Amigos Skinny Herbal Coffee Mix. Barangay Langob, Asturias.
5: Purok uno.
4: So naa diri si nanay, no, na ako ning nabalitaan nga naglisod ko ni kuan lakaw si nanay unya naginom lang og Amigos. Kisay ngalan ni mo nay?
5: Felicita Narbasa.
4: Felicita Narbasa, pila edad na to, ma'am?
5: 64.
4: 64 years old, so senior citizen na dai ni. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag Amigos? So wala pa ka nagamit og Amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
5: Kapoy kay kung lawas do nga sakit ako mga bukog.
4: Bakit imong bukog, kapoy ang lawas. Ngayon.
5: Kung gamit na ko, murang na-apti ko, naulian ko. Nakalakaw lang ko kung ato pa doon sa baba.
4: Nakalakaw ka. So ato nga time, eh, dili nakakalakaw.
5: Man, magingihirang ko sa kong diaper good ko.
4: Gadiaper na ka. So bali...
5: Murang simana siguro to kapin.
4: Simana ka kapin nga gadiaper. Okay. So tibok ni mo lawas, na ikapoy jud kayo.
5: Kapoy kayo, murang di ko kabarog.
4: Dili ka kabarog, no? So, moro tayo mag-ibati na, hindi ka kabarog.
5: Nga, wamang ko'y gikuan. Wamang ko'y.
4: Asad. So, mo lang ito, di lang ka kabarog. As in.
5: Akong ginanggot akong mga anak, sus, ayaw ko ninyo dat as doktor diod. Bahala, ari lang ko diri.
4: Okay. So, yan ay, unsay, giinom ni mo at tunay, ang Amigos Coffee lang.
5: Oh, mara to.
4: Amigos Coffee mo giinom. Pila ka sa siya mo na inom na eh.
5: Hindi, kung paano ito, tulo. Tulo pa ito ka sa siya ako na kung, mo na ulian ko.
4: Tulo ka sa siya, na ulian na ka sa imong pag-inom. No, so dili nimo ma-explain kung unsay imong gipaminaw basta mao lang to.
5: Oh, mao to.
4: Imong lawas.
5: Okay, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
4: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asa man ka padung adto sa world?
5: Mao ang nagduaw diri sa ako adong, wa gyud sila mo to nga maulian pa ko.
4: Grabe gid itong kahimtangan.
5: Igagaw na ko sa igagaw sa kumbana. Oh. Na, din na ay akong apo, moy tikwan diri nako nya akong anak isa ni uli diri moy nagatiman nako.
4: Mga pila to ka semana ang lubog ni mo nay?
5: Para sa pit maduha sa, no?
4: Duha ka semana no, so bangununo na lang ka, bangun-bangun na lang kanila.
5: Ah, mangihi na lang gyud ko anang kuan. Diaper.
4: Diapera na lang ka, kung wala pa ka diaper nay, mangihi na lang
5: ko. Oh, mangihi lang gyud ko sa saog. Dugay man kayo po, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, murat ko ato, naumsak ako ato.
4: Eh. Dugay kayo kabarog, nay.
5: Mm.
4: So karon nay, okay na?
5: Okay na ko.
4: Kusog na madagan?
5: Wow, di pa kadagan kayo.
4: Pero magalakaw na, magalaglag na.

0: Tatalit ani dong yung siya, silingan ko nun nila na ah. Moto akong gipada sa iya hanga, dadi sa kodong kay bayran lang ka na ko dere.
1: Subalit tulo ka siya siya, tag 30. Mawarot yung nakapaayo ni Munay. So kung idapa ka to sa ospital, impas
0: ta dito.
1: Nakapas 30 pesos na.
0: Ako ganyan, ayaw yung kunin yung dad ah, dito sa ospital. Bahala ari
1: na kong balay. Grabe na yung mong paminaw, naglubog na ka, nag-refer na. Dahil tulura ka sa singa, amigo, si mong giinom.
0: O, niya, kahantot ka rin, nag-inom. Ah, niya, sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro na ulian ko.
1: Naulian ka, pag inom mo sa tulo. So, kung sa'yo kasulti ni Moray sa amigos ko, Pinay, itong mga silingan. So, epektibo bang, amigos, Nay?
0: Nagpasalamat ko sa Nay Amigos Kopi. Naulian ko.
1: Okay, so, motto testimony ni Nanay?
0: Felicita Narbasa.
1: Felicita Narbasa, no? Diri sa barangay Langub, Asturias, no? Purok. Unsa gini puro ka diri nay puro uno no. Okay, so daghang kay salamat na yan sa imong pag-inom sa amigos sa. So ang inom ni nanay lang ga amigos kopi, di na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog nagdiaper na nya matud pa ni nanay sa atong interview. Nga kung wa pay diaper nangihi nagi sa dia sa banigo nya ang mutan-aw ni mo adto nay nga time nagduda jud nga pildi nagyaga.
0: Oh, nagpildi na ko ka ko mga igago sa kumbana dito sila si Onset Baday. Direng duaw ingon si Onset sutla ingat kabuhi na ko ni mo piloto ug ka pildi gyud ka. Asa akong anak atong nagbantay nako, kamagwangan ako to kuno sila pildi ko ay.
1: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa Amigos Coffee. Okay, so daghan kayong salamat mga langga. Imagine ha. Salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee. Tulo lang ka sa si naglubog nagdiaper si Nanay. Tumigan ni mo.
0: Felicita Narbasa.
1: Felicita Narbasa. No? So, money yang kahimtang niya karon. Maayo na kay mulakaw-lakaw magigistorya na nato lang gaano niya. Fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kay salamat no.
2: Blue Rays. Natungod sa paghinom og Amigos Coffee, pero buyag abtex gyud pirmi og lag sex pag gyud sa gabi. Busa kadtong wala pang katilaw sa Amigos Coffee. So, ayin na ninyo ni. Amigos Coffee.
3: Listeners karong buntaga Sir Louie. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko nya hospital ko og almost mga 4 years nya. Gitagaan akong taning sa doktor Sir Louie na di na ko kaabot 6 months. Unya tagsige na lang ko og suffer ani Sir Louie sa rosaryo sa balay nya hila kay taning lagi. Karon Sir Louie kanang Amigos Coffee tungod kay naa man ni sa tong station nag-advertise. Wa jud ko motuo pero mero tungod kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before but tungod kay nagsige man ko pamati Sir Louie og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko muna nga every time Sir Louie nga aning inom ko lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louie kanang mura makog kanang mura kogi ang ako mga unod murag na nga buak murag na nga tanan gyud ya complicated na ay maayo na sa di sigla gyud kog inom og kanang Amigos until nga kanang na use na ko Sir Louie unya matagkad laon kanang mo hypo na ko kanang ubos akong sugar sa tanan na tumang sukil stress nga naminaw karon inom na ko og kanang Amigos maulian ko Sir Louie kanang panington ko nga makalit

0: og niya iglupog na ko Sir Louis ka nang makarap-karap kong pangitas kong termos nga timplada na daan ng Amigos Coffee o niya inom na ko maulian ko Sir Louis makalingkod ko sa kong kama niya kanang muna nga kanang diigyog ko pabuwag og kanang Amigos Coffee tungod kay mura ni siya og kanang dihatag sa Ginoos ko ang makaayo dahil ni na ko Sir Louis niya mumuprolong pa nga kong pagpakabuhi ng kaributana. Salamat kay sa Amigos Coffee nga naanis din sa itong station o niya sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa kong experience sa kong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa Amigos Coffee ning lifelong ko. Salamat sa Amigos Coffee o sa tanang naminaw karon panuway na mo o suwat
1: insya ka na klaro na.
2: Oo, oh, happy na kuya.
1: Yes, gahapon Sir Libong, na live tika sa radyo, through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa BFM. Mangaya lang kung kikanang gita ni mo, makita doy mag-istorya, unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louis Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong?
2: Sir, ako na India ka nang nakita naman sa imong tapa nga kong sitwasyon dere, lagi na sa akong samad niya. Ang pamilya man yun, sa okay, ang pinada kong testimony sa nga gi-interview ko ni Sir Louis, tinood din na siya. O niya, aside, ang inang staff ni Amadong Dire, nakita nila ang ating samad niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay, schedule naman ko for motol sa kong PL, dito sa Soto, wak makumusugot, moto nga, ning firma ko Weber, ning lawas yun ko. O yan, hospital man ko dire sa Biralyo, malang yapon kang Dr. Kim Kabatanya, na putlang yapon na akong PL, tungod ababdan ni Arma masinti ko. Pero, ning balibad ko, tungod kay panahon ako nga, kasi nga kay remedyo. O niya, ang sabad ako, Kuya Ingil, dire sa PL, niood na ni siya ay matuog ko, murang uod sa nangka, ang manglayat, baho na tayong patay nga kung kaya tungod kay ang nahagiri din sa kong kumagpo kanang ang bukog naman lang kunya wak na'y unod so manang baho kaayo pero sa dugay na ko og kuan kay unad-unad ang unad-unad mangod sa Bisadine sa kanang dextrose sa kanang antibacterial makakuan lang siya makakugong pero hindi makaayo until laning suway na ko aning Amigos Coffee nga way ka ng way pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya ka ng coffee ra nga herbal unya mas maganda ang herbal nga makuha na to sa Mungay nga live good serpentina uban pa pero nisuway na ko ang Amigos Coffee until nga maotisunugdanan niya pag inyong din ako

buffet. Aside from the fact na nagkaroon kayo ni advertise sa to ang istasyonan roon na mag-promote ng mga coffee sad, pero hindi ko ni-swise sa Amigos Coffee. Ito nga, sa bubay na pag-inom Kuya Indio sa Amigos Coffee, kanang nag-inom-hilom rin yun ko until nga nakabantay ko nga nag-anam nagpilot ang akong samad sa tubitang giod nga nakita ng bukog nga baho kaayo nag-anam-anam na siya ang pilot unya kanang hangtod nga ang katungura o kanabitang binhod na panusulot ng bago mga akong mga unod nangawa na siya. O muna na ako nakitaan sa mga yung aling mga buwan sa kung mag-inom o coffee kaya lain man kung mag-inom o Amigos Coffee Kuya India 3 times a demand morning o sa kung snack sa alas mus o sa alas di sa gabi ang buto nga magkaalam-anam siya o ayo pero tinibitang atakihon at nag-agid yung kong kalisig ka rin atakihon ko nga bisay mag-inom na ko o Amigos Coffee ka ng paningkong

buong kalit, unya, makuyapan ko, nasa kong kwarto, makuyapan ko 8 in the morning, makamata ko o alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon, unya, wadyo ko magpapugong o inom o amigos coffee until nga naayo ang akong pikastiil diin makitaan sa inyong staff room ang akong pikastiil nga napilot na ang ako ang samad unya ang kanyang pikastiil sa nako nga napay samad piliayo na saan. Pero ako hindi credit sa amigos coffee tungod kay huwag man ko lang hindi inom na coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarong na ko makalakaw na ko nga way sungkod unya ning balik ko kay guwapa nga mura ko si Katrina Grace.

0: nga siyak.
1: Nasiwan sa to, Sir Ledebong, nga upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
0: Tinuod na, nagsugod po ang ka-admit 2019. Unya, ang ako ang panggawas dito sa Sutulas, balik-balik ko sa hospital, sa Miralyo, na asabi sa Bibilin, makatistipay ang ating mga doktor, na in fact, kuya Kim Rabatan niya, mo may nag-schedule ganit ako pagtukod sa kong PL, pero wa madayon tungod kay na interrupt sa amigos ko si Onya Karon. Makasalamatan ka ayos sa kuya Angel kay ang ako yung dadasaw, nakalamit akong magdako ka ng murang murang putaw nga, maglakaw po nga, tulukabuk ang haligi. Until nga nawa na sa putaw ang tulukahaligi, sungkod na lang. Hangtod nga niwa na ako ang sungkod, makalakaw o makabarog na ko karun. Pero listo na nga akong proseso tungod kay, mayroon na na, makalakaw na kung sa kalakang kumba. Hangtod nga sinigi kong inom, exercise, inom kong amigos ko, kaya exercise, makalakaw na kong tulukalakang kumba. Hangtod makalakaw na kong pitukalakang, hangtod nga makalakaw na ko rin, nawa na'y sungkod.
1: Wow, grabe ako ya, Ledebong. So wala kayo lang giinom, Sir Ledebong, ang amigos ko, pira imong giinom, Sir Ledebong.
0: Iinom ko, naagin ko itagitas, actually, ito yung metformin. Naagin ko metformin, pero metformin naman ang akong iinom, ani, ang akong iinomig ang amigos coffee. Na, ipaklak ko, naka-feel nga, nipilot ang akong samad sa PL, o garing ko sa PL sa doon ako, pilipilot na, may pictura naman ni sinong staff karon. O nga, maura man din akong iinom, Kuya Angel, ang metformin, o akong iinomig ang amigos coffee.
1: Wow.
0: So, pilot na siya, kaya wa na sa diod ang pitasigil na po, wa na sa ko mabaho, ng marang mabaho sa tayo.
1: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Ledebong, na hapit na ka namatay, o niya, natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Ledebong?
0: Tumukod na siya kay, doon mo sa Malay, ako raos ka, o niya ka lang, kung every time mo, makukulma ko kung isang oras ako at takihon. O niya, kanang kung atakihon ko, it should be nga, ako na dito sa during night time, bisang gali sa adlawan, ako na dito, meron sa Malay ko yung Angel. Ang aking panagang ana, ang amigos ko, pero yun, Ma'am Beth, tanawa ko kayo mo sa Ma'am Beth, nagbukangarap ko sa amigos ko, Ma'am, tanawa ko,
1: okay, so naalala na po mga kauban ng Sir Ledebong sa inyo, ha?
0: Nagyara nga akong amigos ko, Ma'am Beth.
1: Okay. Okay. So, nagkakayong salamat, Sir Ledebong. So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga, nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Ledebong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Ledebong, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Lando Mangkadiri. Unsay auhang nila, Sir Ledebong, naku dyan ay katabang ang amigos copy sa imuhang kinabuhi karon.
0: Okay, tinuod na siya kaya Angel. Ang ako lang panawagan is, ako yung garantiya ang pangan sa specimen sa BNFM, Mr. Louis, o akong pangan is a paper for 22 years. Sa tanan na itong mga suki listener sa BNFM o kang Kuya Angel, bili basta-basta nga akong giagian na sa lisod tungod sa ko ang complicated na sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake ang talit. O nga, sakit sa kasintasin, nga di ko sa binhawa. O nga, ako'y diabetes sa Highland. Kining amigos ko po, mga taisunan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, feel all siya. Pagkasagot nga itong inong taani, ang tanan

0: kasi sa kalawakan, giayon niya, dili abrupt, kundi gradual ang pag-ayon niya, na di ka makanotify na giayon na di ay kanya, because wakay pagsalig kaayo, tungod kay supplement for Malaysia, di Malaysia pambalyon. Nagsahirin di ay, itiyo kanya, tungod sa ingredients ni ini, amigos ko, please, na sa kaayo di ay sakit, na wakay kahibaw. Nga sa tanan na itong mga supplementers, naghang coffee, naghang herbal, nalipomot, naghang coffee ka ron, pero pilihan ninyo ang tinudan na yung napakaayon ninyo. Awa makumain nyo na ang amigos coffee makaayon, but you try it, because ay, ako namin na-experience mga kaisunan, na sa unang mukhal na ako mag-istorya, di na ako masagsan, di na ako makabarong, makalakaw, maglisod na kong alsa sa tutsara, igaon ako, matungod sa amigos coffee, na ako isuwayan ang muot without any notice sa ako ang doktor na ayaw ko.
1: Wow!
0: Ang kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko tingin o any synthetic tablet o kaya ang tablitas na ay maayo, na ay kontra, na dili sa maayo sa muwawa. Pero ang amigos coffee, mga kaisunan, you try it. Wako maghambog, huwasan ko mamungos inyo, but you try it. Ang isa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni Ana, mga kaisunan, kaya na mga listeners, kaayuhan, o karoon, ang mission error.
1: Wow! Yes, nagalingan salamat, Lady Bong. So, sa paigipabo, tanang testimonya at nang nadunggan, nahitungod sa itong Amigos Capsule, mga Amigos Coffee, mga palangga. Ha? Wala arita, mga langga, nga naminaw, arita pa doon sa ito ang Amigos Capsule. At ang Amigos Capsule, mga palangga, usasan ni sa itong mga produkto o coming sad, napatay daghang mga products ikadalit kaninyo. Pero arisa ta sa itong Amigos Capsule, mga kaigsuunan. Tara na!
2: Arpili Balamban, Sir Cebu.
3: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, Ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itong odor.

0: Nagpa-check up na gani ko ani sir nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipaobserbahan ako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir nya nagkuan labpod ko nag take sa ako alang gyapon to gipadayon ang ako ang kuan kaning amigos officer kay wala pa man ko nakakuan sa capsule so pagbati na ko nga naday amigos capsule naapod siya isang cup nga pwede pud siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony so akong gisuwayan sir after ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubot. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuar ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang yun, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi, pamati. Unya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
1: So, nawala ang po, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usalang kapad yes, na amigos capsule.
0: Amigos capsule, sir, nakahurot lang ko og usakapad. Usakapad, sir,
1: na. Usaka blister pa.
0: Oo, kanang na po, kakapsule, gani, sir. Gisigit na ako. O, buntag ug hapon akong inom, sir. Buntag ug hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan dyan nakauyon po siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing dry lang yun po ko.
1: So, karon, ma'am, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na yun, sir, sa tinod. Anay, wala na yun. Maunang wala na yun po ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So, kaduha po na ako, sir, no? Mushare lang po ko, sir, para pong maka ang uba po na napoy gipamati nga susama na ako. Okay. Kaning ako ang kuan, sir. Ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang buraganis. Ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So, nagtuo po og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako nga to sir take sa na po gali ka capsule sir again ala nibalik man ang akong menstruation sir himbalik jud siya na normal mauna karon nag monthly na sir.

0: no pusal, no?
1: Oo, sir, nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ako niya, maugod itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
0: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. Huwag ka ng katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
0: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang ng mga minyo. Kamusta? Magkakuana. Modagayday na sa ang sapa.
1: Sir, ako ang answer nun, experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, pura naman bagong dalagaan eh. Bola po na ko ang na-experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, kuana kaning sa ato pa.
1: Budagayday na yun, sir.
2: Dagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
1: Kay kadtong sa time kadtong wala pa naguan sir, kadtong napakoy di pa mati nga kadtong lumbar pain na ako sir. Mobalibad gyud ko sir kay kapoy man unya bali na gyud bayang sakita gyud unya. Ku ano dry

0: siya, sir. Honestly, dry gin siya.
1: Dry gin siya. So, karon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan. Andagay day.
0: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong na-print yung sir ba?
1: Nila
0: try lang yun nila, sir. Ang kanang
1: nila ta nang dagay day. Kaya ari lang ta sa word nga lubricant.
0: Yes, sir.
1: So, ma'am, yung sa unsay ka-advise mo sa mga... Unsay ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga paringa po na ako nga nag-edad na og 40 pataas, kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyo ang menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule, kay matabangan yun ta, kay sa ako, ako kaay kong pagtuo nga nag- menopause na gid ko, pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gid na akong gipamati nga wala gid natabangan gid ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang Bisayaan ang lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
0: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagid sa taliwa gani sa ato ang kuan kan.
2: Butika o pharmacy pa lang ga

0: Amigos Capsule and Amigos Coffee. Yes, alang sa tanan nga naminaw, wa na tayo kong oras mga palangga. Kuya Nalds, dira sa may Bantayan Kabangkalan, daghang salamat. Betty Richo Tuburan. O nga to ang K5 FM sa Sikihuan. Daghang salamat mga palangga, ug maayong gabi sa tanan.
1: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service
2: in Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 89.1 BT Radio
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmagdus sulod sa hamubo nga panahon. Sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmagdus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligon sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule. List for life.
3: The best buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Doctor's Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Camp. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa'y mong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imuang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-6322-520. Ubisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
4: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: walang lagos. O Merry Christmas na lang.
1: Point one. Point one. BT Radio.
2: Si Ate Pres, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka, dun ikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kojic Gold celebrity artista ka.
3: Ada Lois, Lichon Merah, Lichon Beli Oga Liampo. Lagi na baybutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og naosab dire mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi adosab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha, mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang, magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
8: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project.

0: It was assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sud kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking
3: Boutique. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Ang kasingalan na to, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa Monchita?
6: Monching.
5: Oh, Monching yung mga. Monching, nitangas gamit diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang morbitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
5: Kasi una kapuyon, day ka?
6: Oo, oh, kapuyon ko.
5: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
6: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Tawahay na rin mong lawas, day, ma'am?
6: Tawahay na.
5: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa mo, ma'am. Monching?
6: Monching.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagsebisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services mabahibong magkontak pinaagyo sa cellphone number 0908 1452 6550. Ug alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingon usab ang G&D Sari-Sari Store dala gani diha may butang sa barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipadagiya og ginuwa ni Consul Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Said Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
6: Banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Huwag ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, kamon paghaplas na ko sa Linimint, nawala yung taon. Iwan ko, hoy, salamat dun sa si Linimint. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
5: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
7: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga pahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas

0: Nga dapit, ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga porma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
1: Kinigapay Magno, giatod ganato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYP PS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: V-tron, subuk na.
3: Doon sa yandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kaya ko kaon. Pag gamit nila, kakaon na.
4: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan o kaon?
3: Oh, dili. Pero kaon na.
4: Pila edad sa imong bata, sir?
3: 1 year.
4: O sa katuig?
3: O, oh, tambok na. Salamat ko sa V-tron.
2: V-tron, subok na.
5: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kuya, kiinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
8: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
7: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
8: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
7: Ha? Unsa di na aana, kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
7: Hala, ganitot ka na ng gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
8: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa init. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamaing adlaw, welcome sa ato ang pagpanag-uban. Ano yan po? Kining atong paghatag ka ninyo sa atong mga impormasyon. Pinagi kini sa ato ang mga pagtabang ka ninyo gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga tinuod gayon nga dunay mga ikatanyag nga kayuhan sa atong mga kalawasan. Sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga dunay mga problema pa sa lawas, di man ikanunay ha nga mahimo na kang matabangan sa mga produkto sa SED Marketing. Bisan pag dinagko pala nga mga klase nga mga problema o baka mga chronic diseases, ang mga produkto sa SED Marketing 100% herbal, why side effects, why overdose. Ang tuyog tumong mga isuon mao lamang ang pagtabang kanimo og paghatag sa maayong mga pamaagi aron ikaw makalikay sa mga balatian and of course matabangan pa ka nga kung pananglitan ikaw adunay mga problema sa lawas maampingan. Okay, bueno mga igalang igsoon, dili magkalimot sa ato ang mga produkto sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug usab ang atong SED Kogon Herbal Capsule. Aduna pud kitay haplas igsoon nga makatabang ang SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma ug usab distributed kana sa SED Marketing. And of course dili pud nato pagkalimtan ang ato ang kape nga lami kayo, no? Nindot kayo ang kape na to. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. O sa kamatang sa kape, igsoon nga napamatudaan nga daghan kayo mga benefits sa atong lawas gumikan sa gahom kana sa panyawan nga tanom. Kung ikaw igsoon, aduna manggali kay pagkahilig sa kape, may pang magkape ka sa kape nga tinuod yung kaayo nga makatabang sa ato ang lawas. O sa mga igalang igsoon, kung gusto nimo nga siya o baka imong lawas, imuhang partner o imuhang lolog-lola, imuhang papang mama, mapanalipdan, may pang mugamit ka sa mga produkto sa SED. Kaya napamatud-an yung kaayo nga kining atong mga produkto maayo sa lawas. Bueno mga igalang igsoon, karong adlaw, atong pag-iisgutan ang atong pangutok o atong utok. Ang atong brain, importante po kaayo nga matabangan na ito. No? Kay kaning brain na ito, igsoon, daghan kaayo nga posibleng maigo nini, no? Posibleng mag-angkon o problema. Usa ka ni ka complex nga organ nga nagka-control sa ato ang pangunahuna, memorya, emosyon, paghikap, motor skills, pananaw, pagginhawa, temperatura sa lawas, kagutom ug uban pang mga proseso nga naa sa ato ang kalawasan nga nag-regulate sa atong kalawasan. Kining ato mga brain sumpay kani siya sa ato ang spinal cord, ang kibali ang kuanan niya, no, ang iyahang dugukan sumpay kani sa ato ang spinal cord. Ugmaw kani siya ang nagagunit sa tibuok.

natong central nervous system. Ang ato ang brain mga igalag isuon kung panalitan na maigo o mga problema. Susama panalitan sa brain aneurysm, delikado kayo, no? Delikado kayo nga mabuthan kita o ugat sa kasing-kasing. Muna ginatawag nga cerebral aneurysm. Ang uban po mga igalag isuon aside from niana, kanang mabagok ta, posible nga adunay epekto sa ato ang brain system. And of course, mga igalag isuon kung magkatiguang po kita, magkahinay po ang function sa ato utok. Munang karon pa lang mga igalag isuon, mayo pangapahimsugo ng utok, tagaan na ito ang kahigayunan nga mamahimong maayo ang atong pangunahuna, ang atong memorya, pati pa ang tanang motor skills na ito sa itong kalawasan, o ang tanang sugo niya, kining atong utok mamaniga sugo sa tibok na itong lawas. Kung ato kining pahimsugon mga igalag isuon, dako kining ikatabang sa itong kalawasan. O ka pala ba ka igalag isuon na pamatudaan sa latest nga pagtulunan, nga kanina yung kogon nga tanong, ana pamatudaan kini siya mga igsuon nga naa din siya dakong tabang sa brain. Makatabang kini siya sa paghatag og maayo og healthy nga brain. No mo nang nindot kini ay nga tumaron kining atong said kogon herbal capsule bisag ikaisa sa kada adlaw. Meaning to say once a day mo inom kita og said kogon naa din siya ikatanyag pud nga kaayuhan sa atong mga utok, sa atong mga brains. Ang kogon na pamatudaan nga may maayo nga ikatanyag nga kaayuhan sa atong mga utok. Imani ang pangalan, said kogon herbal capsule, ginamakan na sa said marketing.

0: Uxed Celebrity Kajik Soap, Uxed Celebrity Beauty Soap, Kasika Soap. Panglawas at ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, pamahalaan patuloy sa paghatid ng tulong sa mga komunidad na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na bumisita sa General Santos City upang tiyakin ang mabilisang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol.
0: Headlines.
3: 100 milyong piso pinagkaloob ng National Government sa General Santos City. Mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa lindol makakatanggap ng tig 50,000 piso.
0: Headlines.
3: Office of Civil Defense masusing binabantayan ng 10 aktibong fault lines sa Negros Island Region kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani.
0: Headlines.
3: Senate President pro tempore at acting Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak na magpapatuloy ang proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 11, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po...

0: sa iba't ibang lugar habang patuloy din ang pag-abot ng tulong sa mga residente. Personal na ring bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa General Santos City upang suriin ang kalagayan ng mga apektadong komunidad at yakin ang mabilis na pag-atid ng ayuda. Naglaan din ng pamahalaan ng iba't ibang uri ng tulong pinansyal para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol.
1: The President and the Secretary has already instruction for us to reach yung mga hindi pa narating. Ang sa amin lang, tulungan natin yung mga local government units. If you have donations direct to local government units, kailangan tubig, saka pagkain. Kung may communications equipment sila, pwedeng ipahiram doon. At kami naman sa DSW with other agencies, and nakamit na kami yesterday, to plan out how to reach those mga critical areas talaga, no? So, minsan ko lang sa mga lahat ng nakikinig dito na huminahon tayo, maghintay tayo dahil ang instruction ay to reach you out, no? Lahat mabigyan.
0: Si DSWD Region 12 Regional Director Loreto Cabaya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Santos City upang tiyakin ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Sa kanyang pagbisita, ininspeksyon ng Pangulo ang pamamahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS sa mga benepisyaryo sa barangay Dadiangas East, General Santos City. Mahigit sa 4,000 individuals ang nakatanggap ng tig 5,000 piso na cash assistance sa ilalim ng programa. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 12 ang distribution ng ayuda.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, bukod sa cash assistance, namahagi rin ang pamahalaan ng 10,200 family food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Sarangani Province. Nagbigay din ang DSWD ng 300 hygiene kits at 300 family kits bilang karagdagang suporta sa mga residenteng patuloy na bumabangon mula sa epekto ng kalamidad.
3: Mahal na Presidente, ako po'y nagpapasalamat dahil buong sambayanan ng General Santos City at lalo na sa mga kasamahan ko ay nagkaroon po kayo ng pagkakataon para puntahan kami at bigyang kalinga o ano pa man ang pwede niyong ibigay sa amin na mga ayuda na nais po namin na kahit paano po ay makatulong sa amin. Kami nagpapasalamat ng buong puso dahil binibigyan niyo po kami ng importansya.
0: Yan po si Rosemary Salazar, isa sa mga benepisyaryo sa serbisyong hatid ng pamahalaan sa General Santos City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Higit naman sa 25 billion pesos na halaga ng tulong na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mampana sa 25.7 milyon ang halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakahuling tala ng kagawaran, nakapamahagi na ito ng 18,577 na family food packs, mahigit 4,000 ready-to-eat food packs, at nasa higit 1,000 non-food items na rin sa mga apektadong lugar. Nakapagbigay na rin ng ahensya ng mahigit 4 milyong cash assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation para sa

0: mga nasugatan, naulila at iba pang biktima ng lindol. Nag-deploy na rin ng DSWD ng mga mobile command center sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soxogen at patuloy rin ang operasyon ng mobile kitchen na naghahain ng mainit at masustansyang pagkain sa mga evacuee. Sa kasalukuyan, nananatiling nakahanda ang nasa higit 800 milyong standby funds ng DSWD at mahigit 4 na milyong family food packs pa na naka-imbak sa iba't ibang bodega nito sa buong bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Pastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pakikilusin ng National Housing Authority para sa mga biktima ng lindol na nasiraan ng tahanan. Darito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
3: report. Pakikilusin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Housing Authority o NHA sa harap ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na matulungan ang mga biktima ng malakas na paglindol sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, kanyang hinihikayat ang lahat kabilang dito ang mga guro na makapag-ugnayan sa NHA para sa anumang maaaring maibigay nitong tulong sa mga naapekto ang residente ng Pagyanig. Partikular na dito ang asisteng maaaring maibigay sa mga taga Mindanao na nasiraan o nawala ng tahanan dahil sa nangyaring 7.8 magnitude quake. Pagtiyak ng Pangulo, papasok ang NHA sa pagtulong ng pamahalaan upang mabigyan ng asiste ang mga kababayan nating nagtamo ng pinsala sa kanilang mga bahay. Sa ngayon ay marami pang mga kababayan natin sa Mindanao ang patuloy na nanunuluyan sa mga evacuation centers at namumroblema sa nasira nilang mga tinitira. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Nasabi ko sa kanila at saka sa lahat ng mga iba ay mag-report sila yung mga bahay nila, yung mga personal homes nila. Kung kailangan nila ng tulong, di NHA, papasok ang NHA para tulungan sila.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, patuloy ang pagtutok para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura at paaralan. Undi-undi na rin naibabalik ang mga pangunahing serbisyo tulad ng kuryente, tubig at komunikasyon sa mga apektadong lugar. Ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 46 ang nasawi at 630 ang nasugatan. 17 ang patuloy na pinaghahanap dahil pa rin sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 100 million pesos pinagkaloob ng national government sa General Santos City. Mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa lindol, makakatanggap ng tig 50,000 piso. Yan po ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
5: Pinabot na ng Office of the President ang 100 million peso financial assistance ng General Santos City na abala sa kasalukuyang rehabilitasyon at pagtugon sa pangangailangan ng mga biktimang apektado ng 7.8 magnitude na lindol na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa pag-iinspeksyon ng Pangulo sa pinsalang iniwan ng lindol, siniguro nito ang mabilis na ginagawang assessment ng mga engineer at ng DPWH sa integridad ng mga napinsalang istruktura, daan at mga gusali para sa kaligtasan ng mga mamamayan sa lugar. Ang ipinagkaloob ng Pangulo, magagamit para sa pagsasaayos ng General Santos City Hall. Ayon kay Pangulo Marcos, huhugutin ng pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Bibigyan din anya ng pinansyal na tulong ang lahat ng pamilyang nawala ng mahal sa buhay kung saan makakatanggap ang mga ito ng tig 50,000 pesos. Habang bibigyan ng tulong pinansyal rin ang local government ng Sarangani at South Cotabato para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura.
4: Our supply, we are up to 85% back to full performance. Kaya meron pa tayong mga inaantay. Meron pa kasing mga area, dalawa tatlong area na hanggang ngayon hindi nila mapasok, hindi nila maayos ang mga distribution, pati planta. May plantang that had two plants had to stop operation. Hindi nga nilang mapasok sa ngayon dahil barado pa yung kalsada. Either nasira yung kalsada o nagka-landslide. Kaya hindi makapasok pa yung ating mga vehicles. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods, nakapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mahigpit na binabantayan ngayon ng Office of Civil Defense ang 10 aktibong fault lines sa Negros Island Region kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani.

0: na ganap ang lindol dahil sa subduction o pag-usad ng isang tectonic plate sa ilalim ng isa pa sa kahabaan ng Cotabato Trench.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa state of calamity na ang mga bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan. Pansamantalang sinira ang Masla Bridge matapos na makita ang posibleng pinsala sa struktura nito. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ang kalagayan ng iba pang mga infrastruktura sa lugar. Sa Glan, nagdulot ang lindol ng mga landslide na umarang sa ilang kalsada at nakapinsala sa mga sasakyan. Samantala, nagpatupad ng emergency measures ang pamalang panlalawigan ng Sarangani. Dineklara rin ang General Santos City sa state of calamity habang pansamantalang sinarang ilang bahagi ng Jensan Tivoli Surala Road dahil sa pinsalang dulot ng lindol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nag-aisang mga pangunahing telecommunications provider sa bansa upang tulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Tugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang mga biktima at panatiling bukas ang komunikasyon sa mga apektadong lugar. Agad na nagpakilos ang Globe, BLDT at Smart ng mga emergency connectivity solutions sa pakikipagtulungan ng Starlink. Inilunsad ng Globe ang satellite to mobile connectivity sa South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Itong kauna-unahang paggamit ng direct-to-cell satellite technology para sa disaster response sa Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nagtayo naman ang PLDT at ang Smart ng libreng Wi-Fi access at charging station sa General Santos City. Nagbigay din sila ng communication support para sa mga emergency operations at command center sa lugar. Nagpasalamat naman ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa Globe, PLDT at Smart sa kanilang pagtutulungan sa ilalim ng digital bayanihan upang mapanatiling konektado ang mga mamamayan sa panahon ng sakuna.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Naglabas ng abiso ang Department of Tourism ng Gilsa pansamantalang pagsasara ng ilang tourist destination na naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga sinara ang Ladol Beach Resort sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province matapos masira at gumuho ang ilang cottage dahil sa malakas na pagyanig. Sarado rin muna ang Lake Holon sa bayan ng Tivoli, South Cotabato dahil sa landslide na naganap naman sa Mount Melibengoy sa na nakakaapekto sa lugar. Pansamantala ring hindi tumatanggap ng mga bisita ang ilang hotel sa General Santos City na nagdamo ng pinsala, kabilang ang Hotel San Marco, Flor Hotel 2, Hotel Jamco Royal Hotel, Grand Summit Hotel, Sydney Hotel at Columbus Plaza Hotel. Pinapayuhan naman ng DOT mga turista at biyahero na i-monitor.

0: Orang kanilang mga booking at makipag-ugnayan sa mga hotel, resort at tour operators para sa posibleng kanselasyon o rebooking bago bumiyahe upang maiwasan ang abala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Belencio Nartates Jr. ang mga police commander na ituon ang kanilang operasyon sa pagtulong sa mga komunidad na na-isolate ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ang kay Nartates, patuloy na pinananatili ng PNP ang presensya ng mga police sa mga bayan at sentro ng mga lungsod mula pa noong unang araw ng sakuna. Anya, nakatuon din ang kanilang mga tauhan sa mga isolated barangays upang magatid ng tulong at matiyak ang seguridad ng mga residente. Kabilang ang mga pulis sa mga unang rumisponde sa paglikas ng mga residente, pagbibigay ng paunang lunas at pagdadala sa mga sugatan sa mga pagamutan. Tiniyak naman ng PNP na nakantabay ang karagdagang pulis at mga kagamitan para sa anumang deployment habang nagpapatuloy ang mga operasyon at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magpapatuloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, na ipadala na sa prosecution at defense panel ang notice of pre-trial kaugnay ng nakatakdang impeachment trial. Hinihintay na lamang ng Senado ang pagsusumite ng pre-trial briefs mula sa magkabilang panig. Sinabi rin niya na na-publish na ang inambyandang impeachment rules kabilang ang probisyon na nagpapaindulot sa pagpili ng ibang presiding officer ng impeachment court bukod sa Senate President. Ginumpirma rin ni Gatchalian na tuloy ang pagkoconvene ng impeachment court sa Hulyo 6 bilang bahagi ng mga susunod na hakbang sa proseso.
2: We signed the notice for pre-trial yesterday, so pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team, and the next step they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order at tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment. Yeah, magko-convene tayo, and then just like convening the session, so magko-convene tayo.
0: Si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Acting Senate President Sherwin Gatchalian, giniit na 16 na boto pa rin ang kailangan para sa conviction sa impeachment. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nilinaw ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na nananatiling 16 na boto ang kinakailangan para ma-convict ang isang opisyal sa impeachment trial alinsunod sa itinatakda ng konstitusyon. Sinabi ni Gatchalian ang kinakailangang 2/3 vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay isang malinaw na mandato ng konstitusyon at hindi naapektuhan ang anumang pagbabago sa sigalot sa liderato ng Senado. Nakasaadaan niya sa Article 11, Section 3-6 ng Saligang Batas na walang sino mang maaaring mahatulan sa impeachment trial nang walang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng mga miyembro ng Senado. Binigyang diin ng Acting SP na mananatiling 16 na boto ang threshold anuman ang dami ng mga senador na dumalo sa paglilitis, aling grupo ang may kontrol sa kapulungan o kung sino ang nagpe-preside sa impeachment court. Samantala, nakatakda ang pre-trial conference sa June 18 habang inaatasa naman ng kapon VP Sara at ang House Prosecution Panel na isumite ang kanilang pre-trial brief bago o sa June 15. Nakatakda namang magsimula ang mismong paglilitis sa July 6. Giniti Gatchalian na maayos sa gumugulong ang proseso ng impeachment at malinaw ang mga patakarang sinusunod ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniugnay sa 18 dating bodyguard ni dating Ako Bicol Partless Representative Zaldico ang sinasabing banta sa Senado. Ang kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, seryosong tinatrato ng Senado ang lahat ng banta at agad nilang o silang nakikipag-ugnayan sa mga intelligence agencies kaugnay nito. Bilang pag-iingat, sinailalim sa heightened security ang Senado. arrangement. Nilinaw naman ni Gatchalian na hindi naka-lockdown ang Senado. Patuloy lamang ang pagpapatupad ng maigpit na seguridad upang o habang bine-verify ang ulat. Tiniyak naman ng Office of the Senate Sergeant at Arms na nakikipag-ugnayan sila sa mga law enforcement agencies upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa loob ng Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsampa ng reklamong cyber libel at perjury sa Department of Justice si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin laban sa 18 Maleta Boys at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Kaugnay ito sa aligasyong tumanggap ng pera ang kongresista mula sa kickback ng mga flood control project. Ayon kay Garin, hindi niya personal na kilalang 18 individual na sangkot sa issue. Ginit niya na hindi niya nakita ang mga naturang tauhan ni Zaldico noong panahon na siya ay nagsisilbi pa bilang miyembro ng Kongreso. Pinaliwanag pa ni Garin na ngayon lamang sila naghain ng reklamo dahil matagal nilang iniintay ang kopya ng sinumpang salaysay ng 18 individual.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kamara na nanatiling nakatuon sa mga hakbang para sa kapakanan ng paglago ng ekonomiya at ng pamilyang Pilipino. Narito ang balita ng atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Binigyan diin ni Camarines Sur 1st District Representative Soyoshi Horibata na nananatiling nakatuon ng kamara sa pagpapatibay ng mga panukalang magsusulong ng paglago ng ekonomiya, dinikha ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyo at magpapabuti sa buhay ng mga pamilyang Pilipino. Sa kanyang mensahe bilang kinatawan ni House Speaker Faustino Boji D sa pagbubukas ng 20th Manila Foods and Beverage Expo sa World Trade Center, ibinahagi ni Horibata ang mga nagawa ng kamara sa unang regular session ng 20th Congress. Ayon kay Horibata, ipinapakita ng mga naipasa at inaprubahang panukalang batas ang pagtutok nito sa mga programang may direktang pakinabang sa ekonomiya at mamamayan. Sa harap ng mga negosyante, exhibitors at iba pang stakeholders ng industriya na dumalo sa taon-taon ng expo, sinabi ni Horibata na magkakatulad ang layunin ng kamara at pribadong sektor sa paglikha ng mga oportunidad na magpapabuti sa kalagayan at buhay ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Manila Mayor Isko Moreno pangungunahan ng job fair sa lungsod ng Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Magsasagawa ng job fair ang Department of Labor and Employment National Capital Region Manila Field Office sa pakipagtulungan ng pamahalang lungsod ng Maynila, Manila Public Employment Service Office o yung PESO at SMCT San Lazaro bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-128 Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Hunyo 12. Pangungunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang programa at magbibigay ng mensahe kaugnay ng kahalagahan ng trabaho at oportunidad sa mga Manileño. Dadaluhan din ito ni Manila City Vice Mayor Angela Lay Chi Achenza, Department of Labor and Employment National Capital Region Manila Field Office Director 2, Engineer Martin Hekinto at iba pang kinatawan ng mga katuwang na ahensya at pribadong sektor. Gaganapin ang job fair sa SMCT San Lazaro Activity Center mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kung saan inaasahang makikilahok ang mga aplikante na naghahanap ng trabaho at mga employers na magbibigay naman ng iba't ibang oportunidad sa trabaho. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Matibay na bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro, kinilala bilang bagong bios Fear Reserve ng UNESCO. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Opisyal nang idineklara ng UNESCO ang matibay na bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro bilang pinakabagong Biosphere Reserve ng Pilipinas. Ito ang nag-iisang lugar sa bansa na napasama sa 14 na bagong idinagdag sa World Network of Biosphere Reserves ngayong taon. Pangunahing tampok sa bagong Biosphere Reserve ang dalawang kilalang pambansang parke at santuario. Ang Apo Reef Natural Park, ang pinakamalaking magkakaugnay na coral reef system sa Pilipinas at tanyag na dive site sa buong mundo. At ang Mounts Iglit Bako Natural Park, ang pangunahing tirahan at kanlungan ng

0: mga nanganganib na tama raw. Sa kasalukuyan, lima na ang itinanghal na Biosphere Reserve ng UNESCO sa bansa. Kabilang dito ang Puerto Galera Biosphere Reserve, Palawan Biosphere Reserve, Albay Biosphere Reserve, Apayao Biosphere Reserve at ang matibay na bayan ng Sablayan Biosphere Reserve. Ayon sa pahayag ng UNESCO, kinilala ang Sablayan na dahil sa mayaman itong biodiversity, epektibo pamamahala sa kalikasan at matibay na pangako sa sustainable development na nagbabalanse sa kabuhayan ng tao at proteksyon ng kalikasan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa iba, yung dagat karasan sumiklab sa bahagi ng Northern Ireland dahil sa insidente ng pararaksak. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sumiklab ang matinding karahasan laban sa mga imigrante sa Northern Ireland kung saan sinunog ang mga sasakyan at kabahayan kasunod ang mga naganap na insidente ng pananaksak sa naturang lugar. Ayon sa ulat ng CNN, naglunsad ng mararahas na kilos protesta ang mga anti-immigration demonstrator sa ilang bahagi ng Northern Ireland na nagresulta ng pagsunog ng mga ari-arian at sasakyan. Maraming pamilyang imigrante kabilang mga pamilyang Pilipino ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa takot sa kanilang kaligtasan matapos pagbabato at silaban ang kanilang mga ari-arian. Mariing kinundina ng Police Service of Northern Ireland o PSNI ang seri ng pag-atake at itinuri ang mga ito bilang racist thuggery o ang krimeng udyok ng pagkamuhi sa ibang lahi. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: FIFA Men's World Cup magsisimula na bukas sa Mexico City. Laban ng Mexico at South Africa magsisilbing opening game sa o nagaganapin diyan po sa Mexico City. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Magsisimula na ang 2026 edition ng FIFA Men's World Cup bukas ng umaga na i-host ng mga bansang Mexico, Canada at United States of America. Una, magsasalpukan ng co-host Mexico kontra South Africa sa Mexico City Stadium dahon 3 a.m. Philippine Time. At susundan ito ng laban ng Czech Republic kontra South Korea dahon 10 a.m. bukas sa Guadalajara. Sa kabuuan, 48 kuponan ang maglalaban-laban para makamit ng isa sa pinaka-prestiyosong tropeo sa larangan ng sports. At lalaroin ito sa 16 na lungsod na kinabibilangan ng Canada, USA at Mexico. Tatagal ang World Cup hanggang July 20, Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas!
7: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
8: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
7: Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
8: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito

0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pamalang panlalawigan ng Cagayan, pinapalakas pang lalo ang disaster preparedness matapos ang malakas na lindol sa Davao Occidental. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao Cagayan, narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas report.
0: Dina.
2: Ipinag-utos ngayon ni Cagayan Governor Edgar Aglipay sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang paghahanda ng programa at kasanayan para tumugon sa sakuna matapos ang malakas na lindol na naranasan sa Davao Occidental. Ayon sa gobernador, hindi malabong makaranas rin ng malakas na lindol sa probinsya at kinakailangang handa rito ang mga Cagayano. Kailangan din paghandaan ang severe El Nino at mga malalakas na bagyo. Anya, hindi kakayanin kung ang provincial government lamang ang gagalaw sa ganito mga sakuna. Kaya ngayon pa lamang i-capacitate na ang mga barangay. Simulan ito sa bawat purok at ng makabuo ng first responder. Nagkaroon na rin anya ng kasunduan kasama ang Armed Forces of the Philippines sa mga kinakailangang land, air at sea assets ng probinsya. Nagpapasalamat din ito sa national government agencies na nagpaluwal na ng pondo para mabigyan ng ayuda ang mga naapektuhan ng dry spell at oil crisis sa bansa, kaya naman intact pa rin ang budget para sa emergency at calamity response sa pamalang palalawigan. Anya, kinakailangang maging masinop sa paggasta ng pondo ng probinsya upang may kagayat na pagkukunan sa panahon ng pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas maayos at mahusay na serbisyo publiko, isusulong ng hepe ng Pangasinan Police Provincial Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Ricky.
3: Pagpapabuti ng serbisyo at pagbabago sa ilang nakaugaliang sistema sa himpilan ng pulisya ang ilan sa mga prioridad ni Pangasinan Police Provincial Office o PPO Officer in Charge Police Colonel Dennis De Leon. Sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga mamamahayag, binigyang diin ni De Leon ang pangangailangang mabawasan ang mga pagkakataong paulit-ulit na pinapabalik sa mga istasyon ng pulisya ang mga complainant para sa kanilang mga kaso. Nauunawaan din umano ng opisyal na may mga pagkakataong napipilitan pang mangutang ang ilang complainant upang makabiyahe at makapunta sa himpilan, kaya mahalagang maging epesyente ang pagproseso ng mga reklamo at dokumento. Hinimok din niya ang mga mamamahayag sa Pangasinan na iulat sa pamuno ng pulisya ang mga hindi kanais-nais na gawain o proseso upang agad na matugunan at maitama ang mga ito. Binigyang din ni De Leon na dapat maging magalang at maayos ang pagkikitungo ng mga pulis sa mga sibilyan at mga kliyenteng lumalapit sa kanilang tanggapan habang nananatiling matatag at mahigpit sa pagpapatupad ng batas laban sa mga lumalabag. Para naman sa ugnayan ng pulisya at media, sinabi ni De Leon na dapat maging bukas at maagap ang mga himpilan sa pagtugon sa mga mamamahayag, lalo na kung may kaugnayan sa mga balita at impormasyong mahalaga sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Delinquent employers, sinikayat ng SSS Lucena na mag-avail ng penalty condonation program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Mara.
4: Hinihikayat ng Social Security System o SSS Lucena Branch ang mga employer na may hindi pa nababayarang obligasyon na mag-avail ng Contribution Penalty Condonation, Delinquency Management and Restructuring Program. Sa kapihan sa PIA Quezon, sinabi ni SSS Lucena Assistant Branch Head Grace Valdez na bahagi ito ng 60 billion pesos expanded relief programs na inilunsad upang makatulong sa mga miyembro, employer at pensioners sa gitna ng mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Sakop aniya ng programa ang lahat ng uri ng employer kabilang ang single proprietorship, partnership, corporation, cooperative, association, gayon din ang mga household employer. Maaaring bayaran ng employer ang kanilang obligasyon sa pamamagitan ng full payment o installment arrangement. Sa ilalim ng full payment option, kinakailangang mabayaran ang kabuuang obligasyon sa loob ng 15 days mula sa pag-aproba ng aplikasyon. Para naman sa installment payment, kinakailangan ang 5% down payment habang ang natitirang balanse ay maaaring bayaran sa loob ng hanggang 48 months o 4 na taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucen.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Halos 5,000 pulis sa Bicol ipinakalat para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Gary.
5: Nagsimula ng ilatag ng Police Regional Office 5 ang kabuuang 4,814 na pulis sa buong Bicol Region bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa pagdiriwang ng 128 taong anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas sa darating na Biyernes. Sa ilalim ng Kasurog Care o Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement, ilalagay ang mga pulis sa mga pangunahing lugar ng pagtitipon, event venues, transport terminals at iba pang kritikal na infrastruktura upang matiyak ang kaayusan, kaligtasan at maayos na daloy ng trapiko. Tutulong din sa operasyon ng iba't ibang support units, force multipliers at mga katuwang ng ahensya ng pamahalaan. Ayon sa BRO 5, magpapatuloy din ang iba pang police operations sa rehiyon, kabilang ang anti-criminality patrols, intelligence monitoring, cyber threat surveillance at operasyon laban sa mga wanted persons. Nakahanda rin ang mga civil disturbance management units at reactionary forces upang agarang tumugon sa anumang insidente. Sinabi ni BRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, naganap ng handa ang mga pulis upang tiyakin ang ligtas at mapayapang pagunita sa Araw ng Kalayaan. Hinihikayat din niya ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa mga umiiral na alituntunin upang maging maayos, makabuluhan at ligtas ang pagdiriwang sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 43 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
1: World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
11: Radyo Magistral 78.
1: Sports Radio 918.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Guimaras Mangos, direkta ng ibibiyahe patungong Europa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: JP.
12: Nagdaos sa Department of Trade and Industry Guimaras ng send-off ceremony para sa kauna-unahang direct export ng Guimaras Geographical Indication o GI Mango sa Europa. Ang shipment ay binubuo.

0: The BT Light Rock. Yun sa DTI Guimaras, ang direct export ng mangga mula sa kanilang probinsya ay patunay na kayang abutin ng lalawigan ang international standards para sa kalidad, food safety at mga logistics requirements. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. DepEd Region 8, maring kinundinang pagpaslang sa isang head teacher sa Eastern Samar. Mabilis na hustisya, pinanawagan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
2: Radyo Pilipinas, report.
1: Daisy.
3: Nagpahatid ng pakikiramay ang Department of Education Region 8 sa pagpanaw ni Ginoong Anthony Pardilan, ang head teacher ng Naga Elementary School na brutal na pinatay sa Kinapundan, Eastern Samar. Kasabay nito, marin na kinundina ng kagawaran ang anumang anyo ng karahasan na nagbabanta sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Binigyan din ng DepEd na hindi katanggap-tanggap ang ganitong marahas na insidente sa komunidad ng edukasyon. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang Schools Division Office ng Eastern Samar sa mga otoridad para sa mabilis na paggulong ng kaso at nadakip na ang mga salarin nito. Hustisyang sigaw ng ahensya para sa biktima habang nananawagan din ito ng respeto sa privacy ng nagluluksang pamilya. Sa gitna nito, hinimok ng DepEd ang publiko na itaguyod ang kultura ng kapayapaan upang matiyak na ligtas na makakapagturo ang mga guro ng walang takot o anumang banta sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Tulong ng DSWD sa mga nasalantalang lindol sa General Santos City. Tuloy-tuloy, batay sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balita natin sa atin ni Marcel Mamon Dasalia.
2: Radyo Pilipinas, report.
1: Marcel.
4: Magpapatuloy ang isasagawang AX distribution ngayong araw sa mga displaced workers at mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa General Santos City. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr., hindi hihinto ang national government sa pagtulong sa mga nangangailangan, batay na rin sa mandato ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang namahagi ng tulong pinansyal at family food packs ang DSWD 12 kahapon sa 5,000 displaced workers na karamihan ay nagtatrabaho sa mga mall, fast food chain at kumpanya kung saan binisita ni Pangulong Marcos ang nasabing distribusyon. Sinisiguro naman ang DSWD 12 na magpapatuloy ang pagbibigay ng mga pangangailangan sa mga naapektuhan ng lindol hanggang sa muling makabangon ang mga taga-General Santos City. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. NBI Director Matibag, pinangunahan ang groundbreaking ng 3-story district office ng NBI sa Iligan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhar.
2: Radyo Pilipinas, report.
1: Sharif.
5: Pinangunahan ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong 3 palapag na Iligan District Office sa Barangay del Carmen, Iligan City. Ayon kay Iligan District Office Agent in Charge Attorney Medrobel Ilanan, malaking hakbang ito para sa kanilang tanggapan na mahigit 3 dekada ng palipat-lipat ng opisina. Nagkakahalaga ng mahigit 69 na milyong piso ang proyekto na popondohan ng NBI, habang donasyon naman ng lokal na pamahalaan ang 2,000 square meter na lupang pagtatayuan nito. Ikinato naman ni Mayor Frederick Shaw ang pagsisimula ng proyekto matapos ang mahigit isang dekadang paghihintay dahil mas mapapalapit na sa mga residente ng Iligan ang mga serbisyo ng NBI. Samantala, sinabi ni Director Matibag na bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit sa mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan, lalo na sa mga lugar na malayo sa sentro ng pamahalaan.

0: Street niya. Layunin ng bagong pasilidad na mas mapadali ang pag-access ng publiko sa mga serbisyo ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sea Level Monitoring Station na tinayo sa Tandag City. Malaking tulong sa paghanda laban sa banta ng tsunami. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Raymond.
3: Nagbigay ng malaking tulong para sa disaster preparedness ang itinayong Sea Level Monitoring Station ng DOST Feebox dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Sa panayan ng Radyo Pilipinas, Tandag, inihayag ni City Disaster Risk Reduction Management Officer Raven John Helly na layunin ng pagpapatayo ng sabing istruktura na mamonitor ang level ng tubig dagat, lalo na sa panahon na may malakas na lindol na posibleng magdulot ng tsunami. Inilagay ito sa Philippine Ports Authority sa Barangay Bungtod. Bahagi ito ng itinayong 96 Community Tsunami Alerting Station sa bansa na itinayo dito sa lungsod noong nakaraang taon. Sa katunayan, kabilang ito sa nagamit ng Feebox sa pagmonitor ng tsunami waves noong Lunes nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol doon sa probinsya ng Sarangani. Naitala nito ang 0.09 meter na tsunami dito sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Webes, June 11, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nagkakabot.
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At

Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
1: Are inaw nandidong waran uni anarampay na.
0: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know
2: good
0: more
2: news
0: about our life,
2: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Magamarala, Philippines Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Magamarala. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes, ngayon ay June 11, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Traffic update muna mula po sa MMDA Metro Base.
3: Radyo Pilipinas Traffic.
6: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia!
7: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula sa may West Avenue hanggang makarating po yan dito sa North Avenue Station. Masusundan naman po ng bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa may Pituason at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard. Pagkalagpas po niyan ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan at muling asahan ng bahagyang pagbabagal dito naman po sa may Cabrera hanggang sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito sa may Taft Avenue. Pagkalagpas po nito ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North Avenue. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung number coding na nagtatapos sa number 7 at 8. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
6: Thank you, Gia Rivales. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 5 and a half minutes. Makalipas pong alas 7.

0: DSWD Secretary Rex Gatchalian diyan po sa General Santos City para kumustahin at magatid ng tulong sa mga manggagawa at mga pamilyang naapekto ng lindol. At para po masuportahan ang mabilis na pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan, patuloy na pinagkakaloob ng DSWD ang iba't ibang uri ng tulong, kabilang po diyan ang financial assistance sa ilalim ng AIX program para sa libu-libong benepisyaryo, ang pamamahagi rin ng family food packs at ang operasyon ng mobile kitchen para matiyak naman na may agarang pagkain at suporta ang mga kababayan natin na labis pong naapektuhan. Ang pagbisita ng Pangulong Marcos doon ay bahagi ng mas pinaigting na whole of government response na naglalayong matiyak na ang mga serbisyo tulong ng pamahalaan ay mabilis na nakakarating sa mga apektadong mamamayan.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 7 minutes makalipas ang 7 AM. Ang Commission on Higher Education ay nagkasana po ng investigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo student athletes. Yan po ang balitang iatid sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pero
2: alusad na nga rin ang fact-finding review ang Commission on Higher Education at CHED kaugnay sa pagkasawi ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University na si Rene Baterboña at Divine Adili sa isang team training camp sa Dipakulao, Aurora. Ayon sa CHED, kinakailangan ng masusi, patas at agarang investigasyon para matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Inatasan na rin ang komisyon ang pamunuan ng Ateneo na magsumite ng komprehensibong incident report at iba pang kaukulang dokumento para masuri kung nasunod ba ang mga umiiral na pulisiya at pamantayan para sa kaligtasan ng mga estudyante. Batay sa impormasyong ibinigay ng Ateneo Crisis Management Team, naganap ang insidente habang isinasagwa ang isang off-season team building at training camp na nilahukan ng 24 na student athletes at 7 adult supervisors na binubuo ng coach at staff ng Ateneo Men's Basketball Team. Nagpahayag na rin ng ang pakikiramay itong shed sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo de Manila University kasunod ng pagpanaw ng dalawang student athletes. Ayon naman sa shed ay tiniyak nito na dapat na hindi maisantabi ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aral at pananagutin ng sino mang mapapatunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Mula sa CHED para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Marian Bastasa. Mula po dyan sa Commission on Higher Education.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 9 minutes makalipas pong 7 AM, maya-maya tayong makikipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. O may mga senyalis na ng El Nino. Ha? At yan ang pag-uusapan natin mamaya with Ma'am Annalisa Solis, ang chief nga ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Yan po sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa accident.

0: Presidente Sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, may mga senyales na ng El Nino, ha? Hingi nga tayo ng karagdagang mga detalye tungkol diyan, mga kaibigan, sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
6: Yes, good morning po sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
5: Yes, ma'am. Nako, paano yan? Unti-unti na raw nakikita ang ilang mga El Nino conditions dito sa area ng Tropical Pacific, Ma'am Annalisa.
6: Yes po, Sir Alan. At sa katunayan po, yung pong last na minomonitor po natin na pag-init ng temperatura ng karagatan last May 26 ay na-reach na po yung tinatawag na 0.5 degrees threshold. Ibig sabihin po, na isang buwan na tayo na yung indikasyon ay naandyan na po yung tinatawag nating El Nino conditions po.
5: Mm-hmm. So nandyan na, na-reach na ika nga yung mga parameters para ituring na eto na, unti-unti lang onset ng El Nino, ma'am.
6: Tama po kayo, Sir Alan, at kahapon po nagpalabas na rin po ang Japan Meteorological Agency na yun po iniiran na nga din po yung tinatawag na El Nino.
5: Apo.
6: Ano po ang kanilang minomonitor is yung ibang region na tinatawag na Nino 3 regions. Yung sa atin po is yung Nino 3.4 region. So ibig sabihin po na iyan na yung mga indikasyon ng mga malawak ang pag-init ng temperature na naando na po sa threshold ng El Nino. Ibig sabihin po, unti-unti na po din yan na painit na painit ang karagatan at unti-unti na rin po makaka-apekto sa iba't ibang panig ng ating lugar, ng mundo. At maaari po yung iba ay maraming ulan, yung iba naman ay kakunting ulan. At sa atin po dito is yung ating habagat season ay posible pong magbibigay ng maraming pag-uulan.
5: Opo.
6: Ngayong simula ng El Nino. And then, bago po natin maranasan yung mga dry spell and drought sa mga susunod na mga buwan.
5: Ayun, okay. So, kung itong mga senyales na ito nakita na ika nga dito sa Pacific, Tropical Pacific area, gaano katagal bago ito maramdaman ika nga dito sa atin sa Pilipinas, Ma'am Annalisa?
6: Well, sabi nga po natin, Sir Alan, ito pong panahon ng habagat. Precursor na po ito ng impact ng El Nino kung tayo po ay nagkakaroon ng mga matitinding habagat.
5: Mm-hmm.
6: Lalo na po sila po ngayon ng June or July, August. And then yung pagkakaroon din po ng ating mga bilang ng mga bagyo na maaaring madalang lang pero ang mangyayari po ay mga lubhang mapapaminsala in terms of lakas ng hangin kung ito po ay magiging typhoon o super typhoon category.
5: Ayun, okay. So itong El Nino of course maaaring ang isa sa mga nabanggit nyo na epekto nito ay maaaring mas kokonte ang bilang ng mga bagyong papasok sa atin sa Pilipinas. Pero nandiyan ang malaking posibilidad na mas malakas ang mga bagyong ito, ma'am.
6: Yes po, Sir Alan. Historically po kasi kagaya po nung nagkaraang El Nino 2023.
5: Opo.

0: mamaybay lang sa dagat o ang mga ito ba'y tatawid ng mainland na o sa kalupaan mismo ng ating bansa, ma'am, please?
1: Sir Alan, usually po yung ating mga bagyo, minsan nagiging erratic po yung flow at yung pagdating niya. But during the first, yung early part po ng habagat, itong June, July, usually po yung mga bagyong yan, dahil nadidevelop malayo, dahil nandun po yung malayo sa yung init ng dagat Pacifico, nagre-record po yung ating mga bagyo na kung saan na maaaring hindi siya pumasok sa Philippine Area of Responsibility or hindi po tatanggap ng kalupaan, ito naman po yung hahagod or magpapaantindi ng ating habagat na ulan. So yun po yung nagbibigay sa atin ng enhanced habagat, yung pong mga nagre-record ng mga bagyo, and at the same time yung self-sustaining po na ating habagat, ang hanging habagat na nagbibigay ng maraming moisture. And then after po naman later part po ng ating habagat season, mga around September, October, so yan na rin po yung maraming mga nagko-cross around August, September, nagko-cross na po yan either dyan sa may extreme northern Luzon, sa may central Luzon, and southern part of Luzon. So yan po yung mga possible na hopefully wag naman po mga maging makapaminsala na malakas ang hangin or yung marami ang ulan. And historically din po, nung nagkaroon po tayo ng Ondoy 2009,
0: opo,
1: yun po ay pre-developing El Nino din po yun. Nagkaroon tayo ng matinding maraming ulan dulot ng Ondoy. Although mahina yung bagyo, marami naman po yung ulan. So, very yung iba-iba po yung characteristics ng ating bagyo sa panahon ng habagat na may El Nino.
0: Ayun. Okay, yun nabanggit niyo, halimbawa ito onset June, July, August, magkaroon man ng mga bagyo, dadaplis lang sa lupa. Pero pagdating ng September, sa amin nyo, ito na more or less yung period kung kailan ang mga bagyo ay tumatawid talaga sa landmass ng Pilipinas, Ma'am Annalisa, ano ho?
1: Yes po, Sir Alan. But July, August, meron na rin po yung mga tumatawid sa kalupaan natin. Pero usually po, dyan sa may extreme northern Luzon and central Luzon.
0: Mm-hmm.
1: And yung po mga September, October, November, yan po na yung bumabaybay talaga. Either southern Luzon, Bicol, Visayas, and northern portion ng Mindanao. So usually yun po yung mga prepared tracks po ng bagyo. And kung sakali nga po dahil mainit ang temperatura na malayo sa atin ng karagatan, malayo po yung tropical cyclone development niya. So lubha po makapaminsala kung ito po ay tatawid sa ating kalupaan kapag ganun po, yun po, maraming ulan or malasang hangin.
0: Okay. And one more thing, Ma'am Annalisa, considering these factors na inyo pong binanggit, ano ang nakikitang magiging posibleng dami ng mga tropical cyclones na papasok sa ating bansa ngayong taong ito, Ma'am?
1: Apo, sa ngayon po, yung forecast natin mula June to at least November, mga around 10 to 14 pa na bagyo, ang posible pong tatama o dadaan po ang makaka-apekto sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So yung iba po ay maaaring hindi tatama sa kalupaan, magpapa-enhance ang habagat, or yung iba naman po ay magkocross na maaaring mukhang lubha makapaminsala, malakas ang hangin man, or madami ang ulan, or combination of both. Merong mga bagyo na kukunti ang ulan pero malakas po ng hangin. So, yun po. Kaya kailangan po yung monitoring, makaabang po sa lahat ng mga abiso at updates ng DOST po bansa.
0: Okay. And in closing, Ma'am Annalisa, ilang mga paalala po, please, from your end sa ating mga kababayan, given these factors, ika nga na magiging bahagi ng mga weather prediction at mga posibleng bagyong pumasok sa atin sa Pilipinas ditong darating na mga buwan. Please go ahead po, ma'am.
1: Well, sa ngayon nga po ay official na idineklara ng DOST Pag-asa yung tinatawag nating El Nino na posible pong makaapekto sa ating weather and climate patterns. So mahalaga pong makinig at lagi pong magkaroon ng mga makinig ng mga abiso galing po sa DOST Pag-asa as well as dun sa inyong mga LGUs na kung saan magiganda ngayong panahon ng habagat at yun din pong ating tinatawag na paghahanda kung sakaling magkaroon po ng significant na reduction sa tubig ulan ay tayo po ay makapagtipid.

0: ng tubig. So habang may ulan, kung meron po tayong mga rainwater harvesting facilities, kung may kakayanan po tayo, ay yan po ay i-harvest natin yung mga tubig ulan para sa panahon po ng posibleng magkaroon ng significant na reduction sa tubig ulan, ay meron pa rin po tayong magagamit. At lagi po tayong maging handa, hindi pa rin po yung disaster kit natin, lagi maging handa at sumunod po sa payo ng mga kinauukulan.
1: Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga impormasyon at sa mga paalala mula sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, ma'am.
0: Good morning.
1: Thank you. Good morning. DOST PAGASA Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 22 and a half minutes sa makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: 25 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po.

0: na na-report sa inyo pong regional office kaugnay ng mga detalye dito po sa magnitude 7.8 earthquake diyan po sa Mindanao. Ano pong latest sa government response sa aspetong yan, Director Dayang Hirang, sir?
1: Okay, ito po yung progress report na. Ibig sabihin,
0: please.
1: Dagdag na ito sa mga

0: since day one, day two, day three, pang-apat na araw na ngayon, no?
1: Yes, sir.
0: So, ang sinisikap natin pasukin ngayon, yung mga reported na tatlong barangay na ng Jose Abad Santos na hindi talagang pwedeng pasukin through ordinary means. So, it will be an air delivery of additional goods doon sa area na yon,
1: mm-hmm,
0: sa tatlong barangay ng Jose Abad Santos, pati by Navy boat or Coast Guard boat dito sa coastal barangays ng the same town, Jose Abad Santos. So, number one yon sa pagkain, tubig, at mga dagdag na mga tents.
1: Opo.
0: Hindi pwedeng land transport. So, dagat at air na yon. So, meron na tayong coordination at agreement with the Navy and Air Force and the Provincial Disaster Office and Municipal Disaster Offices. So, yung other needs, for example, ng Municipality of Sarangani, Davao Occidental din, ang tubig kahapon na karga na, napadala na, on the way na yon. Siyempre, babiyahe pa ng barko yon again kasi yes, island na municipality yon.
1: Opo.
0: Malapit na yun sa Indonesia, no? Yung municipality na yan. On the way na kasi yung initial request ni Mayor when we were there in the June 9, on board na tayo sa ground, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung tubig, dagdag pagkain, plus yung mga dagdag na tent, and yung modular homes na siya binibigay ni Presidente, na pag matagalang relocation na, wala pang hindi pa mabigyan ng bahay, wag patagalin sa tent na yan ang makainit. So, ang ipapagamit is yung modular homes na tinatawag. So, na-relay na natin to sa Department of Housing natin through ASIC Boycray. At least, nag-request na ako ng 2,000 modular homes for Davao Occidental. Why Davao Occidental? Yan kasi ang badly hit. Diyan tayo nakapokus ngayon. Of course, may damage sa Davao City,
1: opo,
0: Davao del Sur, but not much sa nakikita natin sa Davao Occidental. Halos mag-similar na sila sa Region 12. Iba lang yung Region 12, may city.
1: Opo.
0: No, Jensan.
1: Mm-hmm.
0: Itong Davao Occidental, walang city. Yung mga rural communities ang tinamaan.
1: Opo. Nabanggit nyo yung town, three barangays in the town of Jose Abad Santos. This is actually, sir, a coastal town. Nabanggit nyo kanina. Coastal town, yes, ito, sir. So,
0: coastal. Pero may tatlong barangay na sa bundok.
1: Ayun. So, ibig sabihin, sa ngayon, dahil hindi pa reachable by land, kinakailangan ang delivery ng basic goods o pagkain at iba pang pangangailangan, pwedeng sa pamamagitan ng dagat at pwede rin mga chopper na magdadala, yes, ng mga relief goods. Yes.
0: Then, second, ang challenge namin kasi,
1: opo,
0: 8 nangyari. 9 na sila nakapag-report.
1: Mm.
0: No? Kaya, lumipad agad tayo doon sa munisipyo, Malita, o si Abad Santos, pati sa Balot Island, at nagka-face-to-face sa dialogue kagad tayo doon, situation analysis, anong nangyari, anong gagawin. So, yun pala, dahil putol yung krasyada, at walang komunikasyon talaga.
1: Mm.
0: In fact, personally, natatakot ako yung dalawang barangay sa si Abad Santos. Kahit man tao, walang nakapag-report.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, kasi if you are a barangay captain o barangay tagawad,
1: yes,
0: you see to it that you're heard by government, no? Mm. Higher government.
1: Opo.
0: Wala, kahit na sa municipal government na hindi nakapag-report. Sa probinsya, walang Facebook, walang social media.
1: Mm.
0: Nakatakot. Kaya pag madala na yung ngayon today ang yung mga tao and pagkain, dadali na doon, i-drop off na doon sa bundok. In fact, ang challenge pag drop off is walang communication. Paano, actually, yung army, pisa na nag-akyat doon. Kasi landing zone, di ba? Kailangan.
1: Yes. Uh-huh.
0: Specified saan magla-landing. So, ang usapan, pag walang kuhan, i-drop off na lang doon sa barangay poblasyon, sa proper, mm-hmm, yung mga pagkain, pati yung mga tao, i-kuhan na lang. Yung mga search and rescue teams, ibababa na lang through. Alam mo na may mga pamamaraan ng mga Air Force natin.
1: Opo.
0: So, yun ang very challenging. All others, nag-provide na tayo, no?
1: Mm-hmm.
0: Day one pa lang, may pagkain, may tents. Augmentation na ito ngayon.
1: Yes.
0: We are in the augmentation phase. Dagdag, no? Kasi sabi nga ng Presidente, especially yung mga tents, hindi pwedeng patagalin yun. Mga tao titira sa matagal sa mainit na tent. So yung modular homes, ang model natin yung Bugo, pati Manay Earthquake, diba nangyari na yan, pinabigyan ng modular houses yung mga nawalaan ng mga bahay.
1: Ayun, at saka itong mga modular houses na ito, Director Ednar Sere, kumbaga mabilis mai-assemble para agad na magamit ng ating mga affected individuals.
0: Pag-deploy niyan, assemble agad. Oh. Ngayon, binibilang ngayon, ang challenge, kasi nag-announce ang Presidente, 50,000 per death, diba?
1: Opo.
0: So, as of now, 13 yung deklaradong death natin sa the whole region. So, kailangan siyempre yung mga papeles yan. So,
1: opo,
0: hopefully by next week, ma-release na yung 50,000 sa mga namatayan.
1: Okay. Itong nabanggit niyong may 3 barangay doon sa Jose Abad Santos na hindi ma-reach, ibig sabihin, pag by land, ano po, may mga nasira ho bang mga infra o nagkaroon ng mga landslide sa mga pangunahing kalye papunta ron? Ano pong sitwasyon doon?
0: Okay. In fact, hindi lang 3 yung sabi mong coastal. Nakikita, ito to, nakikita mo ba yung picture niyan? Lahat, ilang barangays yan, coastal talaga.
1: Okay.
0: Yung 3 lang nasa bundok, no?
1: Opo.
0: Tingnan mo yung map niya.
1: Mm.
0: Itong mga barangay sa coastal, National Road ang dumadaloy diyan, yung
1: opo,
0: National Road yung Jensen, mm-hmm, ano Jensen, sorry. Jose Abad Santos Tuglan Road, no? Yan ang maraming landslide. So 24/7 ang trabaho naman ng DPWH doon para maging accessible. As of last night, mukhang 6 na lang ang hindi pa accessible sa coastal barangays,
1: mm-hmm,
0: no? So, yung iba naging dahan-dahan na accessible na kay inaayos na nga ng DPWH. So, yung 3 barangay doon sa taas, yun ang hindi pa talaga. Kasi barangay road yun eh. Barangay roads going
1: opo
0: up.
1: Opo.
0: Marami din landslides nangyari.
1: At gaya nung binanggit nyo, yung going up nandun sa yung 3 barangay na ito ay nasa bulubunduking lugar nung bayan na yon, Jose Abad Santos. Sir?
0: Hindi na bulubunduking, dulo.
1: Uy.
0: Dulo talaga, yung on top, nasa kabilang munisipyo na yung boundary.
1: Okay, kaya pala.
0: Yun yung bulubundukin ng dulo talaga ng bayan ng Jose Abad Santos. Yan yung boundary sa the next municipality na.
1: Okay.
0: So we were there, we were just that properly explained by the mayor. Ano nangyari, kasama natin ang DSWDRD, 10th ID Commander, lahat ng national agencies na yung tawag natin response cluster agencies, kasama natin.
1: Ayun. Gaya nung nabanggit nyo, given the challenges, nakatugon pa rin ng mabilis ang ating pamahalaan magmula sa
0: yes
1: regional level hanggang doon sa mga tulong na nagmumula sa national government na ipaparating
0: yes
1: naman din kagad.
0: Yes, sir. For example, tubig, sabi ng mayor.
1: Opo.
0: We were there sa June 9. Tubig, kinakailangan. Dagdag na tubig kasi mauubos na. Kahapon,
1: opo,
0: nag-loading na tayo ng mga bottles, thousands of bottles of water. Bottle na, diretsuhan na, bottle na. So, kinadga na sa barko kahapon. En route na yun today to the island municipality of Balot Island o Sarangani.
1: Ayun, okay. Nako, Director Dayang Hirang, sir, salamat po ng marami ha dito sa... Ay, teka, isa pa, isang puntos pa. Sa inyo pong region ng damage na nabanggit nyo, yun sa mga kalye, no? Pero yung ibang mga infrastructure dyan, halimbawa mga paaralan, public buildings, anong update sa aspetong yan, Director, please?
0: Okay, of course, meron na tayong mga social media posts na sisira, no?
1: Opo, opo.
0: Reported na yan. But, yung actual count, Ardana ang tawag yan. Yung rapid damage needs assessment.
1: Yes, sir.
0: So, i-deploy natin yung Ardana. May Ardana team ang munisipyo,
1: opo,
0: mga provinces, pero sa meeting namin kagabi...

dagdag pagkain, padala sila dagdag na mga tubig. So, kinoordinate ko itong airport na ito from Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City, Davao del Sur. Si Governor Dayang Hirang, siya naman Peace Order Council Chairman, tumawag sa akin. Saan ko naman siya? Sabi ko, Gob, ganito gawin mo. Lahat ng coordination should be at the Regional Operation Center of the OCD para pati yung logistics, security, para ma-provide.

0: natin, yung needs para dadalo yung talaga yung tulong galing sa ibang LGU to the affected Davao Occidental LGU.
1: Ayun, okay. Director Dayang Hirang, sir, salamat po ng marami sa mga update na ito mula sa inyong regional office ng Office of Civil Defense, sir.
0: Salamat, salamat.
1: Thank you, sir. Good morning. Regional Director Ednar Dayang Hirang ng OCD, Office of Civil Defense, Davao Region.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 37 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan naman sa Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council, si Undersecretary Aboy Paraiso, ha? Oy, ito ha, meron silang paalala. Siyempre, pagka may mga kababayan tayo na nabiktima ng mga sakuna, ano, nandyan yung bigla na lang may mga darating na, ano, na humihingi ng tulong at sinasabing kailangan ng, of course, kailangan ng tulong ng mga kababayan nating na apekto nung matinding lindol. Pero meron pa rin iba na maaring nagsasamantala, hihingi ng donasyon, yung pala mga scammer, ha? Hingi tayo ng update tungkol dyan maya-maya kay Yusek Aboy Paraiso. Maya-maya po sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab. Radyo Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon.
8: Sa Philippine Sports Podcast.
9: Di papahuli.
10: Sa mahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: 738.
13: Sports Radio. 918.
12: Radyo Magazine. 1278.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang.
13: Sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
13: Sports Radio.
12: Radyo Magazine.
13: Serbisyo Publiko.
12: The AM and FM Collab.
13: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 39 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial, sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names. Tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes. Named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 42 minutes makalipas ang 7 a.m. Makikipag-ugnayan tayo sa Cybercrime Investigation and Kunoy o Coordinating Council. Makakausap natin ang kanilang Executive Director, Undersecretary Aboy Paraiso. Sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Sir Alan. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin sa inyong programa.
1: Yes, sir. Yusek, dito ho sa nangyari sa Mindanao, of course, marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Abay, meron na naman ho yatang mga naglalabasang mga scammer na sinasabing naghihingi ng donasyon at ibibigay daw sa mga naapektuhan na kababayan natin sa Mindanao. Yung pala ay mga scammer ang mga ito, Yusek Aboy, sir.
9: Tama ho, no? Inasahan na rin natin to, kaya maaga pa lang tinutok natin yung threat monitoring center natin at naglabas ho tayo ng paalala sa ating mga kababayan na sa trahedyang ito, hindi ho masama na makibahagi tayo at magbigay ng ating tulong, pero gamitin natin to or gawin natin to sa mga lehitimong mga organisasyon tsaka mga tao na makakarating ang inyong mga donations sa kasi nagbipanan na nga itong mga donations kami sa doon kung saan ini-spoof at nag-pretend na mga legit na mga para nagdo-donation drive itong mga taong to, yung mga scammers na to, para ho maloko tayo sa ating mga donasyon.
1: Ayun. At sa kasalukuyan, ikanyo, meron na kayong mga namomonitor na ganyang mga nang-i-scam, pero ang mga ito ay kumbaga na-intercept kagad ng CICC. Yusek, sir?
9: Tama, no, na nung iba mga nakaraan trahedya na monitor natin to, kaya na kumilos kagad ho ang inyong CICC kung sa ano, again, tinutok natin yung proactive search natin, yung threat monitoring center natin, para active din maghanap ng mga gagawa nito. At naglabas din kagad tayo ng paalala, Sir Alan, no? Ay, inbanggitin ko na rin even itong mga ibang mga trahedya na nangyayari, pati yung mga pagkamatay ng dalawang basketball player, nakikita natin may mga donation drive para sa kanila. So again, hindi mo masama tumulong sa pamilya at makiramay, pero para masiguro natin na makakarating talaga yung mga tulong natin, eh, dumaan tayo at iyakin natin, alihiti mo yung mga pagbibigay natin.
1: Ayan. Okay. Now, ano po halimbawa ang mga paalala ng ating CICC sa ating mga kababayan? Ano? Kasi yung iba, mabilis maniwala sa mga nakikita nila sa internet, sinishare, ine-engage ka.

pakikipagsalamuha sa internet, mag-adapt tayo ng zero trust policy, whether it's scams or whether it's fake news. So yung mga red flags ho dyan, pagdating mo sa mga scams is, it's always too good to be true. Pangalawa ho is parang may urgency. Nung at tinatakot tayo at pinapagkakas.

0: pressure tayo na magbigay agad. At pangatlo ko, eh, hindi ho lihiti mo yung mga sources or parang hindi naman kamag-anak or hindi naman talaga organization when it comes to donations na magganito, eh, nakikita natin na create lang ng account or yung mga ano, hindi verified yung account, Sir Alan.
1: Okay. When you say hindi po verified yung mga account, ano naman yan, eh, madali naman mahalata. Unang-una, halimbawa, mukhang bagong gawa lang yung isang account sa social media, pagkatapos walang maayos na mga pictures na makakapag-establish ng identity o ilang pang mga detalye tungkol sa kanila, Yusek Sir, di ba?
0: Tama, Sir Alan, eh, no? At tapos nakikipag-ugnayan din tayo sa mga social media pages na madaliin yung mga verification process nila.
1: Opo.
0: Kung saan, no, for example, sa Meta, ito yung tinatawag natin mga blue checks para makilala natin na yung kausap natin siya talaga yung ano, kasi hinihingan tayo ng mga identification pag nagpapablue check tayo, Sir Alan.
1: Mm-hmm. Ito yung verified na, kumbaga, yung
0: yes,
1: account holder.
0: Yes, verified accounts.
1: Okay. Ayan. Nabanggit nyo yung ano, yung sinusulong ng CICC, itong zero trust policy, you know? Ibig sabihin, give us a little more details tungkol dito sa konsepto nito, na ibig sabihin ito, pag may na-encounter na ganoon, talagang ang punto rito, wala munang pagtitiwala dapat. Ganon dapat ang mindset, Yusek, sir, ano po?
0: Tama, Sir Alan, no? Kailangan pagdudahan natin lahat ng mga nakukuha natin. Whether it's yung mga promos, yung mga sponsored sites, yung mga nakikita natin na lumalabas sa mga feeds natin, even yung mga balita, no? Kailangan pagdudahan natin sila, i-check natin na maigi yung mga sources natin, we double-check yung mga sources natin, at para naman hindi tayo mabigte na whether it's scams or yung mga fake news. So magduda, tapos i-verify para ho, makakasiguro tayo na lahat ng mga kinukonsume natin sa internet is tama at totoo lamang po.
1: Mm-hmm. And of course, nariyan ang hotline ng CICC para sa mabilisang pagre-report ng mga kahina-hinalang mga internet accounts sa Yusek, sir.
0: Tama ho, no? At maraming salamat to sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na paalalahanin mga kababayan natin na pag nakakakita or na, even if hindi pa kayo nabibiktima at pinagdududahan nyo na whether it's a scam or nagpapakalat na disinformation, i-report lang sa ating hotline 1326 para naman ho, kabe, magawa namin yung interventions namin to either have the accounts block at kung magre-reklamo ho, yung mga kababayan natin, maimbestigahan ho natin at matukoy natin sino-sino itong mga gumagawa ng kalokohan sa internet.
1: Opo, this is hotline 1326, Yusek Seron, ha?
0: Opo, Sir Alan.
1: Opo, Yusek, base ho, let's say nitong nagdaang mga buwan, ano po ang nature ng reklamo o pagdulog dito sa hotline ng 1326, sir?
0: So, depende ho yan, eh, no? Pero constantly, andyan yung mga banta ng scams. Pero base sa aming pag-aaral at sa mga datos, depende sa anong buwan, kung ano yung pinakamalakas na scams. For example, noong February, nag-launch tayo ng campaign, information and an educational campaign for love scams naman po. Yung matapos ho yun, yung mga online lending institutions. Itong nakaraang bakasyon ho, ito yung ano, ang tinatawag natin yung vacation scams, malakas ko yan. Ito naman yung mapapasok yung pasukan ulit, ayan, nag-emerge ulit yung tinatawag natin na commercial or yung mga shopping scams para doon sa mga balik eskwela na mga for our school supplies tsaka yung mga delivery scams. So, again, these are scams na nangyari whole year round, pero mas nag-pick up lang yung ibang scams base sa, or parang mas naging maiting ibang mga scams base sa panahon ng taon, Sir Alan.
1: Ayun. So, ika nga, mahalaga ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan, ano, sa CICC sa pagbibigay ng ganitong mga ulat para mas mapabilis ang pag-trace dito sa mga scammers natin, Yusek Sir.
0: Tama ho, no? Hindi natin magagawa itong lahat ng mga gagawa natin. Kahit magtulong-tulong ho kami sa pamahalaan, iba't ibang ahensya, hindi ho kakayanin ng whole of government approach, because kailangan natin ang whole of society approach when it comes to solving this problem of cybercrime. At ang malaking component niya, no, o yung tiwala ng ating mga kababayan na magsumbong at mag-participate sa pagbabantay sa ating internet.
1: Okay, yes sir. Yusek Aboy, sir, salamat po ng marami sa mga impormasyon at mga paalala mula sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council, sir.
0: Maraming salamat din po, Sir Alan, at magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapsubaybay po.
1: Thank you, sir. Good morning. Ang Executive Director po ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Council, si Undersecretary Aboy Paraiso.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time.

0: Oh, good morning muna kay ano ha, Shankel Flores ng Angeles City, Pampanga. Good morning. Lagi raw siyang nanonood at nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, June 11, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. 98.1 BT Radio.